Jesus ni yo si shi la shale yi yo si shi gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si shi ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu Marko ori kokanla Marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun lo to ki se ti oro ere lo to ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi wi pe yo sidi je ki n se awon apeere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo bee ni awon isoro naa gaju imo ogbon ati agbara ida lo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye bee naa ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba n pe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti n be ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a n pe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu sotan awon nkan wonyi ni a n pe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se ma n je idena to taku sibe to n se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu n dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wipe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be sinirin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin

0: ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ pátápátá ni ó ṣipayá níwájú Olúwa. Nínú Matthew orí kẹtàlélógún, níbẹ̀ ni Ọlọ́run ti ń sọ, tí ó ti ń ṣe àlàyé láti ẹnu Jésù Kristi ní kíkún nípa ìwà ènìyàn. Matthew orí kẹtàlélógún láti ẹsẹ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ìgbéni fún yín, ẹ̀yin akọ̀wé àti farisí àgàbàgebè, nítorí tí ẹ̀yin ń fọ òde ago àti àwopọ̀ kọ́ mọ́, ṣùgbọ́n inú wọn kún fún ìrẹ́jẹ àti wọ̀bìà. Níhìn ni a ti rí ìtànjẹ àwọn ẹlẹ́sìn, ìtànjẹ àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń fi ìjọ dípà, tí wọ́n ń fi bojú. Ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí ó rìn bí ọmọ Ọlọ́run nígboro. Ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí ó sọ̀rọ̀ bí ọmọ Ọlọ́run nígboro. Ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí ó wọṣọ bí ọmọ Ọlọ́run nígboro. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì ń sọ fún wa níhìn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n kún fún àgàbàgebè, nítorí wípé wọ́n ń fọ òde ago mọ́. Ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ ẹni bíi ti inú Ọlọ́run. Ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń rìn déédé. Ó dàbí ẹni pé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ dáradára. Ṣùgbọ́n ní inú wọn, nínú ọkàn wọn, wọ́n kún fún ìrẹ́jẹ, wọ́n kún fún wọ̀bìà. Wẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n, ìgbéni fún yín, ẹ̀yin akọ̀wé àti farisí àgàbàgebè, nítorí tí ẹ̀yin dàbí ibojì funfun tí ó dára lé òde, ṣùgbọ́n nínú wọn kún fún egungun òkú àti fún ẹ̀gbin gbogbo. Èyí ni Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé a ní láti wo inú wa, kí a gba ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere láàyè láti tàn sínú ọkàn wa, kí a sì gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti wá ọkàn wa rí, kí a mọ̀ wípé bí a tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó dára lóde ara, bí a tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó máa ń sọ wípé fi ọlá fún Ọlọ́run, fi ògo fún Ọlọ́run lóde, a jẹ́ ẹni tí ó máa ń wọṣọ bí onígbàgbọ́ lóde, a jẹ́ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ bí onígbàgbọ́ lóde, a jẹ́ ẹni tí ó máa ń lọ sí ìdàpọ̀ ojú ilé, ẹni tí kì í pa ẹ̀kọ́ bíbélì jẹ. Ṣùgbọ́n ó sọ wípé ní inú wọn kún fún ẹ̀gbin gbogbo. Ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n ni ó ti sọ wípé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin pẹ̀lú farahàn lé òde bí olódodo fún ènìyàn. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀kún fún àgàbàgebè àti ẹ̀ṣẹ̀, èyí ni a fi máa ń sọ wípé bí a bá de inú ìjọ, kí a má fi iṣẹ́ ìsìn pa wá lórí, kí a má fi iṣẹ́ ìsìn dí wa lọ́wọ́. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n jẹ́ alákòóso tàbí adarí, òye kò yé wọn. Bí a bá rí ẹnìkan tí ó ti dé inú ìjọ láì gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yanjú, láì mọ̀ bóyá àwọn wọ̀nyí ní ìgbàlà tàbí wọn kò ní ìgbàlà, wọn a máa sọ wípé ẹ ṣe darapọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́, a ń fẹ́ àwọn òṣìṣẹ́, a ń fẹ́ àwọn ajìrẹ̀ ọkàn, a ń fẹ́ àwọn tí ó máa darí àdàpọ̀ ojú ilé. Jẹ́ kí a fi wọ́n sílẹ̀ náà, jẹ́ kí wọn kí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣe àwárí ọkàn wọn, kí wọn kí ó ba lè ní ìgbàlà tòótọ́. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n jẹ́ bí adarí, ó ṣe ni láàánú wípé àwa tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ di adarí ní ìjọ àwọn elédè Yorùbá tẹ́tí sílẹ̀ dáradára, a kì í fún àwọn ènìyàn láàyè láti gbàdúrà dáradára. Èyí kò sì dára bẹ́ẹ̀. Bí a bá ti parí ìsìn, ó ṣeéṣe kí wọ́n máa sọ wípé a fẹ́ rí adarí wa. Àwọn elédè Yorùbá nísinsìnyí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ní adarí, ó yẹ kí a gbádùn adarí wa. Bí a bá fẹ́ rí olùṣọ́ àgùntàn, bí a bá fẹ́ rí tìbí, bí a fẹ́ rí tọ̀hún, kí ó lè lànà fún wa, ó yẹ kí a gbàdúrà. Ó yẹ kí a gbàdúrà. Bí a bá ti ń parí ìsìn, èyí kì í ṣe pé kí a jáde, kí a lọ máa bá ara wa sọ̀rọ̀ níta, kí a máa ṣẹ̀fẹ̀ níta. Bí a bá jẹ́ ẹni tí ó múra sílẹ̀ láti lọ sọ́run, bí a bá jẹ́ ẹni tí ó múra sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí a gbọ́, ó yẹ kí a mú lọ sí orí eékún wa. Ó yẹ kí a gbàdúrà àgbàyanjú àgbàyọrí, kí a mọ̀ wípé a ti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, a sì ti ní ìyípadà ọkàn nítòótọ́. Yẹ kí ó yé ọ, adarí, ṣe gáfrà fún mi kí n bá ọ sọ̀rọ̀. Ṣé o mọ̀ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a jẹ́ adarí ní elédè Yorùbá nísinsìnyí, a jẹ́ ẹni tí ó ń darí ìdàpọ̀ ojú ilé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀? Kì í ṣe wípé a ti tó tán ni a fi sọ wá di adarí, kì í ṣe wípé a ti jẹ́ nǹkan kan ni a fi sọ wá di adarí, ki se wipe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wipe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi afomo abi o ro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ke amo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi aba ti shitan e mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi e mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo oju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo we pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowo kan olowa iyipada atoke wa ninu okan won o ma ro we pe igba ti a tin wa si lesin gbati ati nka akasori bibeli gbati ati nka bibeli lararo gbati ati je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti ati se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laye lati tan imole ire sinu okan re o ri wi pe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o tin tele Jesu wo Jacobo wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati nu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun won pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won itun se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti a ni lati gbadura le lori ti a ni lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo Olorun wa mi ri Olorun wa di mi Olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tibi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o sese ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o won bere o eyan ba oba ohun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni a n di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o se se pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro niwaju wa nigbati a n ba wa soro be gbati a ba ti pari iwaasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun olorun sa se ise iyipada patapata olorun sa saanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je ni ti o je ete o gba niwaju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ò ní jẹ́ kí wọn kí ó gbàdúrà ní ọdún tí ó kọjá ni mo ṣalaye dara dara ni mo si filele wepe a ko gbodo di enikeni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi on kon ki o di olowo eje ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu Samueli kini ki a wo we pe olorun nikan sosho ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu Samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo Samueli Olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so ni pa Saul o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo Israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo Israeli papa o mo ofin gege bi omo Israeli eni ti akoni eni ti atile le so wi pe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti Saul o si nfe iyipada okan nigbati o ba Samueli pade Samueli papa ti o je eni ti o mo Olorun Samueli papa ti o je eni ti o tin ba Olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yipada gba ti won ti soro tan be ni Olorun fun li okan miran eyi ni a nso o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je omo loabi o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o tin bo tele o tin ka bibeli iwo papa o tin ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihirere o tun mole ju be lo si oju re ori wi pe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan won yi won wa lati inu okan ti ko ni yi pada patapata nitori be o wa si ojo Olorun we pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye isinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo ni Dafidi Orin Dafidi ori kokan le la dota Orin Dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon wulo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi Olorun Olorun nikan lo le se daya titun sinu mi Olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi Dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ise won ni gbangba sugbon nihin ni emi Olorun ni o lu Dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi Dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gbati o ju bi osu mesan ni Natani ni o wa ba Dafidi gege bi oba o soro fun Dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun Dafidi Dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wipe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni Natani wa so wipe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wipe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to yi pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronupo ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe ah oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase ma se na ti an so nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe eh mo ti jewo fun natani Natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wepe idariji wa lodo Olorun ki o se be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi Natani bi o ti lo tan be ni David lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wepe lo gbadura die na o lo so fun Olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a ki a so be Natani o so fun David wepe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wepe iru ipo ti o wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lai lai niyan bi mo se so fun otele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lai lai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe ye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ire wa ni waju olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lai lai David oro be David so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni David oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wo esan gba ton ba ti ri pe won subu sinu ese adari miran ko ni le je wo ese re ni waju olorun ki o gbadura pelu omije kikoro ki o so fun olorun wi pe ohun fe ni iyi pada okan tooto sugbon wo David o be si ni kepe olowa o ni olorun sanu fun mi sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin olorun koja o mo wi pe ohun ti se ase ma se o mo wi pe ohun ti dese o ni wemi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se wemi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin na ni o we nibi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lo lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba n soro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba n se idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi je ki n beere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ki ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala toto ati yi pada okan kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi oni wemi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi wipe oba ko le ni yipada fun ara re la je pe olorun fun ni yipada wipe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni yipada okan fun ara re bi ki ba se wipe olorun fun ni yipada aya wipe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni yipada fun ara re bi ki ba se wipe olorun fun ara re o fun ni yipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti parisin a ma kanju lole en mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyi pada okan yi o nfe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya oni ki se aso yin ni ke faya sugbon ke fa okan yin ya ke wo ju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe de atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni wo ju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa irubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso aran kan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ni a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wipe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eyi ni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada so fun olorun wipe o n fe iyipada o n fe aya titun o n fe okan tuntun bi o ba gbadura olorun pelu emi re yio ba o jeri ninu okan re wipe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o si gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wipe iyipada yi tooto opo o ti de
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura, Baba, awa so waju yin nisisin yi, ambebe wepe ki eba wa soro. Bi esiti mba wa soro, ambebe wepe pelu igbagbo ati igboran. Gege bi omo olorun tooto, awote so waju lati se ohun ti mba wa so. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o man je eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wipe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wipe iru eni be ronu pe wada
2: o si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo Olorun bi aban so wi pe ki a runu pada e je wi pe ki a wa siwaju Oluwa ki a jowo ara wa si ife Olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohun ko to ba wi fun wa lati sinsiyi lo ni a o ma se gbati abati ni anfani yi wi pe adi ore Olorun adi okan ninu awon omo Olorun awa sinu agbole igbagbo ati die bi Olorun lese kese le ori wi pe ife lati gboran si oro Olorun wi ko wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife Olorun ohunkohun ti a mo wi pe Olorun gba laaye ni igbese aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife Olorun eyi ni aami ti a fi n da omo Olorun mo sugbon ni idakeji ari we pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota Olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti Oluwa n ba awon olote wi ejo ti Oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerin le logun nitori ti emi pe ti eyin siko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati Olorun pe awon omo Israeli won ko eti ikun si ipe Olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife Olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba npe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi awon Israeli ti mo bi oba ni Israeli bi o ba npe eni keni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun Olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o npe awon omo Israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe Olorun won ko ohun Olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi abase aigboran si ipe yi a o ri we pe ejiya yo de nitori be eni Olorun fi so fun ni we pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi Olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si we pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihin ni a ri we pe Olorun o n ba awon omo Israeli wi sugbon ki se fun awon omo Israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo ngbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni an pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so pe eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti wi pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati ri pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won tin dagba a ma nri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wepe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o n wa wa o n pe wa ki o ba le se wa loore sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni o n tesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon israeli won shote si oluwa bi o ti le je wepe o ti se won loore bi o ti le je wepe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti nrigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti nfi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihin ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe oun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni a ko fun awa na we pe bi awa paapa bi a ba je alaigboran bi a ba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon omo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni motina owo mi si awon olote eniyan tirin li ona ti ko dara nipa ero ara won e ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wipe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wipe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wipe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wipe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni gba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa na ni lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a ofi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wipe isota olorun ni wipe a n ba aye dore wipe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wipe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma n se o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi n se aigboran si olorun awa ti a ba n se be ti a n se aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wipe a dabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wipe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won daradara tabi wipe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wipe esun yi kan na ni awon elomiran ni won ma fi n sun awon oniwaasu wa loni won a so wipe awon oniwaasu wa nife ni wipe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu kristi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wipe ife pipe ni jesu ni o fi son gbogbo ti o se ni o fi son gbogbo ti o so bi o ti le je wipe eni ti o ni ife re koja ni jesu kristi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wipe onife ni jesu kristi ife ti jesu kristi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wipe a o nife wipe eyi ni won o fi se ife olorun won so wipe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won daradara eyi ti oluso agutan so fun onko eyi ti emi olorun fun ara re ti o n so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wipe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketa din logoji Jerusalemu, Jerusalemu, iwo ti o pa awon woli, ti o si so okota lu awon ti aran si opa. Igba melo li emi nfe radobo awon omo re, bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re. Sugbon eyin ko fe sawo afi ile yin sile fun ile ahoro. Jesu Kristi ni o soro yi. Sori wo pe bi Jesu Kristi ti le je eni ti o ni ife, sibe awon wonyi ko gba Jesu. Oni o to awon ti re wa, sugbon awon ti re ko si gba, sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun. Oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se, we pe ki a gboran si Olowa, ki a jowo ife wa, ero wa, ona wa, ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun, ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se. Sugbon ki a to le se ife Olorun, ani lati ni iyipada okan, nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se we pe iru eniyan be o ni iyipada okan, o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka. Romu ori kejo lati ese ikeje, nitori ero ti ara otani si Olorun, nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se, be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun. Eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala, we pe awon ti o wa ninu ara, awon ti o nse ife inu ara won, awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won, eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa. Nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa, ki a to le di eni ti gboran si Olowa, ani lati jewo ese wa ki a ko sile, ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa, ani lati ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo. Nigba ti a ba se be ni a ri we pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran. Eyi lo mu wa lo si ikoko keji, ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni. Eyi je wi pe bi o ba ti di omo Olorun, Olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran, ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan, lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni. Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re. Ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikejidinlogbon ati ikokandinlogbon. E wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di ero wowo le lori, emi o si fi simi fun yin. Ipe ti akajade yi o pin si ona meji, lakoko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti a di ero wowo le lori, gbogbo elese ti nse aisimi, ti se laala, ti sise. Sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le gba wala, nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako, o npe gbogbo okan elese, o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si ihin rere, awon ti won ti je ota Olorun. O ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise. Sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala, ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju Olowa, ati eyin ti a di eru wuwo le lori, nitori ese ma nfa ibanuje, o ma nfa laala, o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu. O ni awa ti a di eru wuwo le lori, o ni ke a wa sodo nki o nki o ba le fun wa ni isimi. E wa sodo Jesu Kristi. Gbogbo awon ti ko ti imo Jesu, gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade, awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni, o npe o. Bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni we pe ki o wa wole lese Jesu, we pe o fe je ti Olorun, we pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun, o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa. Sugbon mo so we pe o pin si meji nihin bakan na, Olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro. bi o ba wo ki a fi iye ki a fi yedenu ki a wo Jesu Christi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Christi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbogbon ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni ati nse sugbon Jesu Christi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun ni bi ti Jesu Christi wa yi lo wa tin pe enikokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe egba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Christi n so fun wa ni we pe a ni ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se o ni egba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si orun wa a ko ni le lo si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wepe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo Olorun ife Olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife Olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada o ni gba ti a ti di omo Olorun nisinsin yi a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le Olorun lowo ki a je ki o je wi pe Olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo Olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo Olorun ki se ko iyawo re sile eni omo Olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mun lati fi han mun lati je ni yadada kin ti mota omo Olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wi pe Olorun fe wa ife ti Olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o Jacobu ori kerin Jacobu ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun Olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a n so nihin ikini eteriba fun Olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se we pe a gbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun Olorun ki yo le sese fun wa lati ko oju ija si esu eni opolopo ni won o fini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wi pe won o teriba fun Olorun won sa oro Olorun ti nigbati Olorun so fun wa wi pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji
3: bo ba teri ba fun olorun o o so wi pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dari je ni yi se awa ti awa lati ile yoruba amo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba iya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun ogbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri we pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a gbodo ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won ida nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si n pe wa loni lekan si wi pe ki a teriba. Ki a gboran. Je ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: ọjọ́ kan àbọ̀ sí wípé ọdún tí a wà yìí yóò lọ sópin. Ó yẹ kí èyí kọ́ wa lọ́gbọ́n, kí a sì rò wípé gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ àti ọdún tí ó ti ní òpin, bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbésí ayé tí a ń gbé ó ní òpin. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí pàápàá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àti gbogbo ayé tí a mọ̀, ó ní òpin. Ohun kan ni kò ní òpin, èyí ni ìgbàlà Ọlọ́run, àlàáfíà Ọlọ́run, ìjọba Ọlọ́run. Ohun kan ni kò ní òpin, àwọn ohun ti ẹ̀mí tí Ọlọ́run fi fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristi, àwọn nǹkan wọ̀nyí ni kò ní òpin. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí a bá jẹ ọlọgbọ́n, a ó máa roti ìgbẹ̀yìn. Jẹ́ kí n tún ka ẹsẹ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìbáṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye yìí kí ó yé wọn, wọ́n ìbáro ìgbẹ̀yìn wọn. Jẹ́ kí a wo nǹkan mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí àkòrí nínú ìwàásù ti òní. Ìkíní, ìgbẹ̀yìn ayé wa. Ìkejì, ìgbẹ̀yìn ayé. Ìkẹta, ìjọba tí kò lópin. Ìkíní, ìgbẹ̀yìn ayé wa. Ẹni wípé gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, àwa tí a wà láàyè lónìí, bí Jésù bá pẹ́ díẹ̀ kí ó tó dé, bí ó bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, ó dájú wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ nísinsìnyí, wọn ó di arúgbó nígbòóṣe. Àwa tí a sì ń dàgbà, ó dájú wípé a ó fi ayé sílẹ̀ nítorí kò sí àwáyé má lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, ayé tí a ń gbé gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ní òpin. Ó yẹ kí a sì máa rò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, kí a tilẹ̀ wípé kí a máa rò ní ìgbà gbogbo ìgbẹ̀yìn ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Wo Isaiah orí 47. Isaiah orí 47, ẹsẹ̀ ìkeje. Ìwọ sì wí pé, èmi ó máa jẹ́ ìyálóde títí láé. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò fi nǹkan wọ̀nyí sí àyà rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò rántí ìgbẹ̀yìn rẹ. Àwọn ọ̀dọ́, wọ́n máa ń rò wípé wọ́n ó jẹ́ ọ̀dọ́ títí. Nítorí bẹ́ẹ̀, wọ́n máa ṣe ń sọ wípé, jẹ́ kí n jayé orí mi, gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé ayé kò lópin. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fara fún ijó jíjó, ọtí mímu, ìrédé oru, wọ́n máa rò wípé gbà tí àwọn ní ẹwà, gbà tí àwọn ní aṣọ, gbà tí àwọn ní owó, gbà tí àwọn ní àwọn nǹkan ayé yìí, wọn kò mọ̀ wípé ayé ń kọjá lọ, àti àwọn nǹkan tí ó wà nínú rẹ̀, wípé ayé kò dúró. Àti wípé àwa pàápàá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ìgbàlà ni àwa kó ló láyé. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé àkókò yìí tí a wà, àkókò yìí ni a rí, ni ó jẹ́ tiwa. Àti wípé ìgbésí ayé wa ó ń kọjá lọ. Ẹni yìí tí a kà níhìn-ín ni ó ń já láńkátó, ni ó ń sọ wípé èmi ó máa jẹ́ ìyálóde títí láé. Èrò tí ó ní ni wípé ẹwà tí òun ní, gbajúmọ̀ tí òun ní, dúkìá tí òun ní, àti àlàáfíà ìlera tí òun ní, wípé yóò máa wà títí. Ẹni tí ó bá jẹ́ aláìlóye ni yóò máa hùwà bẹ́ẹ̀, ni yóò máa wo inú díngí. Bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹwà tí ó rí nísinsìnyí, ìlera tí ó ní nísinsìnyí, agbára ọ̀dọ́mọkùnrin tí ó ní nísinsìnyí, wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò wà títí. Nítorí bẹ́ẹ̀, irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ kì í ro ti ìgbẹ̀yìn. Wọn kò mọ̀ wípé ayé tí a wá ó lópin, ayé tí a ń gbé ó lópin. Wípé bí Ọlọ́run bá bùkún wa, bí Ọlọ́run bá fojú àánú wò wá, wípé kí a máa fi ẹ̀sọ̀ gbé ìgbé ayé wa, kí a má ṣe bí àwọn òmùgọ̀, bí àwọn tí kò lọ́lọ́run, tí wọ́n rò wípé àwọn ò jẹ́ alágbára títí. Àwọn ẹlòmíràn, wọn a fi àwọn ilé tí a ń gbé tàbí àwọn ojú títì, wọn a kọ orúkọ ara wọn síbẹ̀. Àwọn mìíràn ní àdúgbò wa, wọn a lẹ orúkọ wọn mọ́bẹ̀, wọn a rò wípé àwọn ò wà títí. Ṣùgbọ́n ará mi kò rí bẹ́ẹ̀, nítorí pé àwọn tí ó ti jẹ ayé ìjẹkújẹ nígbàani, àwọn tí ó ti gbé ìgbésí ayé bẹ́ẹ̀ ni pé ayé ò lópin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn náà dà nísinsìnyí. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwa tí a jẹ́ ọmọdé, a kò tí ì pẹ́ láyé púpọ̀, síbẹ̀síbẹ̀ a mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ wípé bí a sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn, wọn ni ó ti o, awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi ti awon o fe ro nipa torun nisisin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisisin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iya lode titi lai sugbon awon noda a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye sugbon nisisin yi ati gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi abati nri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan won yin o je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi on ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma lo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma lo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku lekan sosho sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwe eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju we pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je eleti omo ki asi ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti Olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe Olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni Olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile bo ti re leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loju we pe ojo kan bo ti o si lowo ti o so fun wi pe ojo igbesi aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokandelogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironupo ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe nikehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o weni mo ki o foni fun jobe snow lo ṣugbọn iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti ani ilera nisisin yi ti ani anfani nisisin yi ti olorun ba wa soro ni ki a peti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati wepe awon o wa laye fun igba pipe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo wepe ko seni to mo la wepe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokandini ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se sumo to sisi o ye ki awa na papa ki a ma peti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun wa loni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o se se ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se se se ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de ṣugbọn ohun ti onisamu wi ni wepe igbakugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi etire ki adura yi ki o to le gba ani lati run ni kuada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi a ba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o nlo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni noa so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lai lai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo Peteru kini ori kẹrin ẹsẹ ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin on gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli sopun wa pelu imisi emi olorun wipe opin on gbogbo nlo sopin on gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Korinti kini ori keje lati ese ikokindilogbon Korinti kini ori keje ese ikokindilogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo apostle je ki o di imo fun wa nihi we pe aye ti a wa ninu re yi we pe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye we pe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihi pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ini aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ini aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni ti nsokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin on gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikejilelogun Matthew ori kewa ese ikejilelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun awe pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori kerin le logun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon mehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon mehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti a o fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a we pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re we pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokandini ogoji Matthew ori ketala ese kokandini ogoji ota ni o fun ota ti o fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihin Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekieli ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekieli ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wipe opin bo ese ikefa opin de oji si o kiyesi ode bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo wipe daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin Olorun nigba ti a mo wipe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa n reti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo n gbe nitori na olufe bi eyin ti n reti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihin ni Olorun je ki o ye wa ninu oro re wepe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo wepe awa ti a mo Olorun awa ti a ni ireti ninu Jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu Jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wepo lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisiyi wepe daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo Olorun ni wepe bi o ti le je pe aye ti a wa o n lo sopin ati igbesi aye wa gege bi enikokan o n lo sopin ayo ti a ni ninu Olorun ni wepe ijoba Jesu Kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo si wa le ejika re a si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran Olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba Jesu Kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba Jesu Kristi we pe alaafia ti ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo Olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbese aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe amo we pe ijoba Jesu Kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi we pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun Maria wundia nigba ti o so fun we pe a o bi Jesu Kristi ninu Luke ori kini Luke ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru Maria nitori iwo ti ri oju rere lodo Olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni Jesu ohun o po omo oga ogoju lo li a o si ma pe Oluwa Olorun yo si fi ite Dafidi baba re fun yo si joba ni le Jacobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo Olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni yo kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni yo re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba Jesu Kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli Danieli ori keji ese ikerin lelogoji Danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le Olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yi run sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba Jesu Kristi ti a so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba Jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu Danieli ori keje Danieli ori keje ese ikerinla a se fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba ainipekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi we pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo li a o se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o si ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wi pe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti o ni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu dahun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi ohun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu poada ki o si gbadura si olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Kristi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ori ofe ti o wa ninu Jesu Kristi bi o ba se yi o daju wepe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji Petero keji ori kini lati ese ikarun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipe o ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omoni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omoni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti ani iwa rere ti ani imo Olorun ti ani aire koja iwa ododo ti ani iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati ti Olugbala wa Jesu Kristi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o n lo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugboju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan sumo sare tabi an fi ojo kokan sumo ipada bo Jesu Kristi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo n lo sopin aye wa n lo sopin o ye ki a mura sile fun dide Jesu Kristi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi ohun re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu Olorun kuro ninu Jesu Kristi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe Olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Kristi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun Olorun wepe bi ati mo pe aye n re koja lo wepe aye yi n lo sopin wepe a fe wa ninu ijoba Jesu Kristi ti ki yo lopin ki a ni idaniloju wepe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa wepe ati se won ki a ma se je ki ese kankan ki o sopo pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe Olorun ja awon ese yi kuro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi Olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Kristi so fun Olorun pe ebi aye yi ti n koja lo ti a si n sunmo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba anipekun ti Jesu Christi.
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
0: Olorun baba wa adupe lowo yin wo pe e fa wa sumo odo ara yin lati mo yin nipasẹ Jesu Christi nje anbebe bi ati wa loni wo pe gbogbo to sijibo wa ti ko je ki a mo eyin olorun wa gege bi eleda wa ati olugbala wa e ka awon iboju won yi ko ni oruko Jesu. Eje ki a ri Jesu ki a si ri yin eje ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun ani ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa igboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon tin ra ko wo inu ile ti won sin di awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti asin fi oniruru ife kofe fakiri won fi igba gbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon esoro olorun ti a ka won yi ti o se wo ohun ti a n soro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo n soro loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin ti igba isinsin yi bi o ba wo awon ese olorun ti a ti ka yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti a wa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi wa ka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori ibase omode tabi agba omo ile iwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi oju kokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni paulu ti a to pasare lati emi olorun ni o se nkan wo si timothy ti o so fun wi pe ni igba ekehin ojo e je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wi pe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo olorun paapa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraim oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati teraphim o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le ye wi pe eni ti a soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun to ye ki won ki o tele ni ati akoko mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re suffer si owo awon ti o wa ninu aye ti o sin tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wipe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju olowa omo Israeli ti olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin àwọn ọmọ Israeli ti a ti gbé àwọn olórí àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi dìde nípasẹ̀ wọn àwọn ọmọ Israeli ti a ti kọ́ nípa ti ìsìn ti àgọ́ ti a ti sọ fún irú ohun tí ó yẹ láti ṣe ohun tí ó yẹ láti jẹ ìgbésí ayé tí ó yẹ láti gbé àti pé bí ó ṣe yẹ kí a kọ òrìṣà sílẹ̀ bí ó bá wo òfin mẹ́wàá tí a gbélé wọn lọ́wọ́ ìkíní ń sọ wípé wọn kò gbọdọ̀ ní ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú ọlọ́run ayérayé ọlọ́run ẹlẹ́dàáwa ìkejì ń sọ fún wa wípé wọn kò gbọdọ̀ forí balẹ̀ fún ohunkóhun yálà lé ọ̀run tàbí lé ayé tàbí ní inú omi tàbí ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ìkẹta bẹ́ẹ̀ náà ló ń sọ nípa ti ọlọ́run wípé wọn kò gbọdọ̀ pe orúkọ olúwa lásán ìkẹrin ló ń sọ fún wa wípé wọn láti ya ọjọ́ olúwa sí mímọ́ láti rántí rẹ̀ láti sìn àti láti tẹ̀lé ọ̀nà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti là á sílẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé ní àkókò yìí wọ́n fọwọ́ rọ́ òfin ọlọ́run sẹ́yìn wọ́n fọwọ́ rọ́ ìlànà àti àṣẹ ọlọ́run sẹ́yìn a rí ọkùnrin yìí ọ̀kan nínú ọmọ Israeli nínú ẹ̀yà ti Ephraim tí ó kọ́ ilé òrìṣà tí ó sì wọ aṣọ tí ó lè fi sin òrìṣà yìí tí ó tún pe ọmọ rẹ̀ òun nìkan kò sí òrìṣà yìí ṣùgbọ́n ó tún pe ọmọ rẹ̀ láti jẹ́ àlùfáà fún rírúbọ sí òrìṣà àwa tí wọ́n ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹfà yìí pé ní ọjọ́ wọn ni ọba kan kò sí ní Israeli Nitoribe, olukuluku eniyan se eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisin yi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko ni ise awon ti o da bi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o ji alaigbon won ko gbo ti awon ologbon ni toto ofin olorun wa ni toto eko ihinrere wa ni toto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni an so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi a ti le ni awon alufa sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le ko ni sibe sibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a si wo lati ese ikerinlelogbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo ni toto eyi so nipa awon mo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu agege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o so wepe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wepe a le so yi kan na fun opolopo to je wepe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wepe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wipe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wipe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wipe ni idapo oju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wipe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro wipe enikan se sise niyin sise lohun alati ri mi nibe o ni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wipe iru awon eniyan be bi o tile je pe won a fi osan wa si ile isin won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni a n so wipe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abanideṣe atijo owo eyin ti won ma n san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa n so wipe won ko beru oluwa bee ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jakobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo ti n ka eyi o seese ki emi olorun ki o ma toka si igbesi aye re ati iwa re ti o dabi eni wipe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni oun lo se wa lowo re wipe ami iyipada ami igbala ami wipe o ti ba jesu pade ami wipe o je ti olorun ami wipe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi beru olowa o da bi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o da bi eni pa ma kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere fifin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na nse titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisha okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisha egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so wi pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbesi aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihiyi ni pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ife okunrin ati obinrin bara eni je sugbon nigba ti ihinre Jesu Kristi wa si aarin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronupo ada ni won be si ni tumba ti won kunle ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o buru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon o fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo Kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbesi aye igba naa eyi ni Paul apostoli lo n ko won lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni wepe iwa atijo tun wole tan won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun moni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wipe a n royin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wipe agbere wa laarin yin nje bi a ba je olooto si olorun awa ti a so wipe a ti di eni igbala awa ti a so wipe a ti dariji wa awa ti a so wipe a ti fi eje Jesu Kristi ti o se iyebiye we okan wa mo awa ti a so wipe a ti koruko wa si iwe iye lorun awa ti a so wipe a n reti bibo Kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wipe agbere wa laarin yin iha se wipe awon eniyan wonyi ko mo wipe o lodi o si je ese o je ohun ti yio fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wipe lati Genesis ni a ti n kilo ni awon aloore awon woli ni won tin ke gbajari ti won so fun awon eniyan won yi o pe agbere je ohun eri ohun to doti ni waju olorun o si je ese ti o ma nfa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe

0: Episteli keji ti Paulu Aposteli si awon ara Korinti ori iketala. Eyi ni o di igba keta ti emi n to yin wa. Ile enu eleri meji tabi meta ni a fi idi oro gbogbo mule. Mo ti so fun yin saaju, mo si n so fun yin tele bi eni pe mo wa pelu yin nigba keji. Ati bi emi ko ti si lodo yin nisisiyi, mo kowe si awon ti o ti se naa ati si gbogbo awon elomiran pe bi mo ba tun pada wa emi ki o da won si. Iwon bi eyin ti n wa mi Kristi ti n soro ninu mi. Eni ti kii se ailera si yin, sugbon ti o je agbara ninu yin. Nitori pe a kan ma gbelebu nipa ailera, sugbon oun wa laye nipa agbara Olorun. Nitori awa pelu ja si alailera ninu re, sugbon awa o wa laye pelu re nipa agbara Olorun si yin. E ma wadi ara yin bi eyin ba wa ninu igbagbo. E ma dan ara yin wo tabi eyin ti kara yin ko mo ara yin pe Jesu Kristi wa ninu yin, afi bi eyin ba je awon ti a tanu. Sugbon mo ni igbekele pe eyin o mo pe awa kii se awon ti a tanu. Nje awa n gbadura si Olorun ki eyin ki o ma se ibikibi kan, ki se nitori ki awa ki o le fi ara han bi awon ti a mo daju, sugbon ki eyin ki o le ma se eyi ti o dara bi awa ti le da bi awon ti a tanu, nitori awa ko le se ohun kan lodi si otito bi ko se fun otito. Nitori awa n yo nigba ti awa je alailera, ti eyin si je alagbara, eyi ni awa si n gbadura fun pelu ani pipe eyin. Nitori idi eyi, nigba ti emi ko si, mo kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí pé nígbà tí mo bá dé kí èmi kí ó má baà lo ìkànnú gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí Olúwa ti fi fún mi fún ìdàgbàsókè, kì í sì ṣe fún ìparun. Lé àkótán, ará, ó dìgbò ó ṣe, ẹ jẹ́ pípé, ẹ tújúká, ẹ jẹ́ onínú kan, ẹ máa wà ní àlàáfíà. Ọlọ́run ìfẹ́ àti àlàáfíà yóò wà pẹ̀lú yín. Ẹ fi ìfẹnukonu mímọ́ kí ara yín, gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ kí yín. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa àti ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmì. Èyí ni òpin Episteli keji ti Paulu Aposteli sí àwọn ará Kọrinti.
1: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
0: Episteli ti Paulu Aposteli sí àwọn ará Galatia, orí ìkíní. Paulu Aposteli kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ ènìyàn wá tàbí nípa ènìyàn, ṣùgbọ́n nípa Jésù Kristi àti Ọlọ́run Baba, ẹni tí ó jí dìde kúrò nínú òkú, àti gbogbo àwọn arákùnrin tí ó wà pẹ̀lú mi sí àwọn ìjọ Galatia. Oore ọ̀fẹ́ sí yín àti àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Baba wá àti Jésù Kristi Olúwa wa, ẹni tí ó fi ohun tìkala rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa kí ó lè gbà wá kúrò nínú ayé búburú ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run àti Baba wa, ẹni tí ògo wà fún láé àti láéláé. Àmì. Ẹnu yà mí nítorí tí ẹ tètè kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí ó pè yín sínú oore ọ̀fẹ́ Kristi sí ìhìnrere mìíràn, èyí tí kì í ṣe òmíràn, bí ó tilẹ̀ ṣe pé àwọn kan wà tí ń yọ yín lẹ́nu tí wọ́n sì ń fẹ́ yí ìhìnrere Kristi padà. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe àwa ni tàbí áńgẹ́lì kan láti ọ̀run wá ni ó bá wàásù ìhìnrere mìíràn fún yín ju èyí tí a ti wàásù fún yín lọ, jẹ́ kí ó di ẹni ìfibú. Bí àwa ti wí ṣáájú, bẹ́ẹ̀ ni mo sì tún wí nísinsìnyí pé bí ẹnìkan bá wàásù ìhìnrere mìíràn fún yín ju èyí tí ẹ̀yin ti gbà lọ, jẹ́ kí ó di ẹni ìfibú. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí ènìyàn ni èmi ń yí lọ́kàn padà tàbí Ọlọ́run, tàbí ènìyàn ni èmi ń fẹ́ láti wù? Nítorí pé bí èmi bá sì ń wu ènìyàn, èmi kì yóò lè ṣe ìránṣẹ́ Kristi. Ṣùgbọ́n ará, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ìhìnrere tí mo ti wàásù kì í ṣe nípa ti ènìyàn, nítorí kì í ṣe lọ́wọ́ ènìyàn ni mo ti gbà á, bẹ́ẹ̀ ni a kò fi kọ́ mi, ṣùgbọ́n nípa ìfihàn Jésù Kristi. Nítorí ẹ̀yin ti gbúrò ìwà ayé èmi nígbà àtijọ́ nínú ìsìn àwọn Júù, bí mo ti ṣe ẹnúnibíni sí ìjọ ènìyàn Ọlọ́run ré kọjá àlà tí mo sì bà á jẹ́. Mo sì ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹgbẹ́ mi yọ nínú ìsìn àwọn Júù láàrin àwọn ará ìlú mi. Mo sì ní ìtara lọ́pọ̀lọpọ̀ sí òfin àtọwọ́dọ́wọ́ àwọn bàbá mi. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó wu Ọlọ́run, ẹni tí ó yà mí sọ́tọ̀ láti inú ìyá mi wá, tí ó sì pè mí nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ láti fi ọmọ rẹ̀ hàn nínú mi kí èmi lè máa wàásù rẹ̀ láàrin àwọn kẹfẹ̀rí, lójú kan náà èmi kò bá ara àti ẹ̀jẹ̀ gbìmọ̀ pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kò gòkè lọ sí Jerusalemu tó àwọn tí í ṣe Aposteli ṣáájú mi. Ṣùgbọ́n mo lọ sí Arábíà, mo sì tún padà wá sí Damasku lẹ́yìn ọdún mẹ́ta. Nígbà náà ni mo gòkè lọ sí Jerusalemu láti lọ kí Pétérù, mo sì gbé ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní ìjọ 15. Ṣùgbọ́n èmi kò rí ẹlòmíràn nínú àwọn Aposteli mìíràn bí kò ṣe Jákọ́bù arákùnrin Olúwa. Nǹkan tí èmi ń kọ̀wé sí yín yìí, kíyèsí níwájú Ọlọ́run, èmi kò ṣèké. Lẹ́yìn náà mo sì wá sí ẹkùn Síríà àti ti Kilikia. Mo sì jẹ́ ẹni tí a kò mọ̀ ní ojú fún àwọn ìjọ tí ó wà nínú Kristi ní Judea. Ṣùgbọ́n kìkì wọn ti gbọ́ pé ẹni tí ó ti ń ṣe ẹnúnibíni sí wa rí sì ń wàásù ìgbàgbọ́ náà ní ìsinsìnyí, tí ó ti ń bàjẹ́ nígbà kan rí, wọ́n sì ń yin Ọlọ́run lógo nítorí mi.
2: Eje ki agbadura.
3: Baba wa tin be le orun. A dupe lowo yin. Nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin. Agbara yin. Itanshan imole yin rere. Gbogbo nkan won yi ni o ti farahan ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe eje ki a mo ona igbala eje ki a mo ona iye adupe baba egba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nsan lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idaniloju orun rere adupe wipe bi e ba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o si wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun egba pe ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi e ri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ifi agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kokan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni o ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi o se pa awon ibukun won yi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi o fi ri Jesu loju koju ohun tó ṣe ni láàánú ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ní ìbùkún Olorun ó ṣeéṣe bí a bá ní ìpàgọ́ yálà ní àsìkò kérésìmesì tàbí ní àkókò ìgbà mìíràn tí a ní ìpàgọ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ní àwọn ìbùkún wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ wọ́n nù nígbà tí àgọ́ bá parí ṣùgbọ́n ohun tí ó jẹ́ ẹ̀dùn wa ohun tí ó sì kan wa gbọ̀ngbọ̀n ni wípé ó yẹ kí a lè sọ fún ara wa nínú ìwé mímọ́ bí a ṣe lè ní ìbùkún Olorun ti ibukun Olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun Olorun se po ni igbese aye awon omo Israeli ati ni igbese aye awon omo ehin Jesu Kristi ati ni igbese aye awon ti o gba Olorun gbo awon ti won gba Jesu Kristi bo ti a si gba okan won la ninu majemu titun gbogbo awon iranse ti Olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu majemu lailai bi awon aposteli ninu majemu titun ati Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun won yi mo je ki a wo oro Olorun ninu Deuteronomy ori 30 lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeriti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki awo ohun ti Olorun so fun awon omo Israeli ki a se mo we pe Olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titilai ife inu re we pe ki awon omo Israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo Olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo Olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje Jesu Kristi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo Olorun nipa nini alaafia pelu Olorun nipa ise Jesu Kristi lori igi agbelebo awon ti won ti ba Olorun laja ti won ti di omo Olorun ti won je eni igbala o je ife Olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni Olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeriti yi le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun si waju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wi pe bi a ba fe soro ti ari wi pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma se pataki bakan na nihi ni Olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni Olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun Israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeriti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti Olorun so o se pataki to be ti o fi nfi orun ati ile jeri gege bi eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye onigba na we pe ohun ti Olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki a yan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro olorun ni kikun won a ma so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohun kon to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni a so fun wa nipa eni igbala nihin ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife olorun o je mo nigba ti olorun ba nda wa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun yirira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun yirira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe be ni a sa to olorun lo be ni a so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun bawo la se mo bi ati gbadura bawo la se mo bi ati toro idariji bawo la se mo bi ati so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo Jesu Christi lori igi agbelebo bawo la se gba gbo ife olorun ni bi a ti gba gbo bi a ti je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa nso fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisinsin ki a wa ki o fe oluwa olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na
2: bi abati ritaye ni a o ma ri kende bi abati ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wi pe igba ti o so wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o so fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo an lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo an lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni a igbagbo awon ni a ma ri ko ma nse igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon won yi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran si olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba nso nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba n fe emi gigun bi a ba n fe alaafia bi a ba n fe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile naa ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo deuteronomy yi kan naa lati ori keji dinlogbon deuteronomy lati ori keji dinlogbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki a duro nibe o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun a wi pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabalẹ wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma nkanju popo bi aba nwaasu won ma nkanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma nkanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkanju won ma so wi pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbọwọle awon alaisan nigba ni won so wi pe ki awon arun ati awon esan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbesi aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han o ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti o ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je wi pe o n gbe bibeli losan o n gbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won afe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gbo oro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamo si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de ti n poju a o ni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa siwaju re oni bi a ba ti n bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se ti n gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se pupo ninu awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni we pe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbesi aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbesi aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be eyi ni a fi n so wipe o ye ki a feti si ife olorun ki a feti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba nso fun wepe ah arakunrin bi o ba so wepe o je eni igbala e se ti o fi je wepe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin simi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo lorun be ni alaanu lo lorun sugbon o je eni mimo alaanu lo lorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o nfe ki atele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti nwa fun igba die asiriwo pe o dabi eni wo pe e njeri pe e ti die nigba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijoye wo pe olorun o fi mi sile bi mo tin kunle bayi be l'Olorun se fun mi bi mo tin bere be l'Olorun da mi lohun ati wi pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to je pe mo gbagbo pe yo mu won se ba so pe ah adupe lowo Olorun o e ma tesiwaju osugbon ewo le tun ko kora yi eh teti torun to wo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi chain l'Orun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a parabale ki a ma so fun olorun wo pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbewo ni awa na gbewo awon isoro to ni awon nigbagbo miran na ni pelu sugbon

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe ta ni o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe ta ni o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin Olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi senu e to fi sidi e to fi sorun e to fi sapo iwo na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun Olorun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile Olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese o wa nsin Olorun pelu gbese Olorun aso Kérésìmesì a n se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu oni rele a n se ijade iranti bibi eni to ni rele a n se iranti oni rele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wi pe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se Olorun so fun o wi pe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese ye ti ki o to le sin olorun oni tani o beere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o beere yi lowo yin o ni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wi pe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wi pe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigbati eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gba ta gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ido tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada koronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon osho ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokan di ni ogota Isaiah ori kokan di ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti nwa eto beni ko si eni ti ndajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yi o ni le debi ti alaafia e wa o ni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni awa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wi pe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe Olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni ìdálárí ju èkejì lọ èkejì yìí ni farisi mo tó tán mo ti jọ́sìn tán ilé ìsìn la bí mi sí bàbá mi àlùfáà ni àwa la mú ìhìn rere ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ lọ sábúlé abúlé wa àwa ni a pa ìbọ̀rìṣàrun ní ọjọ́ kínní ní abúlé wa ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ irọ́ kúrò lẹ́nu ẹ̀ èké ṣíṣe kò kúrò lẹ́nu ẹ̀ ṣíṣẹ́yún kò kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ owó ẹ̀yìn kò kúrò nínú owó ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ a jọ ara rẹ̀ lójú nítorí ìwé òwe sọ fún wa orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kejìlá wípé ìran kan wà ìran àwọn ènìyàn kan wà tí ó mọ́lé ojú ara rẹ̀ ṣùgbọ́n a kò tí ì wẹ́ẹ́nù kúrò nínú èérí rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jésù kristi nìkan ló máa ń wẹ èérí gbogbo nù kúrò ní ìgbésí ayé wa bí o kò bá ní ìdánilójú wípé ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ti wẹ̀ ọ́ ó ní ohun tó o lè ṣe àwọn mìíràn ṣáájú wa wọ́n ti gbọ́ irú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì ti ṣe ohun tí ó yẹ láti ṣe bí ìwọ pàápàá bá tẹ̀lé àpẹẹrẹ rere bẹ́ẹ̀ ó dájú wípé ẹ̀jẹ̀ jésù ó ṣì wà síbẹ̀síbẹ̀ láti wẹ èérí àti àbàwọ́n gbogbo nù kúrò òwe orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere ṣùgbọ́n eni keni ti o jewo ti o si ko sile yori anu ibukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro olorun loni ti o si mo wipe eje jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun olorun wipe bibo ese mole koni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa ni tosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye kosi o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o erun ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fin se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon olorun lati enu woli re o so kan loju lowuro wi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje jesu christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu asi di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agutan bi olorun ba na owo ipe jade wi pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori ire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a sowo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to seyin mi omo mi papa o nwo sibi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa nigbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun wepe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ikeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti je keyan popo ni eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile ba ti njewo ta nko ese sile ta si ngba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa njeri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele tele ba ti yin ota tele tele ni ti a kiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele tele a ma wa kaakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe a ni igbala awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi beni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigbati a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun ade ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon loti la nsun tele tele a o tun yabe mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wipe ojojumo la lo ma nwo cinema ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo odi ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli odi ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti odi ki a ma so pe jo ori ibi tan pe ba mi ko sile odi ki oro olorun ki o di adun le enu re odi ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ese sile e wa jesu e si ni igbala odi pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe ah ah ni igba wo ni lagbaja di oni waasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbe je bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan won yi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede odi ki iru eniyan be ki o ma rin dede odi ki o ma sise ododo odi wipe ki o ma so otito inu re odi pe ko ma le kuro mo boje omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo e ti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle mama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo fe ran re ni mo fe fe otito inu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti ni igbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahan re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to ni igbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egan si eni keji re le oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si ibi ara re ki na pe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edi baje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o se se ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon ti nse ni mo mo bon ti nse mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wipe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o jeje gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ran ti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni igbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje eko akoju ba lori je bon se nso fun to ajogun gbala ni e won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu o de ti dita seju mo se nso fun awon to nlo sorun ni e sugbon iwo to ti bura si ibi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gba ton a ko ajo ton ma ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e oni gbagbo ki ba won dajo bank wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja igba lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilo lo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso o lo ma ma ko account kaakiri ise ko yen a ki ba onigbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe ka ta le kegbe pe jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele tele mo tin sogo wi pe gbangba la ma jo dejoba orun sugbon mo dupe pe jesu o ba mi ni ipo aimo kan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tan ra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun wa dariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe olorun awon oso ni o je ki temi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e olorun baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to n dese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba t'olohun so pe o jebi t'olohun ba da elebi ta ni e lati se awawi to ba so f'olohun pe olohun mo jebi mo gbe sugbon iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje Jesu Kristi we o tori pe Johannu so fun wa pe wo odo agutan olorun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura bi o ba fi tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan wonyi sile anu olorun daju lori re nitori enikeni ti o ba ke pe oruko oluwa le agbala bi o ba je ke pe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele

Ecco, alleluia! Ecco, alleluia! Ecco, ara gbogbo eyan. A fe wo lati inu iwe orin wa bi a se fe ko orin ajumoko. E je ka gbadura baba wa ti nbe ni orun adupe lowo yin laaro yi. A fi achi ogo fun yin pe mo wa ni yin. A dupe lo yin fun ebun lati wa laye. A dupe fun okun ati agbara. A dupe fun alaafia ati emi mimo. Olorun agbagbo agbadura pe ke gbo pe ati wa loruko Jesu. Oluwa agbadura bi pe laaro yi. E je ki agbara yin ko sokale. E fowo kan ni kokan wa. E ba eni kokan pade lokunrin lobirin loruko Jesu. Gege bi ranse yin Olorun agbadura. Agbadura pe agbara yin o po lori ranse yin loruko Jesu. E o jo won fun wa. Oruko yin o ti da yin logo. Gbogbo wa pata agbadura. E mo wa laye. E je ki a setan fun itujade agbara inu aye wa loni loruko Jesu. E se lopolopo pe ti gbadura wa loruko Jesu ni agbadura. Opin ereje mi orin 58 orin 58 opin ereje mi bi mo ba rin lona ti oyan fun mi ti mo ti sise titi di opin emi yo ri oba ninu ewa re gba ti mo ba do opin ereje mi bi mo kede yin ayo fun Kristi. Bi mo ba wa gutan to sonu o daju pe yo fogo re han mi gba mo ba do pin reje mi ni a ko le se alaipinya ninu ekun isoro lojojumo sugbon ko ni saistan ati osimo gba mo ba di opin reje mi bi mo ba fi tara sise ni bi mo ba se gboro ti ase re eyi yo se amona mi sorun gba mo ba di opin ireje mi gba mo ba di opin ireje mi n o simi ni keyan aye mi o daju pe ayo n duro de mi gba mo ba di opin ireje mi.

0: before the Sunday message,
1: kí n tó gbọ́ ìwàásù láàárọ̀ yìí,
0: we shall have a brief
1: period láti kà
0: nínú
1: ìwé mímọ́.
2: The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians. Galatians 1. Galatians 1. Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
1: For lo ki o de ni fibo nje ni sisin eniyan ni emi yi loko pada tabi olorun tabi eniyan ni emi fe lati wo nitori pe bi ba wo eniyan emi kin se iranse kristin sugbon ara mo fe ki e mo pe yin rere ti mo ti wa to kin se nipa ti eniyan nitori kin se lowo eyan ni mo ti gba be ni a ko fi ko mi lati nipa ifihan jesu bi ko se nipa ifihan jesu kristin nitori eyi ti gboro iwaye emi nigba ti jo ninu itawon jo bi mo ti se nu ni bi ni se jo eniyan olorun re koja ala ti mo si ba je mo si ta opolopo awon legbe mi yo ninu isin awon jo laarin awon ara ilu mi mo si ni itara lopolopo ti ofin atowojo wa awon baba mi sugbon nigba ti o wo olorun eni ti o ya mi soto lati ninu ya mi wa ti o pe mi nipo ori ofe re lati fi omo re kan ninu mi ki emi ki o le ma wa so re laarin awon kefere loju kan na emi ko ba erun ati eje gbemopo be ni emi ko ge lo si Jerusalem to awon tin se apostle taju mi sugbon mo lo Arabia mo si tun pada wa si Damascus leyin odun meta nigba na ni mo goke lo si Jerusalem lati lo ki Petero mo ti gbe odo re ni ojo medogun sugbon emi ko ri elomiran ninu apostle miran bi ko se Jacob arakunrin ojo wa nkan ti emi ko wi se yin kin se yi ke se niwaju olorun emi ko se ke leyin na mo ti wa si ekun Syria ati ni Cilicia mo ti je ni ti a ko mo ni oju fun awon ijo ti o wa ni Christi ni Judea sugbon keke won ti gbo ẹni tí ń ṣe nínú ibi ni sí wa tí ó sì ń wá tí ń wá sí ìgbàgbọ́ ní ìsinsìnyí tí a bàjẹ́ nígbà kan rí wọ́n sì yan ọlọ́run lógo nítorí mi orí kejì lẹ́yìn ọdún mẹ́rìnlá 14 nígbà tí mo tún gòkè lọ sí Jerusalem pẹ̀lú Barnaba mo sì mú Pétù lọ pẹ̀lú omi mo sì gòkè lọ nípa ìfihàn mo sì gbé ìrere náà kalẹ̀ níwájú wọn tí mo ń wàásù láàrin àwọn kẹfẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n ní kọ̀kọ̀ fún àwọn tí ó jẹ́ ẹni ńlá kí èmi kí ó ma ba sare tabi ki o ma ba je pe mo ti sare lasun gba ko fi agbara mu cheto ti o wa pelu omi eni tin sara helene lati kola ati nitori awon ike arakore ti ayo mu wonu wa wa awon eni ti o yo mu kin se ami lati ri ominira wa che awa ninu Kristi Jesu kin won ki o le mu wa wa sinu idi awon eni ti awa ko fi aye fun lati dare wa fun wakati kan kiki otito ire ki o le ma wa titi pelu yin ugbon ni ti awon ti o dabi eni la ohun ko ohun ti o wu ki won ja se ko je nkankan fun mi olorun ko se oju saju enikeni ani awon ti o dabi eni la ko ko mi ni ohun kan ugbon kaka be nigba ti mo re pe a ti fi rere ti awon alaikola le mi lowo bi a ti fi rere ti awon onilade Peteru lowo nitori eni ti o sise ninu Peteru ni ti se apostle ti kola ohun na kan na ni o ti se ninu mi fun awon kefere pelu ati nigba ti Jacob ati Kefa ati Johanu ati eni ti o dabi owon woye ori ofe ti a fi fun mi won fi owo otun edapo fun mi ati Barnaba pe ki awa ki o lo sodu awon kefere ati sodu awon onila keke won fe ki a ma ranti awon talaka ohun kan na gan ti mo ti fi titara titara se pelu sugbon nigba ti Peteru wa sa choko mo tako ni oju ara re nitori to je ni ti an ba wi nitori pe ki awon kan ti o ti odo Jacob wa to de o ti n ba awon kefere jeun sugbon nigba ti won de o fa seyin o si yara re si apa kan o beru awon ti n se onila awon ju ti o ku sejo mo se agabagebe gege pelu re to be ti won ku fi won fi agabage bi won fa Barnabas funra re sugbon nigba ti mo re pe won ko re dede gege bi o ti to yin rere mo be fun Peteru ni waju gbogbo won pe bi iwo tin se ju barin gege bi iwa won kefere lai se bi awon ju e se ti iwo fin fi agbara mu awon kefere lati marin bi awon ju awa tin se ju nipa ida te kin se elese ti awon kefere ti a mo pe a ko da eni kene lare nipa ise ofin bi ko se nipa igbagbo ninu Jesu Kristi ani awa na gba Jesu Kristi gbo ki a ba le da wa lare nipa igbagbo ti Kristi ki n se nipa ti ise ofin nitori pe nipa ise ofin ko ti eniyan kan ti a o da lare sugbon nigba ti awa ba wa ona lati re idalare nipa Kristi bi a ba ri awa funra wa ni elese nje Kristi a n se iranse ise bi ki a ma ri nitori pe bi mo ba se tun gbe ohun oni ti mo ti wo pale ru mo fi ara mi kan bi arufin nitori pe nipa ofin mo ti di oko si ofin ki emi ki o le wa laaye ti olorun ati kan mi ma gbele bo pelu Kristi sugbon mo wa laaye sibe ki n se mi sugbon Kristi wa laaye fun mi wiwa ti mo ti wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun ti o fe mi ti o si fe re fun mi emi ko so ofin olorun di atan nitori pe bi ododo ba ti po ofin wa nje Kristi ko latan ki oluwa ko bukun bi gbo ati kika oro re amen akoko ere ni awa afa feti sile si awon ere lati ori ero aye lujara eke haleluya eke haleluya fohun lati oluwa ti nse lati ojo kini istoji kari aye yi olorun je olododo si awon eyan re a se tin re agbara iye pada nla ki n se fun ti emi nikan bi ko se nipa ti ara ati nipa ti ilera ti iwosan a fe fi awon eri ohun toju wa se fun wa laaro yi a o mu eri a o gbo eri lati orilede Nigeria nigba ti arakunrin wa yo jeri ohun lati oju wa se fun bi oluwa se gbaala ninu ka ma to sile ni kan bi odun medo mokandilogun seyin oluwa ti o sile e je ka yan olorun ni ipinle ogun arakunwa kan dupe lowo olorun fun irora to le poran yi ti olorun wo san ni ana leyin adura ran se olorun ilera na kuro eyin oluwa logo bakan na lati orilede alawo funfun United Kingdom eni yin dupe lowo olorun o ti ma n gbe igbe aye iberu sugbon ni asele olorun mu ile mi iberu kuro ninu aye re patapata eke haleluya bakan na lati orilede breko eni yi tonatome o n dupe lowo olorun pe ni ana leyin adura ran se olorun olorun wo san kuro ninu wahala inu eyi to ti wa pelu re fun opolopo odun leyin adura oyin se olorun lana irora yen kuro bákan náà ni ìkòròdú daniel ń sọ fún wa wípé òun dúpẹ lọwọ ọlọrun òun ti ní ẹjẹ ríru èyí tó dàbẹ ni pé ẹjẹ ríru yìí pọ díẹ fún ọpọlọpọ oṣù sẹyìn ṣùgbọn lẹyìn àdúrà ránṣẹ ọlọrun ní ọjọ ẹtì friday lákòókò àdúrà ó ní ó gbọ ọwọ ara òun lé ara òun lánàá ó lọ sí àyẹwò ó wá rí pé ẹjẹ yìí ti lọ sílẹ ẹyin olúwa lógo òun lánàá olúwa ń ṣe bákan náà láti abuja a fẹ dúpẹ lọwọ ọlọrun wa bí ọlọrun ṣe wo ẹni yìí sàn kúrò nínú àìlera bákan náà ó tún fẹ dúpẹ lọwọ ọlọrun pé ó mú gbogbo ìrora kúrò ẹni olúwa lógo ní orílẹ̀-èdè ghana ẹnìkan sọ wípé òun ní wàhálà nínú orí ó lọ sí ilé ìwòsàn kò sí ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n lẹ́yìn àdúrà ránṣẹ́ ọlọ́run ó gba ìwòsàn rẹ̀ lónìí a sì mú lára dá ẹ̀ka haleluya ohun ńlá ni ọlọ́run ń ṣe ẹ̀rí yìí jẹ́ àkànṣe bákan náà ẹni tí ọlọ́run ti dá ní dè kúrò lọ́wọ́ agbára ẹ̀mí òkùnkù lánàá àárẹ̀ bí ó ṣe darapọ̀ pẹ̀lú ẹbí rẹ̀ tí ọlọ́run sì kún ọkàn rẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àwa padà wá sí ilẹ̀ ìsọjí. Àwọn akọrin

0: we gather.
1: A tun pade po pelu anfani nla ti ani lati wa pelu iranse olorun olusakuto iranse olorun lati nkan bi odun steyin olusagoto kumuyi won ti fihan gege bi eyin olorun ati igbagbo ti ko ni abula ati oro olorun ti ko ni afiwe oro olorun eyi to ni agbara ni ati Jesu Kristi eni to je okan na fun idahun gbogbo ibere ni gbogbo iran ati pe ni lati igba gbogbo o ni oro olorun yi ti won tin ko gbogbo agbaye ninu oro olorun o je eyi ti olorun fe agbara olorun han nipa eko oro olorun ati nipa se iwasu jere okan ati nipa iyare ni soto ati opolopo ise ijanu ati idande nla iye pada ati imu pada bo sipo won ti waasu fun opolopo awon eyan olorun ani iran de iran won se ti mu iwasu Jesu Kristo mo olorun lo si bi gbogbo pelu iwasu oro olorun yi won lo si opolopo won si mu wa sojo awon eyan olorun gege bi oluko ni otito ati evangelist ati iranse olorun ati eni ti o si waasu won si tesiwaju lati waasu lati fowo to opolopo kan okunrin ati obirin lati mu Jesu Kristi di odo gbo awon eyan si nfe igbagbo oro na pelu okan to se paya ati fun gbogbo ti olorun fe lati se ninu aye awon eyan re ijo eje ki a jide duro pelu ayo pelu inu dedun pelu ori ofe lati ma mura sile kaki olusagotan agba kumuye olusagotan kumuye se ore pepe
2: eke haleluya ni ojo kan a o ki wona kaabo olusagotan olusagotan oluko foruko esi ko lu ako fowe ko fese mule loruko Jesu ori ofe kan na to ti fi fun awon elomiran ati mi eni jeje laarin yin ori ofe kan na o to gaju be lo yo fi fun o eso ami tota to dara baba adupe lowo yin afi boku fun yin olorun nla ni yin olorun ti ki soju saju niwon gba ti a ba ti fi ara wa fun yin ele enfe esimuratan lati yi wa pada fun rere agbadura oluwa pe eto ti koja a o si patapata igbe aye otun ise iranse tuntun eda tuntun yo dide a o si tesi waju ojo waju wa yo tan roko soju ateyin wa lo ni oruko Jesu ese oluwa tori pe amo pe ti da wa lohun ni oruko Jesu ni agbadura ami to daju be ami tojo osin mi oluwa yo buku fun yin a kan ninu bibeli kika wa galatia ori kini ati ori keji pelu mo wa wa si ori galatia yi gan ori kini ewese kini ni ese kini o so wipe paul apostoli duro nibe yen na an so nipa isodo to nla an so nipa bi olorun se le mu igbe aye enikan bo se njowo to ntuba to njowo aye fun oluwa aye aye yin pada a o mo lo soke lona to dara to se fi soju se ni isodo to yi ninu aye re ati ka nipa paul yi saul loruko re nigba kan ri ojo kan wa de ninu aye re nigba ti saul ti olorun olodumare olorun orun to pade re ni ojo yi oni o mu iyipada wa isodotun ninu aye re isodotun yi kan na ni oluwa funrara re lo le se o le ma je oruko kan na ko je saul mi o le bi ti saul atijo tabi saul majemu tuntun ni ti saul ti gba ni o ti gbo nipa re oni irin igbe aye to lodi tele tele solu nun leta re oruko re lati eni ti o ni agbara o di alagbara o le ba soro o di eni ti o ni okan kuta lati nu ese sinu okan kuta solu o je ni ti o ma riri dafidi ta lodo makunrin yi ta lawon obi re o dabi eni po nfe o wa di eni ota fun okunrin yi sugbon okunrin yen wa laaye se Jonathan iwo yi o ni dori ite o kuro lati iwo o di eni ti ko se ko e ti e le dodo e mo Samuel gan ko ni anfani ati dodo e mo Samuel it is gbiyanju lati ko ko se ko okunrin yen o lo jile si ninu iwa buburu o lo lati nu aise ko lati ele dodo e mo leta oruko re la nlo leta eli alai lo fini ko ni oro olorun lati ma to mo o kan fe nkan kan sa ti alufa to ba duo lona re Joel so pe o ni Ahimeleki yi o fi onje fun Dafidi kilode wa kilo se to se be o je ki ota mi ko lo won mo awa mo pe omo oloto ni wa ku o pa awon alufa o pa 80 won o pa gbogbo ilu alufa run o di alai lofin nigbose o wa so ayeraye nu lati buburu si eto buruju ati to buruju lo ire lilo si ile isodo tun to lodi sugbon bayi awa ri solu miran o solu e se ti o se nse nu nibi ni si mi ta ni iwo oluwa o pe ni oluwa nitori pe ohun yen orun lo ti wa orun yen ki se orun satani alagbara okokun o je ohun oluwa fun ara re ta ni iwo oluwa o ni emi jesu ni eni ti iwo se nu nibi ni si ki lo wa fe kin se bayi mo jowo aye mi fun o mo jowo ara mi fun o lati akoko yi lo Saul yi o wa ni iyipada lati gege bi elese sinu eniyan mi mo elese o di eniyan mi mo o tin lo kakiri to lepa ipa ona ise ti ese sugbon bayi o jowo aye re o jowo ara re iyipada nla wo leleyi eleyi ni iyapada ti a wa fun loni re a to wa nu Saul yen lati eni to korira Olorun o wa di aposeli o nsoro odi si oruko Oluwa tele o kan wa be eni to korira Olorun ni tele sugbon bayo di aposteli aposteli Jesu Kristo Oluwa o je alaigbagbo tele o wa di eni to di otito mu Oluwa wa fun ni oro awa mari di ni ti ikoni ti ijoba Olorun o si lo si bi gbogbo okunrin yi o ni iyipada to to isodo tun leta eli to gbeyin oruko re en to n pa e to n gba ni sugbon wa den to n gba emela en to n pa aye run ni sugbon o ba lo sibi kibi yo mu enikan yo so si ogbe won sugbon bayi o mo pe nkan ti yi pada bayi o ba Oluwa pade ti wo ba ti ba Oluwa pade bi a se wa ni yi pada nla yo sele nu aye re oruko re o si le dabi oruko eni to keji yen sugbon okan re ti yipada emi re yo yipada iwasi re o ti yipada igbe aye re patapata ninu lode nigbati Kristi baba opade yipada isodotun laye wa anwo isodotun lati iha ti Paulu apostoli ki se lati odu eniyan wa tabi nipa eniyan sugbon nipa Jesu Kristi ati Olorun baba eni ti o ji dide kuro ninu oku ese iketa so wipe ore ofe siyin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi oluwa wa ese ikerin oni ele ni Jesu eni ti o fi ohun fun rara re fun ese wa ki o le gba wa kuro ninu aye buburu iseseyi to kun fun ese to nba ni je to je ti ara to ni ewu to npa aye eni run gege bi ife Olorun ati baba wa wese karun ese karun eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ijo pariwo ami an so ro lori isodotun ta seto re lati orun wa nipa ori ofe fun ogo nipa ori ofe Olorun to mu eniyan kan to mu okunrin kan tabi obirin kan ti o mu elese kan ti o si yi pada lati nu wa nipa ori ofe fun ogo isodotun ti a seto re lati orun wa ni bi a se wo Paul iyipada re orun lati seto re iwasi re orun lati seto re ore ofe to ni ipa to ni lati mu gbogbo majemu tuntun ko mu gbogbo nkan jade lati inu re ko mu Jesu jade ko wasu Jesu fun awon eyan gbogbo eleyi o je eto orun wa igboya re lati dojuko ati lati bori ipenija to ba wa ati lati tesiwaju ninu wiwa su inrere ni Jerusalemu ni Judea ati ni gbogbo ibi ti o lo ni ile awon keferi ati lati down si ipe Macedonia ibi gbogbo ti ipe ba ti wa o lo pelu idaniloju ti Oluwa re ati igboya o si wa su ni bi gbogbo isodotun ti a seto re lati orun wa nipa ore ofe fun ogo o meta la nwo akoko nkan merin ni o tori a fe lo oro Paulu lati fi se akawe o ni isodotun la lati ipo jije oninu bini sididi oniwasu ikerin o ni isodotun olori ofe ti jije alatako si didi iko iketa o ni isodotun ti o ntan rokoso lati jije ohun elo ti ko ni lari ti o wulo si ohun elo ti o wulo eto gbeyin ikerin isodotun ologo lati inu iwa nife si jije ni ti o kun fun ife wo akoko eleyi ni leta oruko Paul ti a fe lo p oni oniwasu lede gesi preacher o di agbateru o di enikan to lo pelu irere ti Oluwa o si lo si gbogbo aye nigba na ore ofe to sodotun lati ipo jije oninu bini si didi oniwasu ninu Galatia ori kini o so fun wa itan re tele ohun to je tele ni ese iketala nitori eyin ti gburo iwa aye mi nigba ti jo ninu isin awon ju bi mo ti se inu ni bi ni si jo eniyan olorun re koja ala ti mo si ba je oninu ni bi ni ni o senu ni bi si jo olorun olorun si le yi enikeni pada ko so enikeni dotun o je oninu ni bi ni tele isodo tun ta nso nipa re yi ninu gck yi o sele si o ga ani ni ese ike edogun aso fun wa sugbon nigba ti o wu olorun ninu eto olorun akoko kan de o wu olorun en ti o ya mi soto lati nu iya mi wa ti o si pe mi nipa ore ofe re gbogbo ore ofe ni nipa ore ofe ni agba yin la nipa igbagbo eyi ki se ti eyin ti ka lara yin ebun olorun ni nitori pe eto gbala fun o fun mi fun enikeni ati fun gbogbo aye lapapo o je nipa olorun fun ara re o pe wa nipa ore ofe a si down nipa igbagbo wese ikerin di logo 16 oni lati fi omo re han ninu mi lati fi omo re han ninu mi lati fi omo re han ninu mi ati lati fi omo re han nipase mi oluwa jesu christi omo olorun o fara han o fi han ninu re o fi han nipase re o si fi han nipase re o wo olorun lati se be ki emi ki o le ma wa su re laarin awon kefiri loju kana emi ko ba ara ati eje gbimopo oni mo jo wa ara mi ohun to mu sodo to wa re o olorun pe mo gbo ipe re mo down si ipe re oluwa pe o o pe o lakoko si igbala ko to pe o sinu sesin akoko pe o sinu jijo wa re ni patapata ko to pe lati le se ifare ni rubo to lagbara o fe ko se ifare ni ma ki se yero ko ki se pe ko fi eran rubo sugba ko mu ara re wa bi ebo aye mi mo ko ba le lo ero re ko le lo okan re ki o le lo owo re ki o le lo opolo re ki o le lo ese ati ohun gbogbo lekun rere patapata sugbon o fi ara re han ni akoko na lati je olugbala re wa si gba pelu ijowa re ni patapata lai ba eran ara ati eje gbimopo wese iketa le logun 23 o so pe sugbon kiki won ti gbo pe eni ti o tin se inu ni bi ni siwari si nwa su igbagbo na nisisiyi irere ona na ti o ti baje nigba kan ri eleyi ni iyipada na eleyi ni iyipada ti olorun ma mu wa sinu aye enikokan o se nipo ori ofe fun ogo wese ikerin le logun 24 won asiyin olorun logo nitori mi o so fun wa o so itan na lera o si nso eri lera mo fi gba kan je mi ori be mo bayi nti mo je ri mo fi gba kan je lai si ori ofe sugbon bayi mo ti wa ni ori ofe mo fi gba kan di alai logo aye mi ofogun fọlọrun sugbọn bayi o pe mi bayi nipo ori ofe fun ogo o so fun anu timoti kini ori kini lati ese ikejila mo dupe lowo eni ti o fun mi ni agbara ani Christ Jesu oluwa wa ani Jesu Christ oluwa wa to fi agbara fun mi o mu mi ye o so mi dotun nitori ti o ka mi si olooto tori pe Christ o pe nti o si bi eni pe won ti wa nigbati mo je alaisododo nigbati mo se lodi si eto re ori mi o si mo o wa ka mi aisododo ti mo ni yen alaisododo yi eni ti o je ota to lodi si ijoba na o ka mi si olooto tori pe ori ojo iwaju re ani lati ojo to ti koja ori aye raye ni ojo waju lati ojo aye raye to ti koja ori ola re ani ki ana to de o ka mi si olooto ni yiyan mi si laarin gbogbo eyan en to di oninu ibi ni tele elewu eniyan o fi mi o yan mi sinu ise re wese ketala ese ketala bi mo tile nigbati o ba je ojulowo onigbagbo ati jogbodo wa ti o san ba wonu ojo oni nigbati o ba mo Christi awon nkan kan wa to mo se tele ti won o tele omo sinu igbe aye otun ninu Christi gbogbo to le so ni pe nigba kan ni o ti koja lo eleyi ni isodotin to ma nse eleyi ni iwenu mo to nfi fun ni eleyi ni iwa ori ofe to nfi fun wa o so fun wa un to nje tele nigba kan ri eni bi mo tile je asoro di lekan ri tele tele ni o ati oni bi ni atelewu eniyan sugbon mo ri anugba nitori ti mo se ni aimo ninu aigbagbo mo nda bobo asa won baba ni mo ro ke nti mo se tona mo nda bobo mo se ati awon ofin esin mo ro ke mo tona mo ro wi pe mo nda bobo esin israeli ni esin yi mo ro pe yo wa titi aye raye ko ka majemu lai lai dada pe mo se so wi pe oluwa yo gbe woli kan dide bi temi laarin yin nigba to ba de yo fi mo se le e mo gbo eni keni nigba na ti o ba ni gba ti e ti o ni gbo ti woli na o n toka si Jesu Christi pe a o ke kuro laarin awon eyan re ko mo eleyi tori na o n to n tesiwaju lati pa ijorun eleti Olorun nipase Christi to ti gbe kale o ni mo se ni aimo ninu aigbagbo ese ikerinla ese ikerinla 14 o so wi pe ori ofe oluwa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu Christ Jesu ese ikedogun ese ikedogun 15 otito ni oro na o si ye fun itewagba otito ni oro na o si ye fun itewogba pe Christi Jesu wa si aye lati gba elesela ninu awon eni ti emi je pataki o gbala o we mo o yi aye re pada o si yi pada lati ma je oninu bini lati wa di oniwasu kilode wese ikerin din logun 16 ese ikerin din logun a so fun wa sugbon nitori idi yi nitori ete yi ni mo se ri anugba pe lara mi bi olori ni ki Jesu Kristi fi gbogbo ipamora re han ba lo se fi ipamora han lori aye Saul Paul to duro titi o fi pade re ni oju ona loju ona si Damascus o so wi pe on to se fun olukuluku eyan ni fun o ati femi akoko to de ni igbala o ba ti de ni igbala saaju akoko yen akoko to ni sodotun o ba ti yaju bayi loluwa tin duro o duro to ba wa nbe loni o si ti de ni igbala igbe aye re o ti yi pada tabi skodi sodotun ipamara olorun ti kristi o ti nduro o nduro fun o pe loni bo se ngbohun re wa jowo wa tuba wa ju gbogbo re wa wa bon sinu oro to nso fun o so wi pe bi apere fun awon ti yo gbagbo si ya ni pekun ni igba ikeyin bo se ngbagbo loni yo fun ni iya ni pekun yo fun ni igbe aye iya ni pekun o tun so fun anu Timothy keji ori keji mo ka lati ese ikokanla otito ni oro na nitori pe bi awa ba ku awa o si ba ye o so pe bayi o ku fun wa ki awa pelu le ku pelu re ba o awa di oku si nkan ti aye awon nkan to nsakoso wa tele awon nkan to dabe npo nti wa logbogbon awon nkan to dabe npo ru wa soke tele lati se bi bayi ati doku si won a kin da won lo mo a kin da won lo mo awon nkan to mo ti aye wa logbogbon a o da won lo mo nitori pe Kristi o ku fun wa iku re o ti wa nipa lori aye wa ese ikejila ni ese ikejila bi awon ba farada awa o si ba joba ara aseyori ni ara nkan ta jo fowo sire o je ara igbe aye kristiani enikeni to ba fe gbegbe aye iwa bi olorun ninu kristi jesu yo farada inu ni bi ni ki se tori pe paul ri tori pe paul ti kokko senu ni bi ni si ju akoko tele bo yo senu ni bi ni si jota bo se be tele nigba to ba di christiani to ba ngbegbe aye iwa bi olorun to ngbe lona to lodi si igbe aye awon yoku ti wa lodi keji ohun ko je kan ma pe ra won le pe ara won ni elesin won ti e le pe ara won.

0: kí èmi ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun òdì sí orúkọ Jésù ti Nazareti. Ó ní eléyìí lè rò mí tẹ́lẹ̀, bá jí láàárọ̀, mo ń ronú kí ni mo lè ṣe lónìí o, mo láti bá ẹni yẹn jà. Kí ni mo lè ṣe lónìí o, mo ní láti pa ohun tí ń kọ́ yẹn run. Kí ni mo láti ṣe lónìí o, mo láti tú ohun tí ń kójọ ká lónìí. Kí ni mo ṣe lónìí? Gbogbo àwọn ọkùnrin obìnrin àwọn ọ̀dọ́ yẹn tí ń tẹ̀lé Jésù yìí, mi ò fẹ́ rí eléyìí láyìíká mi mọ́. Kí mo wá lè ṣe? Màá lọ síbẹ̀, màá dì wọ́n mú, màá tì wọ́n sẹ́wọ̀n. Ó ní mo rò nínú ara mi pé èmi yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ òdì sí orúkọ Jésù ti Nazareti. Ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá, ó sọ pé èyí ni mo sì ṣe, mi kan ṣètò rẹ̀ nìkan mo fi ṣíṣe, mo fi ṣíṣe. Èyí ni mo sì ṣe ní Jerusalemu. Àwọn púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn mímọ́ ni mo há mọ́ inú túbú nígbà tí mo ti gba àṣẹ lọ́dọ̀ àwọn olórí àlùfáà, nígbà tí wọ́n sì ń pa wọ́n, mo ní ohùn sí i, mo ṣe àtìlẹ́yìn, mo dìbò fún wọn, mo fi ọwọ́ sí i, mo fọwọ́ sí i. Ọkùnrin yẹn ó jẹ́ léwu ènìyàn búburú, ṣùgbọ́n Ọlọ́run yí padà. Má sọ̀rọ̀ pé o ti gbogbo kọjá ewé o nínú ẹsẹ̀, pé o ti gbogbo kọjá ewé nínú ìwà ipá, pé o ti gbogbo kọjá ewé nínú àtakò, pé o lè yí padà mọ́. Ó yí padà kó ba lè jẹ́ wípé kó lè di àpẹẹrẹ fún àwọn tí yóò gbàgbọ́ ní lẹ́yìn rẹ̀. Ó sì sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó sọ pé ó ní nígbà púpọ̀ ni mo ṣe wọ́n níṣẹ̀ẹ́, mo ṣẹ́ wọn níṣẹ̀ẹ́ nínú gbogbo sinagogu. Mo mú wọn nínú sinagogu torí pé wọ́n mọ̀ pé tí n bá bá wọn ní sinagogu kankan, n ó gbógun tí wọ́n. Mo sì ń dù ú láti mú wọn sọ̀rọ̀ òdì. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ sí wọn gidigidi, ó ní mo ṣe inú níbi ni sí wọn dé àjèjì ìlú. Ó jẹ́ alátakò ńlá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run yí padà, Ọlọ́run á yí ìwọ náà padà. Kìí ṣe ìyípadà díẹ̀díẹ̀, kìí ṣe ìyípadà ti ìsinsìnyí nìkan, kìí ṣe ìyípadà ti ẹlẹ̀sìn, ìyípadà látọkàn wá. Pé alátakò ọ̀tá yìí yóò wá di ikọ̀ nínú Éfésù orí kẹfà. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún 19. Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún 19. Ó ń bèrè àdúrà bí ni o. Ó ní àti fún mi kí a lè fi ohùn fún mi, kí èmi kí ó lè máa fi ìgboyà ya ẹnu mi, láti máa fi ohun ìjìnlẹ̀ ìrere hàn. Ó ti fún àwọn Júù ìrere, ó jẹ́ ìjìnlẹ̀ pé Kristi kú níjọ́ kẹta tó wá jíǹde fún ìdáláre wa. Ó ti lọ sí ọ̀run rere láti lọ pèsè ààyè fún gbogbo onígbàgbọ́. Ó ní fún wọn, ó jẹ́ ìjìnlẹ̀ fún àwọn kẹfìrí, àwọn kẹfìrí tí wọn, àwọn abọ̀rìṣà. Àjíǹde ó jẹ́ ìjìnlẹ̀, àjíǹde Jésù Kristì, eléyìí tó mú ìgbàlà wá fún wa. Àjíǹde Jésù, eléyìí tí ó mú ẹ̀mí mọ́ láti fi ìfẹ́ rẹ̀, kó tan ìfẹ́ rẹ̀ sọ́kàn wá sáwọn kẹfìrí. Ó jẹ́ ìjìnlẹ̀, ìjìnlẹ̀ ìrere. Ó ní ẹ gbàdúrà fún mi pé mo ń lọ sọ́dọ̀ Júù, mo ń lọ sọ́dọ̀ àwọn kẹfìrí, ká fún mi ní ohùn láti kéde ìrere, ìjìnlẹ̀ ìrere. Wẹ̀sẹ̀ ogún we se ogo o nitori eyi ti emi je iko ki se alatako mo o bayi iko iko ninu ide ninu ewon ki emi ki o le ma fi gboya soro ninu re gege bi o ti to fun mi lati ma so ki se pe ko kan ma soro o sugbon gege bi o ti to fun mi lati ma soro pelu igboya pelu idaniloju pelu igboya lai si iwa ojo rara ki so pelu igboya bi o ti ye ki ma so ki le ma so ijinle irere o ti se mi ni iko o yi mi pada o so aye mi dotun kuro ninu jeje alatako mo wa di iko bayi nu korinti kini orike edogun lati ese ikewa korinti kini orike edogun ese ikewa sugbon nipa ore ofe olorun mo ri bi mo ti ri iko nipa ore ofe olorun ni aposteli nipa ore ofe olorun ni onigbagbo nipa ore ofe olorun iranse olorun nipa ore ofe ni oni ore ofe re ti a fi fun mi ko si je asan sugbon mo sise lopo lopo ju gbogbo won lo gbogbo awon ti o di apostle ti o di ko saju re o so pe o lo nse se lopo lopo ju gbogbo won lo sugbon o ki se mi bi ko se ore ofe olorun ti o wa fun mi ore ofe yi yo wa sori aye ti e na ma se wo ojo to ti koja lo olorun le yi on to ti koja pada ko fa gile on to ti koja lo ko wa so aye re do tun pata pata ti wo gan wa ti e gbagbe n to je tele tele korinti keji ori karun anka ni ese iketa di logun iko ki se fun paul nikan o wa fun iwo ati mi bayi ati di iko fun christi korinti keji ori karun ese iketa di logun 17 nitori na bi enikeni ba wa ninu christi o di eda tuntun gege paul apostle o di eda titun o ati jo ti koja lo kiesi won si di tuntun ese ikeji di logo 18 eyi ni ni o ngbogbo ti ti odo olorun wa ese ikeji di logo eni ti o si ti ipase jesu christi ba wa laja sodo ara re ti o si ti fi ise iranse ilaja fun wa amo tu awon eyan ka mo an ko awon eyan jo sodo oluwa nitori pe nigba to gba wahala o fun wa ni ise iranse ti ibalaja ese ikokandinlogun 19 o ni eyi ni ni pe olorun wa ninu christi o n ba araye laja sodo ara re ko si ka ere koja won si won lorun o si ti fi oro ilaja le wa lowo wese ogun bayi ni ese ogun o ni nitori na awa ni iko fun christi iyipada to se ninu aye paul lati jije alatako ko wa di iko o fe se iyipada ninu aye olukuluku dipo ka ma tako christi ka ma tako irere ki a ma tako ijo ki a ma tako eko to ye koro bayi a wa gbe duro awon eko oluwa bayi awa ni ko fun Kristi bi eni pe Olorun ti odo wa si pe fun yin awa nbe yin ni ipo Kristi e ba Olorun laja Oluwa o si se yo se ori ofe ninu aye olukuluku wa ni oruko Jesu iketa bayi o ni isodo tun to nta rokoso lati ti je ohun elo ti ko ni lari si ohun elo ti o wulo ona ti Saul je tele tele ni ojo ese re o je ohun elo ele ti Olorun o ninu didosi ti o ninu didosi wokunrin yi o npa ise ori ofe ti Kristi wa se ni kabari run e wo ohun elo yi ti ori ofe Olorun to ye ko ma gbe ninu re sugbon oju kokoro o ibanuje lo wa ninu aye re o mu ibanuje ba Kristi o mu ibanuje ba Olorun o mu ibanuje ba ijo ohun elo ti o ni ayo ninu ninu Osia ori kejo ese kejo Osia ori kejo ese kejo agbe Israeli mi nisisiyi ni won o wa laarin awon keferi bi ohun elo ninu eyi ti nu didun ko si ohun elo ele ti ko si inu didun awon orisirisi ohun elo lo wa awon kan fun ola awon kan si ailola ohun elo si ailola won je awon elo ninu eni ti inu didun ko si wese ikejila ese ikejila mo ti kowe ohun pupo ti ofin mi si solu kalo ti ka ohun ti Olorun ti ko ni ninu tarolomi ori kejidilogun ohun la pombo mo ko sinu ofin solu kalo ti ka ohun ti a ti ko ninu Genesis ori ketese kedogun pe ma mu isota wo laarin iwo ati obirin na ati iru omo obirin na ti a bi lati nu won dia yo fo ori esu ejo na ohun yo si pa ni gigise ka ni o ti kan tan ti ko ni ninu Isaiah pe o ko gbogbo aise dede wale lori ele ni odo akutan na ti o ko gbogbo ese wa lo solu kalo ti ka ohun ti a ti ko saju ni Isaiah ori kesan ese ikefa pe abi omo kunrin kan fun wa abi omo kunrin kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo wa ni ejika re kalo ti ka ni solu emi ti fun gege bi olori olugbala fun awon eyan ka lo ti ka pe awon keferi won fi gbekele won sinu re emi ti ko ohun kowe ohun pupo ti ofin mi si sugbon aka won si bi ohun ajeji idigan re to se n lo kakiri gege bi ohun elo ti o munu eni dun ti o wulo sugbon iyipada ti de iyipada ti ena ti de wo se aposteli ori kesan mo fe ka lati ese ike dogun ese aposteli ori kesan lati ese ike dogun 15 oni sugbon oluwa wi fun pe ma lo o so fun anana pe ma lo nitori ohun elo ayo ni ki se ohun elo to wulo ti o wulo ohun elo ti o mo ni eni dun bayi o je ohun elo ti a yan ohun elo ayo to se lo lowo Oluwa nitori pe ohun elo ayo ni ohun je fun mi lati gbe oruko mi lo si waju awon kefiri ati awon oba ati awon omo Israeli. Awon wo Timothy keji ori keji Timothy keji ori keji mo fe ka lati ese ikokan le logun 21 Timothy keji ori keji ese ikokan le logun 21 bi enikeni ba we ara re mo kuro nu won yi ohun o je ohun elo si ola ohun elo si ola ti a ti ya si oto ti o si ye fun to ye to wulo ti o ye fun ilo bale ti a si ti pese sile si ise rere gbogbo Paul o wa di ohun elo ta ti pese sile fun ise rere gbogbo ise apostoli Paul Oluwa mu ye fun ise woli Oluwa mu ye wo ohun jile ni mo fi han gbogbo wa ko ni yo sun sugbon gbogbo wa la gbo ipe ipe yo dun awa ti a si wa laye a o ji wa dide pelu won e ma fi oro won yi tu ara yin ninu Oluwa gbe dide gege bi apostoli woli ati aji rere o lo si akoni o lo si lisra o lo si bi gbogbo ohun asu kristi nigba ti won pada de ni ise apostle ori kedogun ese keta o so nipa yi pada awon kefiri oluwa gbe dide gege bi olusu agutan baba olusu agutan korinti bi emi ki ba se baba fun gbogbo eniyan sugbon baba ni mo je fun yin tori pe nipa yin rere mo ti fi mo ti bi yin Galatia mo robi ni okun mi fun Kristi lati le bi Kristi ninu lati se Kristi ninu yin o si je oluko nla oluko oro Olorun Oluwa se ni ohun to wulo ohun elo to wulo ki se pe Olorun kan lo gege bi oni wasu ko lo gege bi apostle woli evangelist olusu agutan oluko ni o lo gege bi oluko e to fe je idaji ninu maje tutun we piste se awon Rome Galatia ati Corinth ni ati keji gbogbo e wa nbe Oluwa lo pe yo se akosile ohun injile ninu oro Olorun ohun elo to wulo Oluwa le se le fun won na yo lo sugbon yi pada gbodo wa o ni tesiwaju bayi ni gbogbo ojo aye re leyin igba to gbo wasu lori wasu iwasu lona 100 ko tin wa o tin wa ipago congress ati ipe ipade ati soji gbogbo e se lo wa dabe ni wipe igbe aye wa ri bo se wa tele tele ko ye ko tesiwaju be iyi pada gbodo wa wa wa di ki se ohun elo ti o wulo bayi o sugbon ohun to wulo to lere to se lo lowo Olorun ni oruko Jesu a so fun wa ninu Tesalonika kini ori kerin lati ese iketa oni nitori eyi ni ife Olorun ani wiwa ni mimo yin pe ki eyin ki o takete si agbere ni ese ikerin oni ki olukuluku yin le mo bi ohun iba ti ma ko ohun elo re ni ijanu ni iwa mimo ati ni ola ohun lati fi ara re sile bi ohun elo ni iwa mimo ati ni ola o se fun nitori pe iyipada nla sele iyi isodotun nla lati oninubini si oniwasu lati alatako lati di iko ohun elo ti o wulo o wa di ohun elo to wulo bayi lai nife bayi ikerin lati alai nife e wo ise isodo to logo lati inu iwa ainife si jije eni ti o kun fun ife ele lokunrin na o eni ti npa aye edarun bayi o wa di en to npa aye mo eni to nda bobo aye tele tele en ti npa aye run ni o to nlo kaakiri to mu an lo si ogbe won to mu awon obi to ye ko to omo won ni lewe a gba se lenu won a fi won si bi egbe won o npa aye run sugbon bayi Oluwa wa fun oni iyipada o wa di en to ngba emi la Oluwa yo se fun won na aso fun anu Corinthians kini ori ketala lati ese ikini Corinthians kini ori ketala lati ese ikini bi mo ti le nfo oniruru ede ati ti angele ti emi ko ni ife ife nla ife nla ife olorun ninu okan ti emi ko ni ife emi dabi ide tin do ati bi kimbali olongoro ba ambola fawo eyan wo won pe wo okunrin o so ede meje a odeli lati ori ile ede re ati ni orile ede miran ah eleega sugbon mo lai si fi olorun ninu okan o kan dabi iba ti oni otanu o kan je ariwo lasan leti oluwa on to mu riri ka mo riri eyan ninu aye yi a ki mu nlo ni orun lati mo riri eniyan tori pe ninu aye awon eyan ma nro wipe nipa tara nipa iwa omo luabi e nipa talent to ni won ni ro ninu pa okan re okunrin yi o le ni gbogbo talent ti o ba ni fi olorun ta tanka ni gbogbo okan re ile to ma je ko feran olorun pelu gbogbo okan mi re ati pelu gbogbo okan re to ba ni asan ni gbogbo yoku to ba ni gbogbo ebun to ni ife fun Christi ife fun Calvary ife fun ohun ti Christi ti se pari o si fe le fun gbogbo eyan o wa dabi ba Jesu oso ba le yen pe Paul ati Barnabas o fe gbo oro lorun oro iye sugbon ba Jesu yi o ni oruko nla sugbon o se dena fun won lati wasu oro iye fun baale na o n di baale lowo lati gba oro na ati lati gba yo se leyi titi ti Paul fi wa wo loju ko oju to so wi pe iwo mo satani o mesu ota ododo pe oju afo ifoju si wa sori re enu si yan baale na o wa gbagbo baale o le gbagbo nigbati okunrin to nwa ibi re gbogbo ogbon to nda sugbon eyan le ni gbogbo ogbon arekereke lati ma din rere lowo lati di oro lowo lati dodo awon elemiyan gbogbo to ba ko je talent re tabi ebun re to ba ni ife olorun ife to n je ki oro olorun oro igbala ko san lo sinu aye awon eyan o kan dabi kimbado longuru wese ikeji o so wi pe bi mo si ni iyen Paul ebun isotele ti mo ni oye gbogbo ohun ijinle ati gbogbo imo bi mo si ni gbogbo igbagbo to be ti mo le si awon oke nla nipo ti emi ko si ni ife emi ko je nkan o mo Saul nigba to je Saul o le lo sodo Sanhedrin o le lo so lori sodo awon lori alfa ko gba iwe ase o si ni agbara nla awon le tubu gbogbo won ni amo awon christian to wa meda ti ba fi won o ni iwe a ni jade nbe a mu won lo lo si ibomiran to buru to lewu o si n sorodi o de sinagogu yo so fun won a sorodi a ni ki won sorodi ti won ba ko lati sorodi Christi ki won sorodi si oruko Christi o le mu ki won ku o n se esin yen loju mejeji iyan le wa meko ma sesin loju mejeji esin awon baba esin ti o ni gbala esin ti o ni idani loju orun orun rere esin ti ko ni ife Christi ni Calvary ko wa ninu esin yen esin lasan lasan lai si ife Olorun o nje ki o ja si asan bo ti e ni gbagbo to le si awon oke nla nipo so fe Christi so fe oro Christi ohun gbogbo ko je Christi ko kale nu re lai si yi pada yi lai si sodo tun yi o ja mo kankan niwaju Olorun idi ta se ware o ko le mento je ko mo bi to wa ko mo bi to ti lo ati bi to tin se ko wa ko yi pada ki ore ofe to n wa lati Calvary ko le san wonu aye re ife Olorun yo wa jele ninu okan re ni oruko Jesu wese iketa nibe ni ese iketa oni bi mo si n fi gbogbo ohun ni mi bo awon talaka ronu pa ile ina alaanu ara samaria alaanu ara samaria ki n fi gbogbo ohun ni mi bo awon talaka bi mo si fi ara mi fun ni lati sun fun esin ti emi ko si ni ife eyan le se gbogbo eleyi ko mo ni ife Olorun ninu okan re ko mo ni igbala ninu aye re o ni bi mo ti e se gbogbo eleyi bi ko ba ni ife Olorun ko ni ere kan fun mi ni aye raye ko ni mu ere kankan wa bi Saul se ri tele ri o o n lo si n lo sohun o fi tara han lai si fe asa ibile lai si fe esin lai si fe ojuse lai si fe itara itara ipokaka lai si fe ifare ni rubo lai si fe sugbon nigba ti Christi de to pe nija Saul Saul kin lo de ro nipa re kin lo de so ti e ti fi gba kan biri lowo ara re pe kin lo de ti mo se nse ti mo nse yi kin lo de ti mo nse nu ni bi ni ti mo ba nse nu ni bi ni kin lo de ti mo nsoro egan ti mo ba nsoro egan kin lo de ti mo npa nirun ti mo npa ti Christi gbe rorun kin lo de ni gbo se Paul apostle o yi pada lai ni fe si ni ni fe mo gbadura pe lo aye yi gbogbo wa pada ni oruko Jesu o mo yi pada o lele ka je ka enikan le yi pada ni da ogbon yin o to igba ida ogota ko to eyan le yi pada ni da adorun yin o ti e to o fe ko yi pada ni 180 degree ko yi pada patapata ko doju ko bi to tin bo wa yi pada lona to je pe okunkun ni waju re wa yi pada ku nu re iwa ipa to wa nu aye re wa yi pada kuro ninu eleyi iwa ewu ewu ninu ile ewu si aya ewu si oko wa yi pada kuro ninu gbogbo eleyi wa yi pada sodo si ife Olorun ki ife yi ka gbin sinu okan re wa wa di en to nife to n wa laye ninu ife o so fun wa nu Corinthi kini Corinthi keji ni o Corinthi keji ori karun mo fe kese kerinla Corinthi keji ori karun ese ikerinla o so npe nitori ife Kristi nro wa ife Kristi o nro wa ife Kristi o nsakoso wa nigbati ife Olorun to ba kun okan re bamubamu to je pe on gbogbo to ba nse o ni ipile ti ife ninu o ni ipile ti ife to ba la inu lati so nkan kan nitori ife to ba le se ninu ife panu e mo ma se so to ba nbo lati inu ibinu pa mo to ba nbo lati inu emi igbesan ti mole to ba nbo lati inu anisuru anisuru pelu enikeni ba ri bakan na eni ye o se nkan je oju si nkan wo ninu anisuru re o fe so nkan kan yo pa lara ti mole won gbogbo ta ba so ohun ko ta ba se nigbati ife Olorun ba kun okan wa a o se won lati ninu ife to ba to ni sona se ninu ife ti o ba si fe nbe ti mole tori itoni re o le paye won run o le fi binu to ni sona ko fi agbara buburu ko to ni sona teni yen ro pe le se nkan re mo laye mi mo to ba le se ninu ife fa seyin ma se se ohun ko ta ba nse ti ife Kristi se nkunu okan wa a o se bayi ninu ife ife Kristi nro wa o nsakoso wa o nti wa logbogbon nitori awa ro bayi pe bi enikan ba ti ku fun gbogbo eniyan nje gbogbo won ni o ti ku bayi a ti doku si ewa tara a doku si un ti mo fe ku si ele doku si eleyi gbogbo wa ti ku ko doku si ona ti mo fe to ni doku si eleyi eleyi ni ona ti mo fe ki a se nkan yi doku si eleyi nitori pe Kristi o ku fun wa o ku ni ki se ninu ibinu o ku ki se lati fi awon farisi pe ma fi han yin rara o ku nitori ife nitori Olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni to ba gbagbo ki o se gbe sugbon yo ni iye anipekun o ku nitori ife to ni fun iran mi eniyan fun gbogbo iran lapapo pe kan ma ba se gbe nigba ta ba mo pe o ti ku fun mi ko ba le je pe yo mu mi wa kuro ninu igbe aye ti o ni fe sinu igbe aye to ni fe nigba na ohun ko ti mo ba se mo gbodo se ninu ife ti nkan kan ba wa to je pe eleyi dabi emi igbesan mi o ni se o gbodo se eleyi ki se ti fe ohun to ba se fun awon elomiran fowo kan aye awon elomiran nitori ife fa seyin kuro ninu ohun ko ohun ti o mu ki enikeni ko se gbe nti oluwa npe wa sin re o ohun ti Paul aposeli to n se re nigbose wese kedogun 15 o so pe o si ti ku fun gbogbo won pe ki awon ti o wa laye ki o ma se wa laye fun ara won mo bi ko se fun eni ti o ku nitori won ti o si jinde mo gbadura pe ife Olorun yi yo farahan yo jinle yo han gbangba a o fi sinu aye olukuluku wa ni oruko Jesu Joanu kini ori kerin mo fe ka lati ese ikerin din logun Joanu kini ori kerin ese ikerin din logun 16 a wa ti mo a si ti gba ife ti Olorun ni si wa gbo ife ni Olorun eni ti o ba tin gbe inu ife o ngbe inu Olorun ati Olorun ninu re ese iketa di logun 17 ninu eyi ni amu ife ti o wa ninu wa pe ki awa ki o le ni igboya ni ojo idajo to ba nife onkon to ku to ni ebun talent ipa ise ranse to ba nife o ni nigboya ni ojo idajo sugbon ninu eyi ni amu ife ti o wa ninu wa pe ki awa ki o le ni igboya ni ojo idajo nitori pe bi ohun ti ri be ni awa si ri ni aye yi ese ikeji ni logun ese ikeji logun iberu ko si ninu ife iberu ko si ninu ife iberu o mu ki o di eru si en to ba nberu re nigba ti eni na ti o ba je ti Kristi fun ara re to nwa eru o fe ni eru laarin awon omo Olorun awon ni ti Kristi ti ra pada to so wo domira bo lo beru o fe ki iwo ko beru won ko so e di eru to ba wa se leyi wa di eru fun won o ni le se nkan ti Olorun fe ko se o le so ohun ti Olorun fe ko so eru nba o pe tin ba se leyi eni to le ru oga eru yi ma wonu wahala pelu re o nberu eniyan ju bi o se nberu Olorun lo o nberu okunrin tabobirin ju bo se nberu Olorun o nberu awon omode alomo ti e gan eni to deni gbala nipase re ju bo se nberu Olorun sugbon to ba nife ko si iberu ninu ife ife ti o ni beru yi o ni o fo ni gboya ni ojo idajo sugbon ife ti o pe nle iberu jade nitori ti iberu ni iya ninu eni ti o beru ko pe ninu ife ese ikokandilogun 19 awa feran re awa feran re nitori ohun ni o ko feran wa nigba ti ife Kristi yi to ba jade sodo e toto e wa to fi won po nti gba o ninu ayanfe o dariji o o so edominira ife yi a ma yo ninu eleyi gbogbo omo Olorun to ba wa ri wa fe tan ife yi si won lara ki se beru ki se beru ki se korira o o fe ka yin beru mi ki lo fe to ki lo de to fe ki won fe ki won beru re Olorun ti gba ola ko ba le je wi pe ife re yo kunu okan re wa wa fi ife yi han ife ti Christiani ki se ife ku fe o ki se wa ri o ki se iwa tara sugbon ife Olorun ti atanka ninu okan re fun awon elomiran bo se n fi Olorun pelu gbogbo okan re mi re to feran Kristi nitori n to se fun o o feran mi mimo olutunu o fe ijo Olorun o fe ani awon elese lati mo wa sinu ijoba Olorun nigba ti ipe ba wa dun ti awon oku ta ji won dide iwo pelu a o pa olarada a o si ji o dide laide baje loruko Jesu ni ojo ikeyin yi wa ni ayo wi pe Olorun so aye re dotun pe o ki n se onini bi ni mo o ki se alatako mo o ki se ohun elo ti o wulo ti o munu eni dun o ki se eni ti o ni fe mo isodotun keni ko so pe isodotun ki oluwa ko se ninu re ki oluwa ko se ninu aye olukuluku wa ki oluwa ko je ki o je ohun elo to wulo ati ohun elo to se lo lowo olorun ni oruko jesu iyipada iyipada a n bo wa fun iyipada laaro yi ki oluwa ko se ohun gbogbo ti kabari ti pese ko san sinu aye re ni oruko jesu a o dide duro bayi a o boluwa soro ninu adura wa gbadura gbogbo okan re ni ko fi gbadura patapata ki ore olorun ko le san sinu aye re ju tateyin wa lo
1: Olorun wa ti se ohun akanse lai si iyipada yi akanse iyipada latodo Olorun ki Olorun ko yi aye re pada bi o se se fun Saulu ko si ona miran lati rin e je ka la enu wa ka ke poroko Oluwa pelu okan irele ka so fun Olorun pe Oluwa yi aye mi pada onilo iye pada yen onilo isodotun na ke o le ye fun orun nikeyin e je ka lenu wa ka gbadura ka ba Olorun soro ninu adura iye pada nla isodotun nla ninu aye re Olorun fe sise akanse ninu okan re bi o se se ninu aye Paulu Saulu je okan ninu elewu eniyan eni ti ko wulo eni ti ko nife eni ti o nse lodi si Jesu Kristi sugbon kan sele si eye pada de isodo tun de aye pada o lo se ni lati gbadura laaro yi bi a ba le ye Saulu pada to de Paulu Oluwa ye pada lati eni to nse nu ni beni seni to wa su rere aye pada so ohun ti ko wulo fo ohun elu olola lowo Olorun oni lati gbadura si Olorun laaro yi Paulu eni to nse nu ni beni eni to wa di eni to wa sun rere fun eni to nsatako to wa de ko fun kese eni to nsatako to wa de ko kese o je yanu iye pada la sele Saulu eni ohun elu ti ko wulo o wa de ohun elu olola lowo Olorun o di ohun elu ti ayan ohun elu ti ko ni lari tele o wa do ohun elu ti a lo ohun elu ti a lo lowo Olorun Saulu eni ti ko ni fe ko si fe o ni esin sugbon ko ni ife o ni itara sugbon ko ni ife o ni ohunkohun ti a le so nipa re sugbon ko si ife sugbon iyipada sele iyipada de iyipada wonu aye re lati eni igbe aye ti ko ni ife o wa de eni to nferan lati igbe aye ti ko ti ife o wa de eni to nferan ko ni ife Olorun tele o lo se lo kaakire lo se nu ni bi ni o lo se ku awon eyan sinu le chubu o n lo kaakire o to loro to lero bi po dara sugbon Olorun ba pade Jesu ye pada oko na ni o gbodo se lo ni ko kepo Oluwa pe Oluwa o to se nu aye Paulu se oko na nu aye mi Oluwa kepo kegbe so Oluwa kegbe dara dara si Oluwa lati eni ti ko wulo o wa deni to wulo lainu re ko gbadura tori po Olorun fe ko je pada o mo aye re o mo bo se buru to o mo bo se lo kakere to nse bi re sugbo Oluwa nso lo ni pa akoko re akoko re fun ye pada yi pada ye pada oni lo lati gbadura to Olorun dara dara pe ki Olorun ko le se ohun akose nu aye re ko le mu ye pada otun wa ye pada patapata ye pada to kun rere ke poru ko Oluwa ye pada ni pori ofe lati ori ofe sinu ogo o ta gboda ro yi niyan ye pada nla lati enu ori ofe sinu ogo aye Paul o pada arinu aye re arinu iwa re arinu gbogbo to nse o je ni kan to ngbe gba ya ni reti ngba kan sugbo Jesu Jesu nu aye re Jesu wa ye pada lo ro ye o le wa ti waju Olorun pelu gbo okan re ko re ra re sile ko so fun Olorun Oluwa yi me pada lati nu gbe aye ese ti agba ye ododo lati odo eni che o che eni to che lo di te kresi eni to wa wa su kresi eni ti o je ohun ti ko wulo so to wa di ohun to wulo eni to pa aye run to n ba aye je ko wa di eni ti o yi aye awon eyan pada si odo Oluwa o wa di apostle kresi lati di eni to n se nu ebe ni o di oni waasu o si di apostle ko so to Olorun o le se akoko ti re na re lowuro yi akoko re re Paulu eni to se nu ni bini to di oni waasu o se yi o so lera lera ninu we Galatia ti baba Oluwa ti won ti baba so loni Oluwa fun ni isepaya nla e ti o fi han fun wa o ti ani lati so se ni pe Olorun ran mi lowo mi o fe tesiwaju ninu igbe aye atijo mi mo mi o fe tesiwaju ninu igbe aye irin iwa chara Oluwa gba mi Olorun to yi sojo pada to wa de Paulu to yi pada o le se nkan na fun o akoko re re akoko ti o ke poruko Oluwa re pe ko Oluwa ko se nkan na aye re Kolu ako yi o pada patapata o le tesiwaju gege bi elese gbadura ko bere fun anu bere fun idariji ore ofe Olorun o se pore koja o wa larowo to lati yi o pada lati so odo chun gbadura ti Olorun laro ye de Olorun ba le yi Paulu pada o le yi wo na pada o le ma ronu pe o ti buru ju o ti gunge koja ewe ṣugbọn mo laaro ye pe bi Olorun ba le yi Saulu pada Olorun kan na le yi iwo na pada ke poruko Oluwa gbadura so Olorun laaro yi tori pe anfani re ti oni ko si ona miran ko si ona miran ti ye pada fi le de bi ko se lati odo Jesu Kristi ti Jesu ba wonu aye re ye pada yo de ke poruko Oluwa faye sile fun Jesu Kristi ko wole wa nigba to ba tesiwaju ninu ese o ma mu ki okan Olorun ko ma baje bo ba n tesiwaju ninu ese o ma mu ki Olorun ko ni ibanuje si o ngbon ni kete ti o ba le so wi pe Oluwa mo mo igbe aye ese mi mo mo igbe aye buburu mi Oluwa mo fe iye pada ke poruko Oluwa laaro yi oni lati loye re ko si mo bi pe ko so nti Olorun wa ko le se Oluwa le yi o pada o le so do tun Oluwa le mu gbogbo igbe aye ese ni kuro ko ti fo ni igbe aye ododo gbadura si Olorun ni mo gbogbo ti o ti gbo wa siwaju Olorun ronu pada ronu pada si olorun ati igbagbo si jesu kristo oluwa wa yo mu eje pada nla wa bo olorun toro arakunrin arabirin mi bo ba wa tin gege bi elese ko ye ko tu pada te gege bi elese ke poruko oluwa ko yi o pada ko so di ochun ko luwa ko mu iye pada wa tun aye re ko mu iye pada wa tun aye re iye pada patapata iye pada ochun iye pada wa tun aye re ijo wa re ni patapata ti oluwa paul apostle so o jo wa re patapata ti oluwa o bere kini kin se kini won fe kin se oluwa ojo wa ara re sile ko ti ariyanjiyan mo ko se pa fowo bo kokon mo olorun mo gbogbo patapata ni patire ero re iwa re ise re awon ipo to wa ato gbogbo to se o le wa ti waju olorun laro ipo juwa ya aye mi pada o ti o ba bere gan loluwa yo se o ti o ba bere loluwa yo se oluwa wa o je olododo yo ye o pada bo olorun ba se fun solu yo se fun o bo ba ye aye solu pada to so di ochun to se ye ninu aye re tare ninu iwa ninu ise ninu ero ati gbogbo to luwa ran lowo lati se oluwa yo se nkan na fun o oluwa yo se fun o eni ti o so oro odi tele to je oninu ni beni to je lewo eyan sugbo ri anugba anu kan na wa ni lowuro ye olorun se tan lati deriji o to ba le ronu pada olorun se tan lati pa agbara eserun agbara esorun ninu aye re bo ba le bebe ma fi won pa momo o le yi pada ko ni gbogbo esere ko si yi pada si olorun ori ofe olorun o wa larowo to ore ofe jesu kristi o wa ni ekun rere ni ekun rere nipasẹ jesu kristi so lu gba ori ofe yi ori ofe lo so di ochun ori ofe na wa fun o loni ekun rere ibukun jesu kristi wa fun o gbadura ko so fun olorun ko juwa sanu fun mi are ye pada ologo e to sele na aye paulu lati eni to satako o wa di ko kristi eni to satako to wa di eko a mo ye igba to tin de chese olorun sugbo juwa so fun o o ni oni ni opin re o wa tesiwaju lati ma gbadu ese bi lati ma gbegbe aye ese lati ma joju ese lati ma je lati ma mu ninu ese oju wa wa so fun o wi pe mo fe o ko ye pada eye gan ni ete ti jesu se wa o ku lori gagbelebu elewu eyan eni to satako o wa de ko o wa di asoju kete jesu lori aye eja ke poruko oluwa ke poruko oluwa gbogbo ko to wu ko ti se bata ni oluwa mo sugbon ni kete ti o ba so pe oluwa o dun mi mo tora foriji mi o de pada tun ese mo o mo ese re o mo aisododo re o mo idibaje re gbogbo eni oluwa mo loni bo ba ke poruko oluwa o le yi o pada lati ota olorun ko wa di ore olorun ori ofe yen wa larowo to lati se o le de ko kristi eko fun oluwa eko oluwa oluwa fun o ni ori ofe aware a ti so wa di eni ta balaja so do kristi awa ni awa ni lati se ton ka so fun olorun oluwa mo se ton mo fe de eni ta balaja si odo kristi o ti son mi gbe aye ese o son mi gbe aye ibi o son mi gbe aye boboro oluwa sanu fun mi bi oluwa ba dareje paulu to ye pada to so aye edotun to wa di oni wasu, to wa di ko, to wa di

gbala bo ba je pa o ti deni gbala wa gbadura fun okan chochun okan chochun ni o fi fun o okan chochun ni mi yo fi fun yin wo ti mo koko ta kuro wo ti fun ni oko eran ele igan ni ti o ye lati sele nigba na la wa gbadun eje pada to to gbadura si olorun mo gbagbo po olorun ti da wa adura na oluwa si ti gbo bi o se gbagbo lati oni ye lo o ma gbegbe aye ta ti sodo chun igbe aye ta ti sodo chun igbe aye ti a ti feje fun oluwa pe o ni ma beru enikeni mo o beru olorun pelu gbo oko re olorun yo se mo iye pada patapata wa o wa do ohun elo to wulo ohun elo to serere ohun elo gege bi ranse olorun ko ni je ranse isumo a fe pari adura nsin so pojo wa latode lo mo jowo ngbogbo oluwa olugbada mi mo jowo ngbogbo sile fun o loruko jesu ni agbadura awon melo lo gbagbo bi pe olorun ti da wadura won awon melo lo gbagbo pe adura ti mo gba yi o oluwa ti gbo pelu iwaaso ti a gbo lati oke wa yi mo ki oko rere o ko lo wa se pataki o ba pada o ma tun pada sinu ese re mo bo se gbo owo re mejeje soke to nso fun oluwa poluwa mo jowo ngbogbo mo fe keje pada ko tesiwaju na aye emi ti ti aye raye olodun yo se baba ni oruko jesu adupe lowo yin lopo lopo adupe pe ti mu wa la koja gbogbo iwe mimo ari igbaye solo eni to je lewu to je olenu ni bene to je eyan buburo sugbe eyan olodun ye pada jesu kiti wonu aye re o mo ye pada patapata wa o wa di ohun elu olola o wa do ohun elo ti a yan o wa di apostle yin o wa do ni waasu rere o wa di eni to ko awon episeli oluwa gbadura o ti e se fun solo e le se fun ni kokan loni olorun mo gbadura fun iye awon ti won ti gbadura laro ye ti won ti bebe fun iye pada patapata won ti bebe fun isodotun won ti bebe nipa gbara mi olorun oluwa e da won adura won loruko jesu o ti oluwa ti se ninu aye won won o le padanu e loruko jesu fun gbogbo elese laro ti won ti gbadura fun idariji ati fun anu olorun mo gbadura e dariji won loruko jesu ewe won nipa eje odo agutan ewe won mo patapata nipa eje jesu kristi e je ka gbara ma lo ma deche mo e mu wa sinu aye eni kokan loruko jesu ati pe loni ke ma gbe ni kokan soke soke soke nipa gbe aye ti emi iso di mimo iwenu mo imura tile fun mi bo kese imura tile fun serere loruko jesu ati fun gbogbo ni gbagbo e to je pe won gbagbo tokan tokan won gbagbo won de ni igbada won ni iye pada okan ton to je lati ni iso di mimo olorun mo gbadura eleyi ni fi olorun ani iso di mimo wa gege bi oro re oluwa fun yi awon ti won gbadura fun okan tesun okan mimo olorun mo gbadura pe laaro yi eni to ma mu ewa buburu ese kuro to ma mu iwe isu kuro e da won adura won awon eyan re fun iye pada la loruko jesu iye pada ochun isodo ochun isodo ochun patapata e je ko wa sinu aye eni kokan wa loruko jesu e yi eni kokan pada e so eni kokan dochun lati yi pada ko nu ese ka yi pada ti ododo ka yi pada ko ninu iborisa ka yi pada ti olorun alaye ka yi pada ko lodo satani ka yi pada ti olorun jesu kristi ka yi pada ko ninu okuku ka yi pada ti ninu imole oluwa mo gbadura eyi yo je irere ele kokan lati oni loruko jesu mo gbadura pe ete ti a fi wa ti ipade yi lati ojo wednesday ko ni je lasan oluwa awon idaniloju iye pada yo wa na ye ni kokan
eje pada idani loju eje pada eji idani loju igbe aje ta aje pada atoko ta aje pada yo be se foran la aje nikankan loruko Jesu o ko nte nikankan gbadura fun ton ti gbagbo pe ati se na ati se oluwa fun igbada ati se oluwa fun so di memo ati se oluwa fun gbogbo to ku awon iboku miran to ku to kan fe baba mo gbadura olodun olodun mare a o re eni kokan a o die eni che o ni ekun rere re o yo die o ni gbagbo to to ti aye pada to ntale Jesu loju lowo ni oruko Jesu olodun a dupe lo ipe ti gbadura wa bi a che ma pada wa ni asale olodun bi a che mo awon elomiran wa lati so fun nipa iso itan na itan rere ije pada na olodun mo gbadura opojopo la o tun se na asale ninu aye ni kokan loruko Jesu a le dupe tan fun baba wa ninu oluwa tori pe won je ohun elo teyan olorun yan ohun elo teyan fun ra yin eni ti e ti fi ami oro sori won ti won jowo aye won patapata lati ma wa so ijoba na fun gbogbo awon eyan lati de ni igbala akoko awa apostle wa ni akoko ti wa re ti won jo wa aye won patapata fun wa so re olorun mo gbadura wi pe e kun wa pelu okun ochun ifamoro yin ochun yo po sinu aye won lojojumo okun won agbara won ati okun oluwa ko ni je ti o diku ninu aye won loruko Jesu la chale yi bi won tun se wa soro na a o ma fese mule bi won se gbadura fun elese lati wa sodo kete yo ma sele bi won se gbadura fun onigbagbo yo ma gba iwosan e o ma chu okun won se lojojumo ekun okun won se oluwa wo mo se ranse na se koni re won wo ma je alagbara alagbara alagbara loruko Jesu a dupe lowo yin pe ti gbadura wa ibukun ipade ye yo wa je tinu aye eni kokan wa baba ise upe ti de wa lohun loruko Jesu to lagbara julo ni agbadura e je ki wo gbe eyan ko wi pe ame e so le kon se e ti gba yo wa cheche la inu aye eni kokan loruko Jesu amen eke haleluya eke haleluya pelu okan to kun fun imore a fi ogo fun oruko olorun wa fun aseyore isoje pelu kumoye e to waye ni ogun west ni ota ni 2026 ati reje pada ochun opolopo okan de ni igbala awon eyan gba iwosan awon alaini reti gba ireti bakan na ni imore wa lo si odo oludasile ipade ti won mu ipade to nyi aye pada wa si ogun west ati ifareni ji won adura won ati opolopo ise rere ti won se nitori na amorire yin sa a fe imorire morire wa han papa julo awon to je olore ni ile iwe ati awon to je olore ni eka ti iwosan ifowo suwopo won ati ogba won ti won fowo suwopo pelu wa e se lopo lopo ko luwa ko bokun gbogbo yin e tesu aju ni bokun oluwa

láti mú lọ́wọ́, a ò mú un lọ́wọ́. Bí o bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ bíbélì ti Yorùbá, irú bíbélì wo ló yẹ ká gbé dání? Yorùbá. Àwọn bí a bá ti jókòó tán, a rí wípé àwọn kan ń dìde dúró, àwọn wọ̀nyí ni adènà. Wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run láàrin wa. Bí wọ́n bá sọ pé kí a sún, a ní láti sún. Nílé Ọlọ́run, a kìí jà, a kìí jiyàn. A kìí sọ wípé mo ti gbé bíbélì mi síbẹ̀ láti jókòó síbẹ̀ ni. Ilé Ọlọ́run jẹ́ ibi tí ó lọ́wọ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nítorí bẹ́ẹ̀, kí ẹ má jẹ́ kí a di àwọn tí Jésù tí a fi pàṣán ìdájọ́ tí a fi lé jáde. Bí a bá ti wá ibi tí wọ́n bá sọ wípé kí a jókòó sí, a kìí bínú sí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀. A jókòó sí ibi tí wọ́n ní kí a jókòó sí. Bí a bá sì ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, kò ṣàǹfààní, kò sì tọ̀nà kí a máa bá ara wa sọ̀rọ̀ tàbí kí a máa sùn. Bí o bá rí ẹni tí ó ń sùn, wàá fọwọ́ tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe etí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a ń sọ. Ṣé ó yé wa ohun tí a ń wí? Ẹ jẹ́ kí a dìjọ wá láti gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, ìwọ tí ó dá ayé ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni kò dá, ìwọ tí ó wà kí ayé kí ó tó wà, ìwọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin, Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, a fi ògo fún orúkọ yín, a sì fi ìyìn fún orúkọ yín, gba ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ Jésù. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn dúdú, àwa tí a ò mọ Ọlọ́run ní ìgbà kan rí, àwọn tí bàbá wa fi pa ìtàn fún wa wípé ẹnìkan wà tí ó ń jẹ́ Ọlọ́run Bàbá Jésù Kristì, ṣùgbọ́n àwa tí ó ṣe ní olóríire láti jẹ́ kí a ṣe alárìn bá pàdé ìyìn rere. Bàbá, gba ọpẹ́ àti ìyìn wá ní orúkọ Jésù. Nínú ìtàn, nínú ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ni a ti gbọ́ wípé àwọn òbí wa, àwọn bàbá ńlá wa, wọ́n máa ń pa ènìyàn ṣe ẹbọ ni. Ìwé mímọ́ tí a ń pè ní Bíbélì, wọn ò rí i rí. Wọn ò sì pa nítàn fún ọ wípé olùgbàlà wà, àti wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ni máa wẹ ni mọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti wá ni, àwa ni ó ṣe ní olóríire tí ó jẹ́ kí a jẹ́ alábàjọpín nínú ìhìn rere àti ìgbàlà tí Jésù wá pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Bàbá, gba ọpẹ́ àti ìwọ ní orúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n wà ní àkókò tiwa yìí, tí ó jẹ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé Bíbélì, wọ́n ń kà á, wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, síbẹ̀síbẹ̀ èṣù ọ̀tá wa ni Ọlọ́run ayé yìí ó fọ wọn lójú. Ó ra wọ́n ní iyè, kò jẹ́ kí wọ́n kí ó mọ ọ̀tún sí òsì. Ìwàkuwà kúrò lọ́wọ́ wọn, ìwà ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ké pè ọ́, wọn ò sì mọ̀ ọ́. Bàbá, à ń bẹ̀ ọ́ o, a ò fẹ́ kí tiwa kí ó rí bẹ́ẹ̀. A ò fẹ́ ṣe àṣedànù, a ò sì fẹ́ wá lásán. À ń bẹ̀ ọ́ wípé àwọn igi tí ó di wa létí, àwọn ohun tí ó ra wá níyè, àwọn ohun tí ó ń fọ́n wa lójú, bá wa yọ kúrò ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ nì tí Jésù ta sílẹ̀ ní orí òkè Kálvárì, èyí tí ó wípé èyí lè ẹ̀jẹ̀ mi ti máa jẹ̀mú titun fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀. À ń bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣì wà, tí ó lẹ̀ mọ́ni tàbí tó ń sá pamọ́ ní ìgbésí ayé wa, èyí tí kò jẹ́ kí ojú wa kí ó rí ìgbàlà Ọlọ́run, bá wa yọ wọ́n kúrò ní orúkọ Jésù. Ṣàánú fún wa o. Ní ìgbà náà, ní ìkẹyìn ayé, nígbà tí ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ yóò ṣẹlẹ̀, nígbà tí wọ́n mú ọkàn tí wọ́n fi èkejì sílẹ̀, nígbà tí ìpè yóò dùn.
Baba ambe o se wa ye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni to sin je ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa ko laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti on ti an ko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu sanu fun wa je ki ore ki o ye wa je ke ni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi oluwa wa e je ki a joko loni anye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara be ba sin fi elesin pe onigbagbo ti an fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wipe ko si ohun ko ohun ti elesin le ri gba lowo olorun bi ko se iya idajo ati ibinu olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba ti n pe awon ori oro olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di o lowo bi o ba mo bi a ti kowe ki o gbegege re bi mo ba ti n pe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba ti n dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo tooto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sunmo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mu eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo tooto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re
awon ni won po ju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti aro wi pe onigbagbo to toni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihin loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni tooto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya otika iwe ti anka yi ori ese yi boya otika ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wepe kerara kini se ti o wipe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ba nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba tin pe eniyan ni igba kugba ti o tin so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati ke rara eyi je wipe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti olorun yi o ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oni waasu yi wipe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a ti njosin wipe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wipe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo kole orun a ma reni pelu re wipe ese oda ko da ko se be
bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun wa wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun wa loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi rekoja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi rekoja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi rekoja awon yi han wo ese ikeji ki o wo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbomagba toni bi won si ti je ase tinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka samu won o si ye lo si lesin ni ojojo isimi o nso fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ohun ti o fe da wole ni bawo lo se le sese ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o se se ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jireh oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti oye run lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọ́n tún ṣí àpamọ́wọ́ wọ́n tún kò sétí wọ́n tún kò sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ṣùgbọ́n bí ìwà wọn ti burú tó nì wípé lójoojúmọ́ ni wọ́n ń wá mi ẹsẹ̀ ìkẹta ó tún sọ fún wa wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà àwọn ni bó bá di òru bí àlàkalà bá dé tí wọ́n làágùn wá láti ojú oorun wá gbọ́ jésù gbà mí dáríjì mí ẹ̀ṣẹ̀ tó dásùn lálẹ́ àná òjúlẹ̀ ológbò tàbí èkúté tàbí adìyẹ wọn ò yé lé e lójú oorun bó bá sì ti ń jí bẹ́ẹ̀ ló ń wá sáàmù tí ó kà bẹ́ẹ̀ ló ń gbàdúrà sí omi nínú ìgò tó mu omi
ti o so pe a je kuro leyin mi ah a je e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irin kirin to ba wa lowo won awon la je leka kiri ṣugbọn bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe je Jesu Kristi ra pada awon ti a ko ruko won sinu iwe ye le orun ba je nri won nsa ni bo so nri won o nsa ni esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wipe ako ninu oro olorun wipe mo je asegun be le su nsa lo ṣugbọn bo wa di wipe olele mu latoju orun ansin on ninu omi ansin on ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o lagun o so pe pada lemi satani igbala lo ye ko wa ṣugbọn awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe patapata ko so pe ah mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memu ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo goje ojo ni won ma gba awe won ma se sera ni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota ṣugbọn bo wa dojo Sunday o an lati ri ninu ile isin o si sese ko ti e ma sise paapaa ninu ile isin awon wonyi ni bibeli n je ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo bee o daju wipe orun apaadi ni ese keta ni o n so wipe ṣugbọn ese keta nitori kini awa se n gba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se eko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won si n gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni ṣugbọn bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbọ ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibikibi to wa ko si bibedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o se se ko je wi pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun ṣugbọn sibe koni le roorun sun bo ko le sile awon oso ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki o wa ninu re ṣugbọn ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won o mo oju olorun won o mo bi ati sin olorun won je elesin lasan ṣugbọn won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se n gbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ esi n fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli n pe ni wipe eyin se afẹ Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin
o si wa laarin awon ti won ko ti egbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata won si nawo won fowo sofo lati ese kerin din ni ogun ni aisa ori keta pelu pelu oluwa wi pe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wi pe oni waasu wi pe awon elomiran bi aba bi won ti aba so wi pe ah se bi o gbo wi pe ana re nyeyin oku pada o se lo ah ani shoshi wa ni awon elesin niyan ko mo wi pe oluwa wi pe a so pe shoshi wa ni bi ore bade to so pe ah mo de o wa fi oti se mi lalejo ah ani shoshi wa gba fun wa be awon ele bo ba se mo awon elesin niyan awon ti ki so ni gbagbo awon ti won oni idani loju ohun ti won gba won so wi pe ah bo ba so wi pe iyawo o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba idake o lowo akeji ko mu yawo keji latabule boya o sese ko le bimo ah ani shoshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sani iyawo en fi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yin o se fe sita ani won mo ba se mo awon elesin niyan won ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe oluwa wi pe bodi asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe ah o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma n ko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin a wo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won a so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afe irin to rin lese bo se yan ti o n fi ifekufe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ifekufe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba awe titititi sugbon ti wahala re ti o fi o sile o ni ati pelu oju ifekufe ewo la n pe loju ifekufe bo ba roju wa mo tiro ati eyi ti won fi n ko ete wa si ri ton ma soju re gberegbe be ni to fe se agbere oju ifekufe niyan awon na nje ki awon pastor oluso agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun wa wi pe won rin pelu orun giga ati oju ifekufe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo esu la nfi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mona olorun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese niwo na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan
esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo be su ba si tin ri onigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re ko si ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile lugurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe on ti o sun won de be ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won se won bi o se awa ti olorun si le ti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese iketa din ni ogun wipe nitori na oluwa ye o fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to npari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa ye o fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tan wo yin bo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye Oluya Oluwa yo si fi ho won han wi fun mi je won kirin ni o nsinsin yi won rin ni o obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri ho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won ni bi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to nwa moto wa ni ejo ega faraf eje ka koja eni to nsi esu oju won ki riran olorun si so fun a wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin a lo nkan lo na ni ohun gbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa ye o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se orin ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu iparo aso wiwo ati aso ileke ati iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun
ti won ba ti jo irun ti ti ti ti ti ti ti won ti fi nkan wora ti ti ti ti awon de arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati de arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe sibe won ka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won dara dara awon ton wa ninu aye o si se se ki wo na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja wele wele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti aya gbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e wele wele bo ba ri ni apa won tun ja wele wele ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won odi ara won odi ko gbadura ko olorun ma gbo odi ko gba we ko olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko olorun so pe ko mani kan daran kan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obirin l'Olorun soro e nihi tori awon obirin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni yo si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihi ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki odi mo fun a wi pe awon won yi won je elesin lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gbawe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyi so fun apo lati ronuko ada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele sugbon nisisin yi o n fe je onigbagbo toto yo fi ojo anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketadinogun 17 awon oba keji ori iketadinogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan wonyi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o n kilo fun wa ti o n so fun wa wi pe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketadinlogun mo n ka lati ese ikeji le ni ogbon won bere oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won si se orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bọ́n bá rí ẹ̀jẹ̀ àbá mọ́tò wọn agbárí wọn ní jésù wọn bẹ̀rù olúwa ṣùgbọ́n òrìṣà kúrò nílé wọn
iwo to fi orisa sile nle to wa debi to ngbe wa lenujo to nso pe e gbadura fun mi orisa oni je ka dura tan gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to ntapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o so mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won si orisa won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wi pe awa ti a man kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo ju ati je elesin lo ko ni wa leti okun looto lo ngba awe se won na ri paso npon imo to ye eni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi tobirin se olorun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ila si lo n ba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi ama wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri to po ti o ti e moruko won ton asi lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na sin pe latojo ta won alagba won ti n gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi wo funra ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe o beru oluwa to so pe lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri o to lo paje o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni je sugbon sibe sibe to sin wa bo pe ero ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu po ada nitori idajo nbo wa je ki nson to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ikeedogbon o si se le atete kogbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini usarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won farapamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon omo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini usarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronu pada ti o so fun olorun wi pe saanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wi pe bi o ba ronu pada jinle jinle ti o ronu pada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri
ti won si n peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori eran ri lo si ikorita meta isu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wi pe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronupe wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ahan ni waju mi ta le o beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje Jesu Kristi eyin ni olorun se nle won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idamewa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan owo mu idamewa nu e oni mo wa fun oluwa o ba se bo ba si di ojo isimi iru awon eniyan be won a jo wa si waju pepe ni won a so wi pe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun han ore olorun eni to nta ti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won a se fun lowo lati inu owo iwa agbere atun mu idamewa wa si waju oluwa ani mo wa mo ore oluwa ni o Oluwa to da mi si o da si lati se agbere o da si lati se ife ku fe Oluwa to da mi si to si fun mi to fun mi ni ise se ise niyan da mi lohun se ise niyan a si mo wo e wa si waju Oluwa ore asan ni tabi eni to nlu awon elomiran ni jibiti awon to je wipe won gba ise lowo ijoba o se se ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru omi to nda sile ko le tele tutu owo to fi ndi awon eniyan lenu sugbon sibe sibe igba ti owo iba tun jade atun mu idamewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wipe eri apere lagbaja ni awon ni opo mure lo ni ile isin awon ni igi leyin oba awon ni baba isale fun wa olorun o mo won oni wahala se npo to be sugbon mo gbagbo pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin ki to mo ona igbala igba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti wo aso funfun a gbagbe pe ara ta wo aso funfun si o dudu inu ta si woso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo a ni aye igbani a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe mo je kan ninu awon to lulu fun won nigba na alakala okuro nbe o sugbon baba tin lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni a ma yi won mole emi olorun ki yi yan mole a ko tun lo sile isin kemi olorun ko tun do ti aso e ko to de kan ni mbolo ti nbo o lo ja ni abe o lo lo se ah ko ni emi olorun ni emi olorun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi nba ti lulu atawon ti won se agbere ti won se panshaga ati awon ti won ko obinrin jo be ni emi nba le won ni won fi oriru bench ninu leisin
mori ni o ki se ti won pa ni tan fun mi mo joko saarin won ni a jo ngba awe ni a jo nka saamu ago meji la ago mesan loru la jo la ngbadura a lo nse ise oru pa pa a je wo bata bi so ba gun elese bo ba ku lo sorun apadi wo ese keta la o so fun pe turari je so irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejopo owo ni osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si yo lenu fun mi gba to n gbadura to Olorun so pe ye yo mi lenu o mo pe iro eyan be te to n gbadura to Olorun so pe ta lo n yo mi lenu yen omo onina kuna wo ni e ti o pada wale to n gbadura to ranse latokere sile wipe o n fe alaafia o n fe ilera o n fe iwosan ye yo mi lenu bi Olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e ṣùgbọ́n bo ba le ronú pọ̀ ada bo ba sọ fun Olorun wipe ṣàánú fun mi emi o to ṣe ẹlẹṣẹ Olorun a ṣàánú fun o nitori alaanu ni Olorun bo ba jọ ara rẹ loju ni ipo ẹlẹsin ti o wa ti o n sọ fun Olorun wipe o gbagbọ pe Jesu ku lati ku ẹṣẹ rẹ lọ bi o ba si ti ku ẹṣẹ lọ bẹẹni o n ju ẹṣẹ silẹ patapata to jẹ ko sunmọ sakaani rẹ mọ ni ẹsẹ kẹrìnlá o sọ wipe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o sun mi lati gba won ni igba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto ni igba ti eyin ba gba adura pupo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara adura ka ma laagun o ni bo ti e gbadura to laagun to da omi loju bo ba ju ese sile o so wipe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo ti le rin jina si ile be ni okan olorun lo n pe wa wipe ma duro sibe sa sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wipe mo wa ni egbe awon ti won ma nwo aso funfun tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto isin la npe be awon ti o mo wipe bi o ba la la bayi ko wa si wojo ko so pe mo la la o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe ala eyen a gba samu bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isera eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri oso ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma n so pe a o te ori oso mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aisan woli wa papa aisan ojule toro ba kobo lowo e ki woli eni to je tolorun ko tun ma toro je bo ba n sise fola olorun a toju e a o se di ologbon ka so funra wipe eyi ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin oju odun bi mejidinlogun seyin leni kan so fun mi lo so pe ko sona nbi to wa yi ko koko ye mi.

0: Epistle ti
1: Moro
0: Paul
1: ni pe
0: Apostle si awon ara Galatia ori ikarun. Nitori na e duro shinshin ninu ominira na e ti Christ fi so wa di ominira. Ki e ma si se tun fi orun bo ajaga eru mo. Ki e si emi Paul ni o wi fun yin pe bi a ba ko yin nila Christ ki yo ni ere fun yin ni ohunkohun. Mo si tun so fun olukuluku eniyan ti a ko ni ila pe o di ajigbese lati pa gbogbo ofin mo. Ati ya yin kuro lodo Christ, eyin ti n fe ki a da yin lare nipa ofin. E ti subu kuro ninu ore ofin.

ọlọrun ọmọ sinu aye ti o si fi fun wa ni ọlọrun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa ṣugbọn o je ayo kan ti wa wi pe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki a je alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a ka yi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese keta ati kerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke a ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni toto ni we pe o je ife olorun we pe keni keni ninu wa ki o ma ba segbe ki a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe ni kan soso awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye ohun ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu wepe opolopo ti o nwa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke a wo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro we pe oye gbogbo wa bi aba so we pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma n dun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin daradara eni ti o ja fafa bi omo yi ti a bi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti n ri inu baba a ma dun o ye ke a mo we pe bakan na ni pelu olorun o n fe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a n lepa o n fe ke a fi jo ohun bi a ba le jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro
ninu ohun gbogbo ti adawole inu Olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan Olorun tabi ninu iwa Olorun ye ke atun wo ese ikerin ti aka lekan ke atun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon Olorun ko fe ki a fara ko eri Olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan Olorun Bible so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wepe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wepe ife Olorun ni yo je inu didun Olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan ye ke awo iwe Romu ori kejo ese ikokandinlogbon Romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti Olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo Olorun ati wepe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oniwa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni Olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wepe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wepe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo Olorun nje mo fe ki o ma ye wo iya se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iya se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iya se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun
Eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori igi agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo peteru kini ori kini ese ikerin dilogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile ohun ti olorun ko ko si eni ti o le yi pada je ki ran o leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi eni keni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je ki n bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti a ko sile a o ti yi pada nje a o ki mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agutan we pe o to ge iwaasu wi pe ki a ma waasu lodi si ese ki a ma waasu lodi si awon oso aye ki a ma waasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wi pe o to ohun ti a n fe ni wi pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ki a ko ese sile nipa ti ki a ni igbala nipa ti ki a wa ni iwa mimo yen na to iyolenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agutan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti a n fe ni we pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba n yi eyi ti a ti ko sile ti o ba n yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiyesi ohun ti a n ka ko so wi pe ki a tele apeere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabinrin ti o ti le n se ojuse ninu ijo ko sa je mimo panumo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin papa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun ese ikejidini adota
nitori na ke eyin ki o pe bi baba yin tin be le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe wo pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni wo pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki o bo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigbati ipe ba dun nigbati a o gba awon ayan fe soke nigbati a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikeyin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin tin be le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ke ni kokan ninu wa ke ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti atika latinu petero latinu romo ati lati petero kini petero keji ati lati matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ke a je mimo lati je ke a de pepe ati lati je ke a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni a o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbesi aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbesi aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se Olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se. A so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo. Nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo, nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa. Ke a ba le je alabapin ninu iye. Ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi Olorun. Oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa eyi ni apere o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu eyi ni o fi dabi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo Olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba Olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun
wa sinu imole. Ni gbati abani imo, eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye, ti o pe wa sinu ododo alaafia Olorun. Ni gbati abani imo, eni ti o pe wa kuro labe isinru esu, lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa. Oni ni gbati abani imo yi, ni iyi aini pekun. Ati iwa bi Olorun yo je ti wa nitori be nigbati abade inu ijo o ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de ni Olorun bi a se le gba Jesu Kristi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi Olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se to si ti kuna ogu Olorun nje oni imo we pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba ese ja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo we pe iku Jesu Kristi lori ige agbelebo ni kan soso lo le gba wa kuro lowo ese je o ti ni imo we pe ore ofe ti ti odo Olorun wa nipasẹ Jesu Kristi eni a fi le ni idariji eni a fi le bo lowo ese eni a fi le di ominira le a fi le di atunbi je o ti ni imo we pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Kristi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo Olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Kristi wa se lori ige agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa Olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri Olorun kini tumo yi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri Olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri Olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri Olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri Olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso ohun segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri Olorun elomi a ma so fun a wi pe bi o ba gbadura won a ma le emi esu jade won a ma gbowo de awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri Olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan o to gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo Olorun nje a kiri lowo awon ti o n wa si ile isin ibaje ile isin ni ma nko
Iba je ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a kiri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ke a ma je eje kuje ke a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin jo nko ti ba won je a ke a ma yan ale ni ita ke a ma se pa saga ke a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi ati nri ninu aye nje akirinu opolopo ijo ke a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje ati bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni an so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni wi pe ani lati di atunbi ani lati je wese ke a ko sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun wi pe a fe bo lowo ese ke awon nkan ije ku je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ke a bo kuro ke a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ke a re we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo Genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi Genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wi pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa oni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja iye ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya a mo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa din logbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma nro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obinrin won ma nro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obinrin won ma so we pe olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obinrin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obinrin akoko
iwa ti o je wipe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun fi ese daadara o eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa wepe adawa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe wepe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu mati ori karun ati ka fun wa ninu romo ori kejo je ki a tun wo ninu efeso ori karun ese iketa din logmo ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni aba won tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki aba le je alai ni aba won eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fihan bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fihan a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisinsin yi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogo olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o n fe tun wa da o n fe tun wa mo o n fe tun wa se o n fe fi eje Jesu Kristi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan soso ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo se se fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wipe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun
lo n se igbeyawo miran je a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wo pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lojoba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun afẹ ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja ko ko ija sile eni tin binu ko ko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupani eniyan alagidi alailaanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won bawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun wa ni awon iliri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan wonyi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe christi jesu lagbara agbara lati dariji agbara ti nso ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe jesu christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jinle to bi o se le ga to ni igbese aye enikan kan wi pe jesu christi o lagbara lati so ni dotun
o lagbara lati wese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenumo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wipe Jesu Christi lagbara kosi olo kosi ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wipe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun yin pe o n gbe n gbe o ki o so fun yin pe o n fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kona ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa din logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina koni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni ari wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samueli ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Danieli ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa ewa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ise nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun Jesus lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun aworan Olorun nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o ro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin Luke ori kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki a wa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wipe o se se fun Olorun ninu agbara re
se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi o pada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi o pada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi o pada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jide kuro ninu oku se ko le yi o pada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ke awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si erokero ninu re ki o ma si aran kan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti o so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o se se fun olorun lati pawamo wo Juda ese ikerin lelogun Juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini pa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori 23 ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nlanu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma nbere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si orun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju o wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju o wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni iyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je we pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je we pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwosan ogbe ni lo sorun awon nkan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni woju olowa nkan ti o se ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere e ni a n pe ni iwa mimo so mo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa e ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan yi a fe iwa mimo a fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu jeremiah ori 29 ese iketala eyin o si saferi mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti kii je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo isodimimo isodotun ohun ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti kii je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni enimimo
alaileri alailaboko alailegbin kan sosho nkan ti ki je ke awon elomiran ki won ki o le dabi Jesu Kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan tokan gbadura bi o ba je wepe won wa owo ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe oni eyin o saferi mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ke a lo si ori ekun wa mi o ni ke a joko mi o ni ke a dide ke a lo si ori ekun wa ke a so fun olorun pelu ikerora ke a so fun olorun pelu igbagbo ke a so fun olorun pelu okan ti saferi olorun ke a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a daruko re yi iwa mimo ti a tenumo mo fe ke aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi Jesu Kristi se gbadura ni oke Getsemani o mo bi o se fi kerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwa ya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o ni so fun olorun be o mo bi Jacob bi o ti duro ti angeli ni ti o so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o le so fun olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eyi ni ohun ini ti mo nfe eyi ni ohun ti o wun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki irin mi ki o je mimo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun iwo lo duro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o saferi olorun o ni eyin o saferi mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi sopo olorun gbadura si olorun jesu ku fo lori ige agbelebu o fe ki o fo lowo ese patapata o fe ki o di ti olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni isodi mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala pe fun idariji ese sopo olorun we pe ki o fo le ori ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o fe ni isodi mimo o fe ni isodi mimo o fe ni isodi mimo titi olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti olorun ki gbe pe olorun so fun olorun we pe iwa mimo yi o ni edun okan re o si fe je ti re titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu irin ninu gbogbo o fe je ti olorun ke pe olorun o daju wi pe ni o se fun o Thank you.

la oro Olorun awon ti o so we pe mo mo pe won o pe mo mo we pe eleyi o da eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki so Olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro sinsin o ni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwuri tabi ipeni nija wo pe olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe olorun ti o fun arabirin ni ore ofe lati ma rin ninu ife olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju olorun o sese ki o se fun emi na ninu peteru keji Petero keji, ori keta, ese ikerin la, niturina olofe, bi enyi tin reti irun kan wonyi, emura giri, ki abali ba anyi li ala afia, li ailaba won, ati ailabuko li ujure. Ori wepe, o meji ti atenomo loni, ala afia, ati ailaba won, ati ailabuko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola o ni ki a di mu ki a je ki o wa ni igbese aye wa titi Jesu yo fi de nitori pe Jesu Christi o n pada bo le keji nitori na olofe awa ti a ti di omo eyin Christi ebi Olorun bi eyin ti n reti bibo Jesu iru nkan wonyi e mura giri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo wi pe bi agbagbadura tokan tokan olowa yo se nkan won yi fun aloruko Jesu nje olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun olowa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje Jesu Christi ki o le we omo ki eje Jesu Christi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Christi o le we omo o le se o pe eje Jesu Christi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje Jesu o sese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o sese ki o die ni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni tooto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro di o eyi ni isodimimo isodotun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona eniyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa.

0: ara. Ninu orin David yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lo lo bayi fun awon ti o je ti re o so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won Oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin dapidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni ati nka ohun ti dafidi ko nitori dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti ori wahala eni ti o ni isoro eni ti ori inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun awi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun awi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wo pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki a kun kun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki a kun kun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wi pe ooro jina si igba ti a sun wi pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran bi eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju wa eni olorin yi fi nso fun awi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa o ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wi pe ko tun si abayo won ti ro wi pe ko ni si dande won ti ro wi pe ota yo ma je gaba lori won titi won fi ku ti won fi fi aye sile olorun wa lana fun won wi pe ki a to mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a to mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti a ti sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa komu aisan yi komu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu eyo soti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo we pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije forogbin yo fi ayo ka ewo ni o so nipa wi pe won fi omije forogbin won fi omije forogbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele owo ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin forogbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma forogbin nitori be won fi omi je forogbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je forogbin sugbon nisinsiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbede osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otun la omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe ah ah iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o fi omije furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti olowa o se gbekele olowa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo babalagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ah ma saka kiri ki o gbekele olowa nitori wi pe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti n fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara wonyi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti ati mo si ologbo tele tele eni ti ati mo si omoluobi tele tele eni ti kija ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti imo olorun o kan je ologbo eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluobi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wi pe gbogbo ogbon ti o ni wi pe o ti so wonu a dabi eni ti nsinwin a dabi eni ti nsoro radarada a dabi eni ti nso nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o se se boya awon gbo wi pe oko ni jamba wi pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbomi ti o gbomi si omi o to ko si wi pe a n bara waja nigba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti n bo ko si pe boya n fura sira wa nigba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni ale nita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti n faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki n se eni ti a mo tele tele si oniwo tutu inilara o mu ologbon di asinwin nitori be ki a sora ki a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ki a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi ogorun le meje orin dafidi ogorun le meje ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun kigafra fun mi ki awo ese ikokandini ogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki oye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi won ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbese aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si nigba inira ati nigba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o nse le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta exodu ori keta ese ikeje oluwa si we pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun abraham wi pe abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wi pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atunbi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oranti okunrin kan Job ni a n pe oruko re o ranti wahala to de ba ninu ebi o ranti isele ti o sele si gbogbo awon omo re o ranti e ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori keta lelogun jobu ori keta lelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fin gba awon nkan kan laye sugbon Jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi to o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se japapa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won siwaju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je ki n so fun o awon eniyan wa won ma n so fun a wi pe ikoko ti o se be to dun ide re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a nso nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wipe adabi awon jagunjagun ki awon jagunjagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo daradara a o ti dan won wo daradara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti a ni lati la koja bi a ba n so nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba n so nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya o ni igbagbo ninu olorun o saisan ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se n fi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo wipe nigbati awon nkan yi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a n so ni wipe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a n la koja o si daju wipe olorun le gba wa wo orin dafidi lekan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wipe nigba yi emi o dide emi o si yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wipe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wipe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori keje din logun ese iketa din logun ori dafidi ori keje din logun ese iketa din logun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo to wa sile olorun yo da wa need ki o je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo Oluwa ati eni ti Oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo Olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le Oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse Oluwa e ni wi pe bi a ba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse Oluwa ani lati je eni ti o mo Olorun ani lati je eni ti o ti ba Olorun laja nipa kiko ese wa sile a si ti gba ise ori igi agbelebo ti Jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo je mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ke ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso opo bora o si lo sinu ile Oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Hezekiah oba Assyria si n so fun wipe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbẹkẹle Olorun to wi pe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju Oluwa nihi ni Olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wipe bi a ba je eni bi itinu Olorun eni ti o gbẹkẹle Olorun wipe bi a ti le dide ogun si wa bi a ti le koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wipe Olorun ni owo da wa sile Olorun ni owo gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni Oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi bẹẹni ki yo ta ọfà kan sibẹ ki yo si mu asa wa siwaju re bẹẹni ki yo si wo ki yo si wa odi ti Nihi ni Olorun so fun Hezekiah wi pe o mo pe ko so ija ti oba Syria se si o ki o le se o ni nkan nitori wi pe Olorun ti se tan lati daabo bo ilu yi oni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wi pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagba okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re oni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun eja ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israel leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun eja ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath oni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israel oni kan ko si ran ti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah oni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan oni be gege ni fun iranse Oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo oruko Oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebologun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se o ni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je ni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o n jalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi o ye ki a je eni ti n soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o tile je wipe won ni wahala ninu ebi bi o tile je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile esin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti Olorun ti le ma nse ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu to nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100 le 7 ogorun le meje orin David 100 le 7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo Oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo Olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa nitori igbagbo ninu Oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu Efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo
1: nipa eiti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni emu apata igbagbo nipa eiti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni igba miran a ma ngbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe ah lagbaja won ta lofa ni lagbaja ah ofa aye lo wa lara e lagbaja a o mo gbati won ti se nkan be yen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so pe gbati o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yinbon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni o ri pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wepe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wepe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a npe ni apata e ki se apata apata yato sugbon nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won won le ma tafa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi a bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba e ni a npe ni apata nitori wepe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebo logun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun ani abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan naa ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ami titi de iku oni won segun esu won segun dragoni nitori wepe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki a tun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re o sila bi aba tin gbadura ti an gbadura ni oruko Jesu e je wipe an sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun e ti a o fi segun isu se o mo wipe nigba ti isu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun isu ki a si ri wipe a ni ifami ororo yin olowa e je pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora pupo a o se ba ajaga na je nitori ora popo on ti a pe ni ora popo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o nso nipa ohun ti olorun e ti olorun tule wa lori o nso nipa ifami ororoyan olorun e ti olorun da le wa lori ti o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbese aye wa ati so fun o ti mo nisinsin yi we pe bi o ba nfe idande idande somo to si re o nfe iwosan ni iwosan somo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese somo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun dore o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu jesu christi o lati je eni tin gbadura se oran to we ti jesu pa fun awon omo eyin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a be lowo re ki o ba le se fun wa di duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inila ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se ni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wi pe o ti di atunbi ri wi pe o je omo olorun ri wi pe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wi pe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo ri pe o je eni ti gbadura o gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ti o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu christi je ki a fi eje jesu christi ki a fi wo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ki ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun we pe iwosan pepe yo je ti re we pe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo oluwa

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ipisele ti Paul Aposteli si awon ara Efesu ori ikefa eyin omo e ma gbo ti awon obi yin ninu Oluwa nitori pe eyi ni o to owo fun baba ati iya re eyi ti se ofin ikini pelu ileri ki o le dara fun o ati ki iwo ki o le wa pe ni aye ati eyin baba e ma se mu awon omo yin binu sugbon e ma to won ninu eko ati ikilo Oluwa eyin omo odo e ma gbo ti awon Oluwa yin nipa ati ara pelu iberu ati iwariri ni otito okan yin bi eni pe si Kristi ki se ti arojuse bi awon ti nwu eniyan sugbon gege bi awon eru Kristi e ma se ife Olorun lati inu wa e ma fi inu rere sin bi si Oluwa ki si se si eniyan bi eyin ti mo pe ohun rere kun rere ti olukuluku ba se o na ni yo si gba pada lodo Oluwa iba se eru tabi ominira ati eyin Oluwa e ma se nkan na si won e ma din beru yin ku bi eyin ti mo pe Oluwa eyin ti kara yin si nbe ni orun ko si si ojusaju eniyan lodo re lakotan ara mi e je alagbara ninu Oluwa ati ninu agbara ipa re e gbe gbogbo ihamoro Olorun wo ki eyin ki o le koju ija si arekereke isu nitori pe ki se eje ati eran ara ni awa nba jija kadi sugbon awon ijoye awon olola awon alase bi okunkun aye yi ati awon emi buburu ni oju orun nitori na e gbe gbogbo ihamoro Olorun wo ki eyin ki o le duro tiri si ojo ibi nigba ti eyin ba si ti se ohun gbogbo tan ki e si duro e duro nitori na leyin ti e ti fi amore otito di egbe yin ki e si ti di igbaya ododo ni mora ki e si ti fi imura yin rere alaafia wo ese yin ni bata leke gbogbo re e mu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa ina eni ibi ni ki e si mu asibori igbala ati ida emi ti se oro Olorun pelu gbogbo adura ati ebe ni ki e ma gbadura nigba gbogbo ninu emi ki e si ma sora si ninu iduro sinsin gbogbo ati ebe fun gbogbo eniyan mimo ati fun mi ki a le fi ohun fun mi ki emi ki o le ma fi iboya ya enu mi lati ma fi ohun ijinle eyin rere han nitori eyi ti emi je iko ninu ewon ki emi ki o le ma fi iboya soro ninu re gege bi o ti to fun mi lati ma so sugbon ki eyin pelu ki o le mo bi nkan ti ri fun mi bi mo ti n se si ti kiko arakunrin olufe ati iranse olooto ninu Oluwa yo so ohun gbogbo di mimo fun yin eni ti mo ran si yin nitori eyi kan na ki e le mo bi a ti wa ki ohun ki o le tu okan yin ninu alaafia fun awon ara ati ife pelu igbagbo lati odo Olorun baba wa ati Oluwa Jesu Kristi ki ore ofe wa pelu gbogbo awon ti o fe Oluwa wa Jesu Kristi ni aisetan eyi ni opin epistle ti Paul Apostle si awon ara Efesu.
2: E je ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin loni wepe o tun win ninu anu yin lati mu wa wa si yin lati gbo oro yin lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo ke a ba le mo bi a ti gbadura ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye eni kookan a dupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo be ni n fa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu Olorun a n bebe we pe bi a ti wa loni ohun ti e n fe ba wa so ohun ti e n fe ki o ye wa ohun ti e n fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro a n bebe we pe ki eyin fun ara yin Olorun emi ki o ko nkan wonyi si wa le o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je itewogba ohun ti a si n beere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu Olorun a dupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a dupe lowo Olorun wipe o tun fun wa ni anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ki a ba le se ife Olorun ki a ba le wa ni ibi ti o n fe ki a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere. Loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun mo n soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi fini fini o ri wi pe an soro nipa isegun ni ipele ipele e je wi pe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni ati so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla an so nipa igbagbo ki a to be sini se alaye ni kikun wo ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti an so lati ese ikini nje igbagbo ni edani loju ohun ti an reti ejeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni noah nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun ti n bo bi o ba ka lo siwaju o ri wi pe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti an ka yi ni o ti n so fun wa nipa igbagbo ki a wo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi a ti fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki a si ma sure ki a si ma fi suru sure eje ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi aba tin ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki a koko wo eyi wi pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo wo ese ikefa ori kokanla ki a wo bi igbagbo se pataki to sugbon lai si igbagbo ko se lati wo nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni a je ki o da wa loju bi o se pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko se lati wo bi o ba ronu daradara si awa ti a wa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wi pe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma lago ninu ilesi tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wi pe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti enikokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni an so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wi pe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bo ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le aisi

0: praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: I said praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Brothers and sisters, we thank God for bringing us to revive.
1: Memo wa wa se ojo ikeyin isoji yi isoji kari aye e ton so nipa iyipada isodo tun patapata nipa se Christ Jesus akoko re lati gbadura je ka dide duro bi a se nlo si waju oluwa ninu adura olorin David so ni orin iketa le ni 103 oni febukun fun oluwa iwo kan mi ati o gbogbo to wa ninu mi mati se gbagbe ore re eni ti o dare gbogbo eseraji eni ti o ti tan gbogbo arun re eni ti o ra emi re kuro ninu iparun eni ti o fi isohun ife ati iyonu di oni ade eye ni eri wa nipase ipade itori la fe gbadura sojorun a fe bere se dupe lowo olorun olodumare fo gbogbo ti oluwa ti se fo gbogbo ti oluwa nse lowo lowo atun la ti oluwa tun ma se na sale oni e je ka febukun fun oluwa ka mo rere ka dupe lowo olorun fun ti oluwa ti se oluwa se bukun fun o pelu opolopo iyanu nla na be soje yi ma se gbagbe awon rere to Oluwa ti se Oluwa ti fo o ti dariji Oluwa ti mu gbogbo wahala ti idamu to ko wa ti be soji kuro leyin oni o be se re iyanu Olorun a fe gbadura bakan na a fe dupe lowo Olorun wa fun awon okan ti Oluwa ti mu wa wa sinu ijoba re awon to ti deni gbadura labe soji yi bi Olorun se fe ife ati seun re han won goro awon to gbadura ton bere fun loruko Jesu ni agbadura ninu Johanu ori kerindinlogun ese kerindinlogun Jesu wi pe 15:16 Jesu wi pe eyin ko ni o yan mi emi ni o yan yin keyin ki o le lo ki eso eso ki eso yin si le duro Olu a fe eyan ara fe gbadura ki Olorun je Kristo isoji ko duro o la se fe gbadura so Olorun pe gbogbo awon okan ti won de ni igbala ninu isoji yi nipase isoji yi Olorun yo mu won duro won o duro ninu Oluwa eyan ara a fe gbadura bakan na pe gbogbo awon okan ti won ti de ni igbala nigba ti isoji ti bere Olorun yo pa won mo ko ninu isebo won o duro sesin ninu Oluwa ninu Juda ore kerin lelogun ese kerin lelogun eni ti o le pa awon eyan re mo ko ninu isebo ko ninu ikose Olorun olododo nikan to se ohun ni Olorun o de ni ti ola ati yan ati ogoye fun ni sisin ya ati titi lalaye gbogbo eyan yo si wi pe ami ninu ise awon apostle ori kerindin ni 30 ni ese ikokandinlogun ati ese 20 Paul n so fun Agrippa o so fun Agrippa wi pe emi ki yo se agboran ti iran oru na ipade jisike yo pari laipe yo si je ibukun a fe dupe lowo Olorun fun igboran igboran ranse re se ipade pataki yi ti Oluwa n lo won ti Oluwa si n lo won ka dupe lowo Olorun fun ore ofe ti Olorun fi fun baba Oluwa lati yi awon eyan pada lati ni okoko sinu imole ati lati ni ijoba okoko se ijoba Kristi ko le gba idariji ese ati igbagbo ninu mi eleyi ni itan na awon to wa ninu ijoba okoko awon to wa ni abe agbara satani ni Oluwa tu sile Oluwa tu sile awon opolopo ti gba idariji ko ninu ese won opolopo ti wa sile ijoba olorun eleyi ni eto na awe gbadura ko lo ko ti awon eyan yi leyin ko loro lodi ma re ko wa pelu awon eyan yi ko lo ti silekun ko polopo le deni gbala ko polopo le gba ijo sile ko polopo le wa sodo Jesu Kristi e je ka gbadura bi pe ipade yi yo tesi waju ele ni ebe wa na asale yi inu shema apostle ori kerindinlogun 16 obirin kan ara chachira eni to sin oluwa eni to gbo oro wa e ti a nso lati enu paul apostle to eni oko eni to oluwa shi okan eni to oluwa shi a fe gbadura pe ki olorun ko ru opolopo awon obirin opolopo awon eyan lala opolopo awon ti o beru olorun ko luwa ko ran won wa ko olorun ko se ko le fe aye won fun jesu ke won se ton lati gbo minira nipa seji sike e je ka gbadura pe ki olorun ko tesi waju lati re daju we pe opolopo awon kan de ni igbala loruko jesu ni agbadura ninu timotheo keji ori kerin timotheo keji ori kerin pe lati ti ko je ejo mi ko si eni ti o ba mi gba ejoro sugbon gbogbo eyan ni o ko mi sile adura mi ni pe ki a ma se ka o ti won lorun sugbon oluwa gba ejo mi ro o se fun mi lagbara a fe gbadura fun baba loluwa iranse olorun alaye oluso agotan dobe komo yi a fe gbadura pe ki olorun lodi ma re ko tun agbara won se ki olorun ko ran won lowo ki oluwa ko wa poju won ko luwa ko ma fi okun ati agbara wo won ko luwa ko ma fi ifami royo tun fun won ko luwa ko ma ru won soke kon le je asegun ko le tesi waju lati gba opolopo le fun oluwa e je ka gbadura fun won e je ka gbadura si olorun fun won pe ki olorun ko pelu won olorun yo lo won fun wa olorun yo tun agbara won se olorun yo tubo ru won soke opolopo okan yo ma se pase mo gbo yin rere pe ki olorun ko gba opolopo olorun yo gba won ko lowo ise buburu gbogbo gbogbo awon ise satani olorun yo gba won ko si owo ija kan to ba se si won tabi se ise ranse won tabi se jisike tabi bi won ti o se rere a gbadura ti olorun lodumare ye pe ki olorun ko pelu aba oluwa ati mama wa aya won a gbadura fun mama kumoye pe ki olorun orun ko duro ti mama ko olorun ko pelu awon na ko olorun ko pelu won a gbadura bi pe ki ore ofe olorun ko to fun alafia a gbadura fun won pe ki olorun ko fun won ni alafia ko olorun ko fi alafia fun won a fe gbadura pe ki olorun olodumare ko olorun ko fi ayo kun okan won loruko jesu ni agbadura loruko jesu ni agbadura a fe tesiwaju lati ma gbadura ninu ere ti Matthew ore kerin pe jesu kiti lo kakiri ni gbogbo Galilee o waasu ijoba naa o se iwosan gbogbo awon ti aisan baje ati gbogbo niroro aisan o si wo won san okiki re ti kan yi gbogbo Syria ka won ti gbe awon alaisan ti o ni oniroro arun ati irora wa sodo re ati awon ti o ni emi esu ati awon ti o se won ati awon ti o ni egba o si wo won san a fe gbadura bi pe nipo ti Jesu Oluwa se ni Syria nipase isoji yi ko Olorun Olodumare ko se ohun kan naa a fe gbadura bi pe awon isoje awon ti eyanu ninu isoji yi ko je bankale ko Olorun ko se isoje yi ni bankale igbala ko wa be ti ti la laye ko olorun ko pelu iranse re oluwa yo te so lati ma bukun wa gbogbo ti aba ti se re nte kokon ni lo olorun yo se loruko jesu ni agbadura olorun lo dubara dupe lowo yin adupe lo yin lopolopo fun awon kan rere ti e se adupe lo yin fo te tu fe se ni ase loni gbogbo go ko je chin ni oruko jesu nitori pe ti dawon adura wa loruko jesu nla ni agbadura amen.

0: As we come to the close of this crusade, we release a harvest into the world, because that has always been the pattern of...
1: Ọlọ́run wa tó ń kó wa jọ ó sì wà síbẹ̀. Ó rán àwọn èèyàn fún ìyípadà. Bákan náà ni ó sì ń yí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò yí padà rèé. Ó ń lọ láti ìran dé ìran kan. Ó ń sọ di púpọ̀ ìsọdọ̀tún wáyé. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó sì wà lójú iṣẹ́ títí di àkókò yìí. Lónìí, Ọlọ́run yóò mú ìyípadà ńlá wá bákan náà. Bí a ṣe ń gbàgbọ́, yóò sì mú ìyípadà wá, bẹ́ẹ̀ sì ni ìyípadà yóò dé sínú ayé rẹ. Bí a ṣe ń parí ìpàdé àkànṣe yìí lónìí, kí ló dé tí àdìdé dúró, ká fi ọlá fún ẹni tí ọlá yẹ fún, ká yin Ọlọ́run lógo, kí a sì tún dúpẹ́ fún olùṣàgùtàn WF Kómoye bí wọ́n ṣe ń bọ̀ lórí àga.
2: Àmì ìsọdọ̀tun pátápátá, ìsọdọ̀tun ńlá, ìsọdọ̀tun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó péye. Ní ọjọ́ tó gbẹ̀yìn yìí, Olúwa yóò fọwọ́ kayé rẹ. Olúwa yóò sì ọ nípò láti ibi tó wà báyìí lọ sí òkè gíga. Ní orúkọ Jésù, Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a fẹ́ràn rẹ torí pé ìwọ ló kọ́kọ́ fẹ́ràn wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ yín. A dúpẹ́ nítorí wípé ìfẹ́ tó ṣe àfi sójúṣe ni, ìfẹ́ tó farahàn ni. Irú ìfẹ́ tó jẹ́ wípé ó ń fi ohun gbogbo tí o mọ̀ pa nílò fún wa. A wá lálẹ́ yìí, a gbàdúrà pé ẹ ó kún gbogbo jálafó wa tó ṣòfò ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kí ke olúkúlùkù wa kó kún, kó sì wá àwọ̀ sílẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹ bùkún àwọn èèyàn yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ fi fún ẹ lúkúlùkù wa ní iyè. Ẹ fún olúkúlùkù wa ní iyè lọ́pọ̀lọpọ̀. A gbàdúrà wípé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ agbára Ọlọ́run yóò kan olúkúlùkù wa níbi tí a ti wà. Ẹ fi ọ̀rọ̀ yín múlẹ̀ fún gbogbo onígbàgbọ́ tó ń dúró. A dúpẹ́ torí pé a mọ̀ pé ẹ ti dá wa lóhùn. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Àmì mìíràn níbi tẹ́ ẹ wà yẹn. Àwọn àgbáyé wọ́n ń dúró de àmì láti ọ̀tà. Olùbùkún ni yín. Ọ̀rọ̀ Kristi yóò kun ayé yín ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣe púpọ̀, ẹ lè jókòó lẹ́ẹ̀kan sí. A fẹ́ràn, a mọ rírì gbogbo àwọn oníwàásù, ajíhìnrere, àpọ́sítélì, bíṣọ́ọ̀bù, àwọn èèyàn Ọlọ́run lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n ti wá láti wà pẹ̀lú wa. Kí GCK kò ní jẹ́ tàdúgbò kan tàbí tìjọ kan, yóò wà fún gbogbo wa lápapọ̀. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ wá, àní gbogbo àwọn tó wà níbí, bóyá o wá láti ìjọ yìí tàbí ìjọ tọ̀hún, ìjọkíjọ tó kò ti wá tàbí ò tiẹ̀ ní ìjọ kankan o kàn wá ń tiẹ̀, ìbùkún Ọlọ́run yóò mú ayé rẹ lọ́rọ̀. Gbogbo àwọn ọkùnrin àti obìnrin wa, ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin tó wà ní inú ẹ̀rọ ayélujára tàbí lórí rédíò a wà papọ̀, tàbí nídìí tẹlifíṣàn lẹ́wà a wà papọ̀, tàbí ẹ wà nínú lóríwájú ẹ̀rọ ayélujára nínú ilé, tàbí o wà níwọ̀ nìkan gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Ìbùkún Ọlọ́run ó ń bọ̀ wá sọ́nà rẹ, yóò fọwọ́ kàn, yóò mú ayé rẹ di ọlọ́rọ̀. Àti pé látòní lọ, ìgbé ayé rẹ kò ní rí bákan náà mọ́ ní orúkọ Jésù. Báyìí, a wá sí alẹ́ tó gbẹ̀yìn ti ìsọdọ̀tun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pátápátá. Tá a ní lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ìyẹn ni pé ó kún ní gbogbo ayé rẹ. isodotun ninu okan re isodotun re ninu emi re isodotun ninu ara re o tumo si pe isodotun ohun gbogbo ni oro aye re patapata ti o mu e lo soke ti a je o tesi waju oluwa yo fun o ni isodotun yi ni ale yi ni oruko jesu mo nilo lati so fun yin pe isodotun o nbere ni koko kan sugbon ko pari be ni ko du ni koko yen isodotun bayi o ntesi waju titi di ojo ikeyin ti ijo lori ale aye titi di ojo to gbeyin ti awon eyan mimo awon onigbagbo ninu aye yi a wa ni isipo pada tori na lo se ngbo pe ngba ti awon eyan mimo ba nwole lo ti ba yan lo sile o so nipa igba ti awon eyan mimo olorun ki se lese o ki sa pada seyin o ki se awon eyan to wa nle ti wa nu ese won ti won o ni isegun lori ese nigba ti awon eyan mimo ba nlo ti yan lo sile ope ni fo olorun iwo na wa wa nbe emi yo wa nbe bemi ba ma wa nbe ni pori ofe onkon ti ori ofe ti mo ba ni iwo na ni ori ofe olorun yo to fun o an soro lori isipo pada ologo ti omo olorun ti a sodo tun nipa ori ofe eja bere lati ibe to gbeyin omo olorun wa di omo olorun oyi pada lati ma je omo isu oyi pada lati ma je omo erupe lasan oyi pada lati ma je omo awujo o wa ninu iroro pada siwaju oluwa o gbagbo pe jesu ni olugbala re leyin gba to yi pada ko nu ese o wa di omo olorun emi olorun o nbo kan re jeri ninu re lohun ninu okan re pe bayi o ti di omo olorun sugbon omo olorun ti asodo tuntun wa ti awon aladugbo re le ri o ti bo luwa pade oluwa o ti ba won na pade gege bi joanu ati peteru bi a se farahan ni waju awon elesin adari ni jerusalem ngba ti ri won won ri igboya won won ri bi a se duro bi won ri idaniloju won won kiesi won wi pe won ati ma ba jesu gbe nigba to ba de waju awon eniyan ninu okan re o mo pe omo olorun ni wo se daju daju nipa ironu pada ti igbagbo o ti wa sodo oluwa iwo mo bi emi olorun se njeri ninu okan re pe omo olorun ni o wa wa wa sodo aladugbo re wa de ibise re wa de ibi to tin taja ni bayi o ti de odo awon eyan to mo tele tele bi won se wa ri igbe aye re otun bi won se ri eda tuntun bi won se ri iduro tuntun ni pa ona to gba duro won ri sodo tun yi awon na le wa je ri pe eleyi ni omo olorun ti ati sodo tun won yo mo won mele inu aye re bo se so fun won pe awon na le di omo olorun won ri pe nipo ori ofe ni ki se nipa ifagbara se o le yi enikan ni pada nipa agbara ori ofe ni ti a ba ti yi o pada na iwo fun ara re o ni gbiyanju lati fi pamu enikan ni wa kan pa won run nipa oluase re ko le yi enikan ni pada agbara ko le yi enikan ni pada ko le yi awon eniyan ti o wa nle ju o lo ko le yi awon eniyan ti won wa ni ipele kan na pelu re awon egbe re ko le yi awon eyan to wa loke lohun o le mu olunla ko fi lu won ni lohun eleyi ko yi enikeni pada o le kan egun won sun ko le yi won pada ko le so won dotun ani iwo a yo aso edotun nipo ori ofe o ma gba pe ki iwo na ko fi ori ofe ihan ki o ba le je pe awon pelu awon eniyan yi awon aladugbo re awon ti o ni ajumosepo pelu nipo ori ofe awon pelu a o so won dotun awon na won a wa di omo olorun bo se ntesiwaju ninu ori ofe tin gba ni la latodo oluwa ati ori ofe olorun to npo si ori ofe tin so ni di mimo ori ofe olorun o npo si ori ofe to mu ni duro ori ofe olorun tesiwaju ori ofe olorun ti o to ani itesiwaju ori ofe yi o lo pese re sile fun isipo pada o de ni igbala nipo ori ofe oni so di mimo nipo ori ofe a fun e lokun nipo ori ofe o fese mule nipo ori ofe ti yi pada kankan yo ba sele fun rere ti igbala si so di mimo si duro sinsin lati je ni temi gbogbo re nipo ori ofe ni o le yi enikeni pada nipa ipa o le fe ki won tete yi pada ko wa mu agbara wonu e o le yi enikeni pada o le yi won pada o le yi mi pada pelu nipa ipa o le fo mi tutu ko le yi mi pada o le pa mi run ko le yi mi pada o le lu mi lolu ko lu lolu jade eleyi ko le yi pada on to nilo ni isidotun to ba je pe isodotun lo nfe yo wa nipo ori ofe yi o tesi waju titi a o fi si wa nipo o si je isipo pada ologo ori ofe ologo ojo ikeyin wa de nigbati ogo olorun ti a fi han ninu aye ipe yo wa do awon oku ninu kristi won jidide awa ti a ba si wa laye a o pa wa larada a o so wa dotun tori pe bayi ati so wa a o so wa dotun titi aye raye a o lo wa pelu oluwa on ta n so nipa re loni ri pelu gbogbo nkan to n dari wa de koko yi nigbati isipo pada ologo yo sele isipo pada ologo ti omo olorun ti a so dotun nipa ori ofe eberu ori kokanla ese ikarun nipa igbagbo doni na nipa igbagbo iso dotun ki wa titi igbagbo yo fi wole igbagbo wa ko gbogbo sile wa wa gbekele fun igbala re mo ko gbogbo sile mo gbekele fun iwosan mo ko gbogbo sile mo gbekele fun okun mo ko gbogbo sile gbogbo ti mo ti danwo yo kan so mi di alailera alailera e igbagbo ni fi ko gbogbo sile emi wa simile fun iso di mimo ati iwa mimo ninu okan wa ko gbogbo sile gbogbo lala mi gbogbo eko ti mo ko ti mo ro wi pe iroyen yo je kin je mimo bo ti ye kin je rara ko le sebe wa ko gbogbo sile mo simile idande mo nba awon agbara yen ja ti ba fi mi sinu igbekun mo ro wi pe mo le se ti bi mo le se ton rara nipa igbagbo ni o nko ngbogbo sile mo gbeke mi le ati agbara olorun to ba ma wonu aye re wa ko ngbogbo sile iwo wa wa gbekele a so fun a pe nipa igbagbo ni noku ni asinoko ni ko pada tori pe ati sodo tun ni nipa igbagbo asinipo pada ki o ma ba ko ma se ri ku a ko si ri nitori ti olorun si nipo pada nitori saaju isipo pada re ko to di wi pe isipo pada ikeyin de ba ajeri o ti ni isipo pada koko ti a npe ni sodotun ni gbogbo ojo laarin iriri akoko to ni ki o to di isipo pada to keyin o ni isodotun akodun akotun lojojumo o ntubo sumale o si ba olorun rin o n to ma gbare wa koko ni akoko wa ni eto je akotun lojojumo wa wa ni ikeyin sugbon siwaju isipo pada re a je ri yi si pe owu olorun owu olorun abi gaga bi elese gbogbo eyan lo ti se ti an ti kuna ogo olorun sugbon nipa igbagbo o ko ohun gbogbo sile gbogbo agbara ti oda eniyan bayi mo wa simile nipa isimile oluwa yi asini asodotun idire to fi je pe onikan na asinipo pada o gbo nipa te bi re omo mo le bi re pe asin won nipo rara won se ru ipinu kan na o se ipinu fun rara re ipinu to se yi o yi aye re pada o so di otun o si si nipo pada kuro lati ni ijoba okunkun lo sinu ijoba ayanfe omo re o wa so fun wa pe bi awa yo ba ni iru isodotun kan na to ni ti a o si ni iru isipo pada kan na nigbo se eyi to ni awa pelu awa sodo olorun nipa igbagbo a o ma bo olorun gbe nipa igbagbo a ma gbe ninu Kristi nipa igbagbo ore ofe olorun to wa ni igba akoko yi yo ma tesiwaju yo ma tesiwaju titi di ojo ikeyin wese ikefa ese ikefa sugbon ni asi igbagbo ko se se lati wu bi omi je mi ti en san titi bi tara mi ko laare gbogbo won yi ko le wo olorun ki ise rere mi ko ma po si gan ko ma po gidigidi lera lera eru ise rere ni eru ti ojuse esin ni se gbogbo yen ko wa di pupo gbogbo eleyi ko le wu olorun ore ofe ati igbagbo sugbon ni aisi igbagbo ko se se lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa eni ti o ba nto olorun wa a nwa sodo olorun lati nu ese sinu igbala re eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo igbagbo yen wa nbe o di dandan ka gbagbo gba kini gbo pe mi o le gbara mi lani gba kini gbo pe ko si onikan ninu aye yi to le gba mi la gba kini gbo pe eni gba olugba la kan soso oruko kan soso ni a fi fun wa laarin gbogbo eniyan nipa eti emi iwo gbogbo wa lapapo ta fi le nigbala oruko yi oruko Jesu gba kini gbo ko gbagbo wipe o san gbese igbala re lekunrere gbagbo wipe o ti san gbogbo re patapata bo se nwa enikeni ti o ba le kepe oruko ko oluwa ko wa pelu yiye eniyan kankan sugbon o ni enikan na enikan soso to le mu oye eni to ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa ki se to se okan re soke sodo to fi tokan tokan pelu gbogbo okan re to wa oluwa bi ase ni akoko niyan o ani isodotun eleyi ni ibere isodotun isipo pada ibere lojojumo an yi pada latinu ogo sinu ogo bi emi olorun lopin gbogbo nigba ti pe yo dun ta kuro ninu agbara to nfa wa sile agbara la la to roke to ti kuro laye wa mu wa lo sile lati lo wa pelu re be la mo wa pelu oluwa ni orun rere eleyi ni isipo pada to keyin nkan meta la fe gbe yewo akoko oni isipo pada akoko nipase ironupo ada ati igbagbo ninu krisi ekeji isipo pada kotun nipase eleyi ma sele lojojumo nipa ododo laini eke ninu iketa oni isipo pada ikeyin nigba igbasoke awon oloto awon ti an kun fun igbagbo awon ti an kun fun igbagbo akoko oni isipo pada akoko eleyi ti o gbodo sele ki o to di wi pe ti isipo pada ikeyin o gbodo ka ini ko to ka ikeji o gbodo ka two ko to ka eta iketa ko le sele si enikeni ti o ba je pe ko la ilana enu ona akoko wole isipo pada akoko nipase ironupo ada ati igbagbo ninu krisi ninu kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je to mu wa ye o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eyan mimo ninu imole o nso nipa ohun ta ni niyin ninu aye ayo oluwa ti sokun wa ani eleyi ninu aye alaafia olorun ada wa lare nipa igbagbo ani alaafia pelu olorun ibalaja pelu olorun pe ogidi ikele laarin awa ati olorun iyen ti wolule bayi mo le so wi pe ojo ayo nigba ti o wo ese minu aspari ise na mo ni alaafia ohun ni temi mo wa ni gbogbo to ti pese ni ori agbele ibu kabari o so wi ni ese iketala eni ti o ti gba wa o ti se na o ku lori ge agbele ibu lati mu idande kikun bo lowo agbara okunkun fun wa gbogbo wa lati wa nnu agbara itele o ma farahan ni orisirisi ona agbara okunkun yi esu olorun aye yi a fi agbara ma joba lori aye wa ka to mo krisi a o le gbon danu kuro leyin wa a o le ju danu kuro ni ejika wa a o ti le jawo ko mowo ko nu aye wa sugbon nigba ta wole wa sodo oluwa ani oluwa mi o le lagbara lati doju ko eleyi agbara okunkun to fe mu ete re se ninu aye wa ju eto olorun ninu aye wa o ti gba wa awa aronuku ada awa ayipada kuro ninu ohun gbogbo to ti de wa papo ma agbara okokoye bayi we le na o o ti gba wa kuro lowo o ti se ni o ki se ti o se ni ode waju o ti se na bayi o ti gba wa ni akoko ironu kwada ni akoko igbagbo ninu krisi ohun o ti gba wa kuro lowo agbara okokun o si ti si wa nipo o ti si wa nipo sinu ijoba ayan fi omo re bi o se nbo lale yi to ni oluwa mo fe ogun na ogun ti awon omo olorun eniyan mi mo ninu imole mo fe gbogbo re ore ofe re le pese kini ore ofe olorun le pese na oro olorun ni ti jesu ku fun kini ore ofe le pese irapada olorun ni ti jesu jiya fun o ti san gbese yen kini ore ofe olorun le pese fun wa ododo olorun ni ti jesu jiya fun awa ani oluwa mo nilo eleyi irapada mo nilo eleyi ibalaja mo nilo eleyi ododo ti krisi ti a mu wa sinu aye mi ohun to nse re o le mama gbogbo ekun rere yi ni bere sugbon ohun to nse ni o wa fi farahan ni ese ikerinla ese ikerinla ninu eni ti a wa ni idande ati yanju e na o ti se ati ni na o ni nipa eje re ani idarijin ese o nwa ni koko irunu pada ati igbagbo ninu krisi o le ni eleyi ani ni isinsin yi ni gere to ba ti pinu pe o fe idarijin re ni gere to ba ti pinu ani ni gan to le so wi pe mo mo pe ni ojo na mo mo ni isoji yen mo mo pe ni koko irunu pada mi lo sele ni mo mo pe bo lo sese nipa igbagbo ni nigba wo ni koko igbagbo ninu oluwa wa jesu kristi nitori na o le so bo ti sele nipa igbagbo igba to sele ni akoko to fi aye re fun oluwa on to sele ni nigba to je pe nipa igbagbo ni igbagbo n wa lati odo ti e igbagbo o n wa lati odo re ni gere to ba ti igbagbo ronu nipa re na nigba wo ni peteru deni igbala ni gere to

o ba ti fi gbagbo nsise o yi pada ko nu ese o gba oluwa gbo o mo bo se sele o mo gba to sele o wa pinu to ba ru pe olorun yo pinu rara olorun fun e ni ore ofe lati yan mose o bere lowo farao farao wo gbogbo awon opolo to pe mi pe ki opolo ikoko ninu ile re kuro ni ile dana re kuro ni yara re ati ni bi gbogbo ki o se pada sinu okun mose so wi pe nigbawo lo fe ki gbogbo awon opolo to yo elenu yin kan kuro o so wi pe ola on lo so akoko o ya mi lenu bi farao ko se so pe ko sele lojo yen gan o fe ko sele lola iwo lo pinu akoko loni ni ojo igbala re nigba to ba keke oluwa ma so wi pe nwo mo bi o ti sele nipa igbagbo ni mi mo gba ti o sele ani akoko to ba pinu ni mo pinu lati tele Jesu ngo ni pada mi o ni boju weyin koko ipinu re ni ele ni yo di koko idandi re ninu eni ti a wa ni irapada nipa eje re ani idariji ese ise aposeli ori ogun mo nka lati ese ogun ise aposeli ori ogun ese ogun bi emi ko ti fa seyin lati so ohun ti o se anfani fun yin oni wasu to ba fe ran ijo lowo ko gbodo fa seyin ninu to se yebiye fun awon eyan ironu pada o se yebiye fun won o se anfani fun won mo fa seyin igbagbo ninu krisi o se anfani a oni fa yen seyin gbigbekele ninu igbekele ninu re a oni fe le ipamo fun ijo ka so fun won ofin ti won subu si ti ba si wa ninu ofin yen ohun ti ayeraye yo tumo si won so fun won ki won le mo pe mo lati jade ko nu koto yi mo gbodo jade nipase orura ironu pada ati igbagbo emi ko fa seyin lati so nko ohun ti o se anfani fun yin ani lati ma ko yin ati lati ma ko yin ni gbangba ati lati ile de ile ki lo kon won wese kokan le logun 21 ti mo nso fun awon ju ati fun awon ele ni pelu awon alaigbagbo ti irun kwada sipa olorun ki won yi pada kuro ninu gbogbo iwa ibi ta tin gbe tele ka yi pada kuro ninu gbogbo ese wa ki se pe ko ma fi irun pada se efe ko ma fi se yeye ko ma fe se se yeye ko wa ma lo sodo en te jo ndese mo se se nbo lati kan bayi okunrin yen ko ni nkan to ma so se lo da be po mo wi pe iwa temi ati wa bayi bayi ati wa bayi gbogbo akoko iwasu re o nso nipa iwo ati mi na o mo won wa ma jo rerin won te le mo dawo si oluso agutan de gbo so pe ronu pada ki lo ro npa yen won wa rerin won fi ayiraye won rerin sugbon o ni mi ti so fun yin pe ironu pada sipa ti olorun wa ati ti igbagbo sipa Jesu Kristi oluwa wa eleyi ni ona na bi isipo pada kokko tin waye lati nu ese sinu igbala bo se nsele re o lati nu idalebi sinu idalare bi isipo pada kokko tin sele leleyi lati inu akosile amukuro awa mu wa sinu iweye lati nu ibanuje ati nu arokan nu egbe aye ese sinu ayo ayo igbala eleyi ni bi isipo pada kokko se ma nsele wo ekeji nibe ekeji oni isipo pada akotun isipo pada akotun nipa se ododo laini eke ninu

tó àkọ̀tún lójoojúmọ́ pé bó ṣe ń bá Olúwa rìn wà mọ́ nírírí Olúwa ní gbogbo ìgbà. Òun bá Olúwa rìn ní gbogbo ọjọ́. Òun ọ̀tún láti inú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ń sàn fún àìní tó bá yọjú lójoojúmọ́ nínú ayé rẹ. Torí pé o mọ̀ pé ìdánwò tàná ó yàtọ̀ sí ìdánwò tí ò ní. Orí ọ̀fẹ́ tó ní lánàá tó jẹ́ kó o borí ìdánwò ti àná. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tuntun la wà yìí o. Èṣù sì mọ̀ wípé òun kùnà ní ọjọ́ tó kọjá, pé ọ̀sẹ̀ tó kọjá òun kùnà, oṣù tó kọjá pé òun kùnà. A fẹ́ mú ohun tuntun wá pé màá yà lẹ́nu. N ó yà á lẹ́nu. A wá wá pẹ̀lú ìdánwò àkọ́tún láti jẹ́ kó o ṣubú. Ṣùgbọ́n ò ní ṣubú o. Nítorí eléyìí, o nílò àkọ́tún ìtúsílẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Torí bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ kọ̀ọ̀kan wà máa ní ìsípòpadà àkọ́tún Olúwa. A mú ọ kúrò ṣé ìdí kọ́ ni tá a ṣe ń gbàdúrà tí àdúrà Olúwa má ṣe fà wá sínú ìdánwò. Gbà wá lọ́wọ́ Bìlísì yóò ṣe nu ayé wa. Àkọ́tún lójoojúmọ́ Olúwa yóò fún wa ní àkọ́tún ìsípòpadà yìí. Nínú ìfihàn orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrin, ìfihàn orí kẹrìnlá 14 ẹsẹ̀ ìkẹrin 4, àwọn wọ̀nyí ni a kò fi obìnrin sọ di èérí nítorí pé wúndíá ni wọ́n dẹ ní ìgbàlà. Wọ́n ń gbé nínú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Orí ọ̀fẹ́, orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó mú ìgbàlà wá. Ó ti fara hàn fún gbogbo ènìyàn. Nígbà tí orí ọ̀fẹ́ yìí tó bá ń gbé nínú ayé rẹ, a máa kọ́ ẹ, ó máa kọ́ wa pé kí a ṣẹ́ gbogbo àìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́kúfẹ́ ayé, ká máa gbé ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Gbogbo àsọríge ayé a tó máa gbìyànjú láti fẹ́ kó o di aláfara. Ó dàbí ẹni pé o máa ń banú jẹ́ sá. Tó bá dàbí ẹni pé orí ẹ tẹ̀ba. Wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan ni o. Wọ́n ní túraká, wọ́n ní tújúká, wọ́n ní máa ṣàwàdà, wọ́n ní jẹ́ni ìgbà ojúmọ́, wọ́n ní jẹ́ aláwàdà. A wá pẹ̀lú ẹlẹ́sìn làwa náà. Orí bá ṣe rí, orí bá ṣe múra, orí bá ṣe rí yípadà. Wọ́n ń gbìyànjú láti mú ìdánwò tiwọn lọ́nà míì. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò fún ọ ní ojú inú àti òye. O ní ṣubú nípa ìwà fara ní orúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó bá wọlé wá sínú ayé wa lójoojúmọ́ yóò máa kọ́ wa bí a ti ń wà ní àìrékọjá àti ní òdodo àti ní ìwà bí Ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí. A ó wà ní mímọ́ ní mọ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé a lọ síbi iṣẹ́, a padà wálé. A ó sì ní ìtura nínú Olúwa. Olúwa yóò mú ọ di àkọ́tún. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé a lọ sí ilé ìwé, a lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wa, èmi pẹ̀lú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ pàápàá. Nígbà tí olùsọ àgbà tó di àtúnbí, ìdojúkọ wà, àwọn tó mú ní bàjẹ́ wà. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé ọjọ́ iwájú mi tí mo ti ṣètò, tí Ọlọ́run ti ṣètò, tó bá máa ṣiṣẹ́ tí ó wà bó ti yẹ kó rí, mo gbọ́dọ̀ ní àkọ́tún ìsọdọ̀tun. Olúwa sì ṣe.
won jade nile college won lo si university o tesi waju ki ka bibeli won ka bibeli won gbadura si oluwa won sa kuro ninu gbogbo ise tara bo se pa ori ofe olorun malako tonu aye re re wa wa ma gbe ninu iriri to ti ri gba bayi ko si jamo kankan on to ko je ojo ori re o ti fe wo ogota adorin tabi ogorin odun idanwo igba ti o wa lomo ogun odun le yato sugbon sibe idanwo ti adota togota ti adorin ati ogorin wa o gbodo duro ninu ore ofe olorun to nko wa pe ko ma gbe ni aire koja ni ododo ati iwa bi olorun ni aye isisin yi oluwa yo ran lukuluku wa lowo ni oruko jesu o ni awon won yi ni nto odo agutan leyin ni bi kibi ti o ba nlo ele ni odo agutan olorun ti o la ba won ti o la lebu ti o lese ele ilerin ta wa ntele a o ni yegere si egbe keji apo awon eyan lo wa ti an le fe fi ti an fe dipo kristi nu aye re won fe di odo agutan nu aye re pe o ti ntele o ti ntele won wa sewo si o won le sewo si o ni ona to rorun wa na tabi won le sewo si o ni ona to lagbara ona gboju finto se sile fi pa to rin sile wa sin tele wa ma se je ki ariwo won ma se faaye gba agidi won ma se faaye gba oro agbara ti nso lati mu opoju kuro lara krisi eni ti o gba ola tesi waju ma tele odo akutan na ni ojo kan o nbo oluwa yo fun oni ori ofe akotun ori ofe isodotun akotun egun eyin otun okun otun igboya otun ni ojo kan ti ipe yo dun wa kopa ninu eleyi nipa isipo pada ikeyin ni oruko Jesu bayi enu le ma ya bawo la se nso nipa igbasoke isipo pada ninu isoji kilode ta se ni isoji gan si se nipa igboran si oro Kristi ni eni to so wi pe e lo e ma ko won lati ma ke si ohun gbogbo ti mo pa lase fun yin ara isoji na leleyi a fe pese won sile ki kan se pe kan gbowo won soke a se leyi lale yi bakan na ki kan se pe ko buru o ti nigbala a ni duro nibe isoji o ni lati mu a ye fun bibo oluwa wa mura sile ni oruko Jesu nitori na o so fun wa ninu ese ikerin o ni awon wonyi ni ara pada lati nu awon eniyan wa won je akoso fun olorun ati fun odo agutan na o ti wa sodo odo agutan na odo agutan olorun eje re o we omo eje re o ti yi o pada wa si duro pelu re wese ikarun ni ese ikarun a ko si ri eke ni enu won ko si ro ko si etan lenu won ori to ba wo itan aye wa nigba ti a wa ni omode ko se n to ko wa a kan bere si puro nigba ta lo si lewe won ko wa ni bi a se n puro sugbon ba se n ga sinu eko kiko be ni iro pipa wa lo wa n da nkan ru si bi a se n dagba ninu aye
bi a se n dagba ninu aye iro onku iro ni bayi a le lo agwara wa lati fi paro bayi a ti e lo ohun ta n lo lati fi paro bayi a ti e le lo telefonu wa ka fi oro ranse lati paro sibe nigbati a ni isodotun ti ore ofe olorun ninu aye wa ti oluwa si ran wa leti pe to ba fi iru atejise yi si en to fe fi jise fun se iroko leleyi se eke ko leleyi se leyi se iro ni se ohun tan je bayi emi olorun bayi ohun ta wa lolobo o so pe ninu enu won bayi ani ni owo won pelu ninu aye won pelu ninu iwa won pelu ninu ibasepo won a ko ri eke ni enu won won je alai labuku o we wa mo ni gbogbo igba ki o to di pe iro ta gbogbo ninu aye wa a je ki a ri nigba na a ko o so wi pe niwaju ite olorun otun otun ni gbogbo igba akoko o ni isipo pada akoko eleyi o gbodo koko sele eleyi to mu ojade kuro ninu ijoba elese o wa wa sinu ijoba olugbala eleyi ni isipo pada akoko isipo pada ko tun ko lojojumo lojojumo bi o se nwo oluwa ti an so edotun lati nu ogo sinu ogo nigbo se isipo pada ikeyin yo wa sele mo wa si keta bayi o ni isipo pada ikeyin nipa ipasoke si awon oloto mo le toka si ojo ti mo de ni igbada ma so dun ma so su ma so jo na o dara be sugbon ti enikan ba le so ojo sugbon ti o wa lo ninu igbasoke o kan mo ojo koni iduro ko duro gbayin ninu iriri re idi ti a fi ni gbogbo eleyi o de ni igbala o ni pe ko je pe lokun gbogbo wa ye ni ojo igbasoke mo le yan ojo ti mo ni so di mimo sugba ka mo toka si ojo eleyi ko ja mo nkan kan ani so di mimo ko ba le je pe ni ojo isipo pada keyin yi wa le wa nibe emi na yo si wa nibe ni oruko Jesu mo le so fun ojo ti mo ni baptisi emi mimo sugba ka ma yan ojo yi ka ma toka sojo ko se pataki tori wipe to ba ni ojo yi to ba ye ni akoko igbasoke ojo yen ko ja mo nkan kan o le toka si ojo nigbati o di ti bi to di tohun sugbon mo ojo yen ko ja mo nkan kan to ba je pe o ye ni ojo ikeyin o wa ni wa ye lojo na ni oruko Jesu isipo pada ikeyin nigba igbasoke awon oloto awon eberu ori kokanla anka ni ese ikarun eberu ori kokanla ese ikarun nipa igbagbo igbagbo to bere ni asi inoku enoku nipo pada nipa igbagbo to npo si inoku asi nipo pada nipa igbagbo eto igbagbo to je olubori Jesu so wipe nigbati omo eniyan ba de se yo ba igbagbo ni aye awon kan yo so pe mo gba gbo ninu to ti koja sugbon ni akoko to ba de se yo si ba igbagbo ninu okan wa n to se patakire o yo bere
pẹlu igbagbo adeni igbala yo wa tesi waju igbagbo to npo si igbagbo atori ofe ti npo si a ma tesi waju sugbon lati ma tesi wa lati igbagbo titi di ojo ikeyin nipa igbagbo ni asi inoku nipo pada ki o ma se ri ku a ko si ri nigbati igbasoke bade wa ma o tin gbo igbasoke igbasoke yo sele ile baba mi opolopo ibugbe lo wa nibe ti o ba ri be n ba ti so fun yin emi nlo lati pese aye sile fun yin pe ti mo ba lo ti mo pese aye sile fun yin mo tun pada wa emi yo si ko yin lo sodo ara mi igbasoke ko ba le je pe nibi ti emi gbe wa eyin pelu yo wa nibe pelu wa wa nibe ni oruko Jesu o wa so fun wa o ni a ko si ri ori nigbati igbasoke ba sele je ko ye o oko ayokele nlo awon kan wa ninu moto yi awon kan ti an mura sile fun igbasoke awon kan won o mura daada igbasoke wa sele eni to joko legbe ni yi o kan o papora ki lo sele o ti lo on ta aja ni bi oja pelu enikan eni yi igbasoke o ye fun o mura ko si korira lokan re ko si etan re ko si agabagebe ko si rokero ninu okan re o kan ye fun igbasoke o mura si igbasoke okunrin meji ninu oko papo obirin meji won jo ma lo ta papo ikan lo ikeji o wa nbe iwo o wa lofurufu nti mo so ni o wa nu oko balu esin lo be to so belit mara o si je ojo igbasoke o ti mura sile lati be a o pade lofurufu tori na opolopo awon eyan ni o pora ki se pe itan won ma gbo itan tori pe iwo oni ma gbo itan yen oni simbigba na won ma so wi pe nkan kan sele o a ma tun sele o a ngbo pe awon eyan ti won enikan o kan pora a ri mo en to wa ko furufu bayi bayi o kan pora o le ronun to ma sele eni to wa ko o kan di pe a kan ri mo ni di siarin a o mo ohun to sele o awon eyan ninu ile pelu awon omo won ti lo won wa lewe boya won se dewo lowo ati mu lo o ti lo o ti lo o ti lo mo gbadura pe o ni wa leyin njo na eleyi ni isipo pada ikeyin o si je igbasoke awon olooto oro ta pe ni olooto yi lede geti faith ati full onigbagbo ati ekunrere ohun tesi wa lati ma gbo oluwa gbo Kristi ni olubori ninu aye re o si kun fun igbagbo sugbon ranti o le kun fun igbagbo ko tun wa kun fun iberu lese kan na o gbodo tun ko po gbogbo iberu ti nbe lokan re sile ati iberu okunrin ati iberu obirin ko nu okan re ko so wi pe en ti mo gbagbo re ohun ti mo gbagbo re mo duro lori oro Olorun to kale titi aye raye eru igbagbo yi ki se iberu eniyan ki se iberu asidayida ki se iberu ohun ti awon eyan nso ki se iberu iwa si awon eniyan sugbon gbogbo okan re o kun fun igbagbo ninu Oluwa ele lo pese re sile fun isipo pada ikeyin yi mo gbadura pe ohun gbogbo to n gbiyanju lati gba ipo Olorun nu aye re Oluwa yo tun won dalu ko nu aye re ni oruko Jesu.
wa wa ni igbe aye to kun fun igbagbo to kun fun igbagbo wa gbekele fun igbala tesiwaju lati ma gbekele o gbodo gbekele fun isodi mimo tesiwaju lati ma gbekele o gbekele fun iwosan re tesiwaju lati ma gbekele o gbekele fun idande re gbogbo agbara ibi Oluwa yo da ni de kuro lowo won ni oruko Jesu bo se ngbekele to ntesuwa le ma gbekele to ngbekele pelu okan to kun fun igbagbo nigbati akoko yen ba ma de a o ye fun igbasoke ni oruko Jesu o so pe siwaju isipo pada re ani eri ajeri isi pe owo olorun mo gbadura pe gbogbo akoko aye re wa ma wo olorun ninu gbogbo ayida idaye wa ma wo olorun ni koko nigbati awon eyan osi nibe wa wo olorun ni gbangba nigbati awon kan so pe asele tabi wa se oleyi wa so ti bi bayi wa gbekele olorun wa si je olodumo oloto si olorun ni oruko Jesu ni akoko aisan wa gbekele ni akoko ijiya inu nibi ni wa gbekele ni akoko ti awon eniyan ti an fe ko subu wa gbekele sugbon si waju isipo pada re ani jeri yi si pe o Olorun a fe wo ese kan bayi mo Corinth keji ori keta mo wo ese keji de logun Corinth keji ori keta ese keji de logun 18 sugbon gbogbo wa awa melo mo ni awa melo iwo ati mi emi ati wo gbogbo wa sugbon gbogbo wa ore ofe kan na la ori gba ijolo to kan na la fi fun gbogbo wa oni sugbon gbogbo wa ni nwo pelu oju to la ni o awon to ni okan ti o to sele wa ni wa gbo won a gbo won a le mi o gbo mo o gbodo gbo si tori ohun gbogbo ninu aye re ti o di olowo lati debe ati lati je ko ye ni ojo ikeyin oluwa yo fihan ti okan re ba sipaya ti okan re ba sipaya ti igbagbo re to ba sipaya oni sugba gbogbo wa nwo ogo olorun ogo oluwa lai si boju bi eni ti pe ninu awojiji ohun to ba nwo lo ma nri to ba wa ogo olorun to ba ma wo ogo olorun o ni ri sugbon to ba wo to nwo ogo olorun okan re o fa si ogo olorun yi ogo olorun yo farahan fun o ogo olorun yo so aye re dotun ogo olorun yo so aye re dotun o ni a si n pa wada si aworan kan na lati ogo de ogo lati ogo de ogo lati ogo de ogo a n pa wa larada iyan ni wi pe ki kan se iyipada kan fun gbogbo ojo aye e o n yi wa pada o n yi wa pada lati nu ogo sinu ogo nigba ti o de ni igbala o mu opolopo mo wa sinu ogo sugbon o tesiwaju lati ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo re a wa mu o lati ipele ogo yen a wa mu o lo sinu ipele to ga ti ogo ami o ni ani bi lati odo Oluwa ti se emi emi oluwa o nbe ni pelu wa o wa legbe re nbe
yo wa so edo tun tori pe o fe yi o pada egan yo ko nu aye re itiju yo ko nu aye re onkon ti o ba mu ki ogo olorun ko di baje nu aye re a kuro ninu aye re yo gba ola yo dariji o yo yi aye re pada fun rere ore ofe fun ogo a fi fun o aisan oni omo olorun yo bawo ni aisan se wa nbe ma bi kita aisan yo lo wa yin olorun logo aladugo re yo yin olorun logo nitori ti e oju e to fo yo la iyaro re ati ailokun gbogbo iyaro yi yo mu kuro aromalegun yo mu kuro ni oruko Jesu ipake eleyi yo lo ko lodo re wahala nu kidirin re eleyi yo lo ni oruko Jesu arun ito suga ini ipenija yo mu ko omo se loju ntimi tori wipe eje riru yi gbogbo eyan omo bi o se nipa lori ilera mi yo mu eje riru kuro oju re yo mo le si agbara to je gaba lori e o ti ma nje onigboya nigba kan ri eni to legun eyin obirin tabi okunrin to legun eyin sugbon iyo lenu na wa de lera lera lera lera debi wipe iwa re wa yi pada o ti e le gboju soke mo ile lo nwo o le doju ko awon eyan mo won da olore debi pe o ti e wa je ara re mo gbogbo eleyi gbogbo ire nile yi oluwa yo mu kuro ogo ninu aye re ogo ninu ebi re ogo ninu eda re oluwa yo yi on gbogbo pada fun rere nitori pe a o mo tinu ore ofe sinu ore ofe lati nu igbagbo sinu igbagbo lati nu ogo sinu ogo gege bi emi olorun akoko re ti de bayi akoko mi ti de akoko mi ti de ni ojo to keyin yi ohun gbogbo to mu aibo to ti o fola wa to mu egan wa to mu itiju wa gbogbo to se ti ese oluwa yo dariji on oluwa yo we omo oluwa yo se onipo lati inu idalebi amo e wa sinu ore ofe so wa nbe se wole ni ti oluwa n ba soro ojo nla ojo alayo fun loni e te ri baba yi gbogbo eyan ke diju yin e te ri ba ke diju o fe ni ore ofe olorun nu aye re ti o fun o ni ore ofe yi o isodotun olori ofe isipo pada koko ninu aye re idariji yo wa ore ofe ominira yo wa igbala yo wa nibikibi to ba wa gbowo e soke ele ni isipo pada koko yo dariji o ninu isipo pada koko wa runuku wada wa wa sodo oluwa wa ni oluwa mo yi pada kuro ninu nkan ti mo ti ma nse tele to mu itiju wa to mu ijiya wa to ti e mu aisan wa sinu aye re so fun oluwa mo gbowo mi soke eleyi ni yo je ojo alayo fun mi ojo ayo o fa mi sodo ara re emi si tele to ba gbowo e soke mo fe gbadura fun o ma se padanu akoko yi o wa dide lori ese re o so pe
mo nilo isipo pada yi mo nilo isipo pada yi mo nilo igbe aye otun yi mo nilo eleyi ore ofe olorun ibere ore ofe olorun to nwa sinu aye mi ti yo si je ki yi pada to pon dandan ko sele wa gbowo esoke wa wa dide duro Oluwa ti ri o dide duro didire fun Jesu ni igbokan leyi se leyi pelu igbagbo ati igbekele ninu re enikeni to ba to wa ki o tanu gbowo esoke dide duro mo ngbadura pelu e bayi bo se dide duro wa yi pada ko nu ese re wa so ki oluwa nipo ori ofe re n o ni tesi waji nu won mo fo ja ibaje ibasepo elese yen pelu eniken te jo ndese to npe won ni ore obirin abani dese girlfriend boyfriend won so re o won fe mu e lo sorun apadi ni ja iwa iri buburu yi te jo se ja kuro ara irun pada re ni yi ko wa wa lekun rere sodo oluwa wa jade ko nu egbe yen kuro ninu awujo buburu yen egbe buburu nitori pe dapo mo egbe buburu o ma nba iyan mo iyan aje ni yo je ki aye re ati igbala re ko ja si tubante so fun oluwa pe mo ronu pada mo jade wa kin ba le ni iwenu mo ti oluwa kin ba le ni isipo pada akoko so mura tan fun adura mo nbi o pe so mura tan fun adura je ngbohun re so mura tan fun adura agbadura bayi baba adupe lowo yin lale yi adupe lowo yin fun ifihan otito yin adupe ti e mu imole wa sinu okan wa e se a le ri gbangba bayi bi a se ronu kuada bi a se njade ati bi a tin se ipinu lati tele oluwa mo gbadura pe yi awon ti won down bayi e dari ese won je won ni oruko Jesu e mu itiju kuro ninu aye won e mu itiju kuro ninu aye won e fun won ni aye tuntun e fun won iya ni pekun e fun won ni e so won di eda tuntun ninu Kristi ni oruko Jesu Oluwa mo gbadura pe emi Olorun yo ba emi won jeri pe bayi ati so won dotun ati si won nipo kuro ninu ijoba okunkun kuro lati owo agbara okunkun sinu ijoba ayanfi omo yin Oluwa je ki iyipada to farahan iyipada to han gbangba tawon le so wi pe bayi lokunrin lobirin o ti di eda titun ninu Kristi ese oluwa nitori isipo pada akoko yi ni oruko Jesu ni agbadua duro sibe o awon agbani nimoran wa wa nitosi e eyin agbani nimoran e duro na bayi eyin onigbagbo e joko eyin onigbagbo e joko a fe ki e darapo mo awon ti an di duduro be se joko yen e fe itujade akotun ori ofe olorun sinu aye yin itujade akotun ti agbara ti emi olorun ninu okan re ninu aye re pe yo mu o
lo si ipele keji ipele to ga ti ori ofe ati ogo ati igbagbo e joko bi te wa sugbon gbowo yin soke mo fe gbadura pelu re ko so fun oluwa pe oluwa fun mi ipele tuntun yi pe ni so di mimo odara pe ni iwa mimo odara pe ni okan ti orun o ga pe ni eda olorun eda krisi o dara pe ni ipele otun nipa ti ododo o da ohun ko to ko pe o nilo itujade akotun ti ori ofe ati ogo ati iwa bi olorun ele ti krisi pese gbowo re soke fun an gbadura baba ni oruko jesu ti o lagbara mo gbadura fun awon eyan yin awon ti an gbagbo e tu opo ori ofe sinu aye olukuluku won ni oruko jesu oluwa mo gbadura pe e o mu ika re ti eda eniyan kuro ninu aye won e o fun won ni okun otun ipa otun idaniloju otun igboya otun lati duro ati lati ma gbe fun oluwa ni oruko jesu e mu awon eyan yin lo soke giga ninu igbagbo giga ninu ori ofe ipele giga ninu ogo e se oluwa e se je ki agbara yin kokun aye olukuluku won to be ge ti won mo ani awon ti won so pe mo ti e nigbala tele bayi mo ti wa wonu ipele to ga ipele miran ohun to n gbiyanju lati di olowo yo subu niwaju re agbara to n gbiyanju lati fipa mu o lati gbojege gbogbo agbara won yi won subu ni oruko jesu ogo ninu aye re igbe aye otun ninu aye re agbara ninu aye re o ni ri bakan na mo awon aladugbo re awon to sumo won ri ogo olorun laye ka re ni gbogbo igba ese oluwa ni oruko jesu ti o tobi ni agbadua eyin agba ninu moran e sise eyin bayi awon to sese fi aye won fun oluwa bayi e ba won soro a pe ranse olorun wa ti a yan lati sise yi lati wa se leyi nisisin yi leyin e mo lo o e mo kan ju jade leni o tori pe loni ise iya nunu aye re iwosan ninu aye re idande ni oruko jesu sugbon fun alakoko akoko die lati se nta fe se ntan oluwa yo bukun fun oju ireti re lo.

0: Amen. Eje ki awon agbani nimoran kan lo kakiri lati lo ba wa bojutu awon eyan ejo e koruko won sile oruko won address won phone number won ejo je ka lo kakiri ka won kan lo to we yin ni kete ti a ba ti se yi ton a o tun duro pelu won nibe asale oni asale se yanu shame ati se yanu ni eje ki awon agbani nimoran kan wa pelu awon eyan wa bi o ba cheche fi aye re fun Jesu gbowo yen soke dada ko je kon re eje ka koruko won address ile won bakan na phone number won bi o ba je po mo ba se le ko iwe sile dara dara je ki awon agba nimoran wa ran o lowo bo ba si le kowe dara dara o le gba iwe lowo won funra koko lona to won kiti kiti lona ti a o fi le ran o lowo an so fa won ara wa kan lo so we yin lowo otun lowo alafia akoko ti an se akoko igbani nimoran ki se akoko lati tun ma waasu ka kan bere oruko ka ti gba awon to ye ka gba sinu we fun awa ti an duro de che ama ti se yanu wa e je ka tari wa ba ka so fọlọrun agbodo lo le pelu opolopo ibukun loni iṣẹ ami iṣẹ iyanu ti o ni iye o duro de ni kokan wa lasale oni o ni padanu iṣẹ iyanu ti re bere lowo olorun ko mu iye pada wa ko ba pade ni gogo aini awon agba ni moran eje ka se ni kokan bo ba je po wa lori iduro sibe o re ni kenin lati wa ba o gbe owo re soke dada awon agba ni moran a fe ke duro pelu awon ara nibi te ti sise nipa ti ise iyanu ati ise ami lojukoju yoo farahan lase loni a o si ran wa lowo lati mu won jade eje ka ma gbadura si olorun ka ma bo olorun toro ohun ti a fe ko olorun se fun wa baba ni awe eyan to dabe ni pe won o si ni ta si fe ko lohun ko se ohun kan na aye won je ki olorun mo nipa re ka ma mu awon ebe adura wa nipa won ka gbe soke si olorun ni akoko ti baba ni oluwa ma gbadura agbara olorun yo fowo kan won ni gbogbo bi ton ba wa o pada dele o si gbo eri fun awa ta si wa ni akoko yi ni akoko ti wa e je ka ma mura ara wa sile ka gbagbo a o je pada sile pelu wahala kokan pelu idamu kokan tabe awon ipenija kokan awon ireti wa ni a ki yo ki kuro bi a ba ti se tan pelu igba enimoran ka duro sibe ka wo awon to ni ipeneja ni awon ayika wa a mu won jade wa leyin adura ti a sami to keyin eje ka so fun won ka gba won niyanju ka ti mu won jade wa fun eri awon ariwa yoyo wa ni asele ni bi gbogbo eje ka mura sile Oun ti a n reti ko Olorun ko se fun wa lati ojo ti study ti bere ni asale igan ni asale ti wa pelu adura to rorun okere yo je ichi awachi ando di awon agba ni moran wa bi a ba ti se tan awon to wa ni waju ti ba ti se ton pelu igba ni morun ta awon to wa lowo tun ba ti se ton e je ko gbe asiya na soke laarin ton ba ti se ton e je ko gbe asiya na soke ni bi kebe ta ba ti se tan boya ni waju tabi leyin tabi ni arin e je kan gbe asiya na soke e se lo wa lafia nri won gbe asiya na soke won tin se tan e se awon to wa lowo eyin e se pupo e sa ti duro sibi te wa ise iyanu re yo ba oni be ni aipe yi awon to wa lowo arin ko ti won ti se tan e je ka mura sile awon to gba ni nimo re je ka duro pelu awon ara asale ya asale ayo ni asale ta o da muso ni e je ka gbe e je ka jide duro ka mura sile fun ise iyanu wa
1: Ami ise iyanu re tin do di o bayi o ni akoko ti e mori gba iwosan re idande re isegun re ise iyanu re isele yo sele nu aye re wa gbowo re lebi to ba ti nipe nija ko gbowo keji soke an gbadura bayi baba afi bukun fun oruko yin iwo ni olorun ti o le kuna o si ni kuna nitori omo mi to wa lohun omobirin mi to wa lohun arakunrin arabirin ti e wa lohun oluwa mo mo lale yi yo je ale itujade iwosan agbara iwosan yin sori olukuluku ni oruko Jesu e ti gbo won ti kepe o won ti kepe o na won si so pe wo mi san oluwa e je ki orun ko down si gbe won e wo won san ni oruko Jesu e wo won san ninu wahala nu opolo e wo won san ninu to wu ninu ara won e wo won san nipa emi aisan gbemigbemi e wo won san kuro lowo cancer e wo won san kuro ninu ogbe enu e wo won san ti irora ninu egungun won e wo won san ni ti ifoju ti oju won e wo won san ni ti eni ti o le soro ati eti to di e wo won san nipa ohun to rin ninu agbo ara won e wo won san bo lowo arun sugar e wo won san kuro ninu eje riru e wo won san kuro ninu ohun to lodi ohun buburu ti an gbo e wo won san kuro ninu albukwara iwosan yi ko sokale sori olukuluku bayi idande fu olukuluku bayi oluwa mo gbadua koni si enikan ti o padanu se won yanu won bayi iwosan fu o idande fu o ise iyalo fu o gba ni oruko Jesu adupe lowo yin oluwa to pe amo pe ti se ni oruko Jesu ni agbadua ami re o ti mu sele yara re wo bayi arun opolo yen ti lo ifoju ti lo iyadi aile soro ti lo o le rin tele bayi o dide ko so igi to fi rinu ko wa ma rin fun ara re ohun ko to ko je to le se tele bayi o le se bayi emi le se ohun gbogbo ninu Kristi eni ti nfi agbara fun mi o ti wo san o ti fun oloko wa fun eri fun wa loni ami ota bayi
0: ka jade wa bi olorun se fowo kan e a ti wo esona sha ti ma bo ma jade bo ma fa koko sofo rara yara re wo agbara ti sokale Jesu wi pe enikan fowo kan mi agbara ti jade lo adura ti fowo kan o agbara olorun ti fowo kan o yara re wo ko si jade wa si ta achale yi achale ajoyo ni enikan ti gba nbe jade wa ejo je ka won asoyan ba mu won jade e mu won jade wa eje wo olorun ti se fun o ise yanu re ati fi fun ona jade wa ko wa jeri eje koyukulu ko ti duro jeje a fe gbo eri bi a se gbo won eri nipa won elomiran o yera re wo o le daju wi pe tire don wa nbe na eje ka jade wa awon agbani nimoran wa eje ka mu won jade wa ka jade wa lati wa se iforo wa ni lenu wo fun won eja jade ka jade ise iyanu re wa nibe pelu re e jade wa e jade ara wa wo wahala na ti lo ise iyanu re wa nibe oluwa ti se fun o jade wa ko wa jeri si agbara olorun

so fun ara re wi pe mo yin oluwa logo ibukun mi yo wa pelu omi titi la loruko jesu e je ka deju wa ka fogo fun olorun olodu ma re ka dupe lowo olorun fo won lati olorun wa ti se a o re eso re lopo lopo lati ode lo ninu aye wa bi a se n pada lo sile e je ka fogo fun oruko oluwa ka dupe lowo olorun fo won lati oluwa ti se awon ise iyanu akonse to oluwa ti se laye wa fun igbala re fun idande re fun awon ede ta ti tu sile je ka yo oruko oluwa ka gbadura bi pe awon ibukun won yo je ajemonu bi a se n pada lo sile gbogbo wahala to ti lo ni akoko itoji ko ni pada mo laye ko ni pada mo aye wa yo ma tan mole lojojumo ni e je ka fogo fun oluwa e je ka gbadura fun baba wa ni oluwa to oluwa ti lo bo oluwa yo tu agbara won se opolopo ori ofe opolopo fami royo opolopo ori ofe lori wa mama wa ni oluwa bakan na mo gba oran se olorun to oluwa ti lo gbogbo wa patapata ibuku olorun yo je ajemonu aye gbogbo wa baba wa ti be ni oran adupe lowo yin lopolopo fun ijolo to yin e se lopolopo fun akoko yi adupe lowo yin pe ti fo gbogbo tegun satani patapata e ti ba gbogbo se esi jenu aye eni kokan wa oruko yin ti da ilogun e ti tu wa sile ti so wa do binira e ti gbogbo igbekun satani kuro gbogbo se esi le ti parun ogo yin ati ola fun yin baba wa ti be lo re pe gba yin wa oruko jesu agbadura bi pe oluwa bi awon eyan re yo se ma pada sile ichi ejanu yo ma ba wa lo abo ichi abati ichi ejanu yo ma to wa leyin olorun agbadura gbogbo ere ohun ti e ti se ni akoko ipade yi ni akoko isoji ni ota yo tesiwaju lojojumo debi gbogbo nigba gbogbo loruko jesu oluwa agbadura bi pe yo je akoko ti a o ni gbagbe ninu aye eni kokan wa loruko jesu agbadura bi pe o tu agbara baba wa ni oluwa se ati o gba won te ti lu olorun agbadura bi pe o gbowo yin le ni kokan okun yin yo je ayo yin yo je okun wa loruko jesu ba se pada jo pe eje jesu yo wa lori wa adupe lo yin pe ngba ti a se bere ko se ijamba ko se ojo ko se re ko se ebe ba se pada lo sile wa lakoko ye eje jesu yo wa lori gbogbo wa loruko jesu e se lopolopo pe ti gbadura wa loruko jesu alagbara la ni agbadura gbogbo wa yo se wi pe amen.

0: Epistle ti Paul Apostle si àwọn ará Philippi, orí ìkẹrin. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́ tí mo sì ń ṣàfẹ́rí gidigidi, ayọ̀ àti adé mi, ẹ dúró ṣinṣin bẹ́ẹ̀ nínú Olúwa, ẹ̀yin olùfẹ́ mi. Èmi ń bẹ Eodia, mo sì ń bẹ Síntíkè kí wọ́n ní inú kan náà nínú Olúwa. Mo sì bẹ̀ ọ́ pẹ̀lú bí alájọrò àjàgà mi tòótọ́, ran àwọn obìnrin wọn ni lọ́wọ́, nítorí wọ́n ń bá mi ṣiṣẹ́ pọ̀ nínú ìrere, àti Clementi pẹ̀lú, àti àwọn olùbáṣiṣẹ́ mi ìyókù pẹ̀lú, orúkọ àwọn tí ń bẹ nínú ìwé ìyè. Ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa nígbà gbogbo, mo sì tún wí, ẹ máa yọ̀. Ẹ jẹ́ kí ìpamọ́ra yín di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn, Olúwa ń bẹ nítòsí. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́, ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run, àti àlàáfíà Ọlọ́run tí ó ju ìmọ̀ràn gbogbo lọ, yóò ṣọ ọkàn àti èrò yín nínú Kristi Jésù. Ní àkótán, ará, ohunkóhun tí ṣe òótọ́, ohunkóhun tí ṣe ọ̀wọ̀, ohunkóhun tí ṣe títọ́, ohunkóhun tí ṣe mímọ́, ohunkóhun tí ṣe fífẹ́, ohunkóhun tí ó ní ìròyìn rere. Bí ìwà títọ́ kan bá wà, bí ìyìn kan bá sì wà, ẹ máa gba nǹkan wọ̀nyí rò. Nǹkan wọn ni tí ẹ̀yin ti kọ́, tí ẹ̀yin sì ti gbà, tí ẹ̀yin sì ti gbọ́, tí ẹ̀yin sì ti rí lọ́wọ́ mi, ẹ máa ṣe wọ́n. Ọlọ́run àlàáfíà yóò sì wà pẹ̀lú yín. Ṣùgbọ́n èmi yọ̀ gidigidi nínú Olúwa pé àṣìwá àṣìbọ̀ èrò yín tún sọjí fún mi, èyí tí ẹ ti ń rò ní tòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní àkókò tí ó wọ̀. Kì í ṣe pé èmi ń sọ nítorí àìní, nítorí pé ipòkípò tí mo bá wà, mo ti kọ́ láti ní ìtẹ́lọ́rùn nínú rẹ̀. Mo mọ bí a ti ṣe é di rírẹ̀ sílẹ̀, mo mọ bí a ti ṣe é di púpọ̀ ní ohunkóhun, àti ní ohun gbogbo mo ti kọ́ àṣírí àti máa jẹ àjẹyó, àti láti wà ní àìjẹ, láti máa ní àníjù àti láti ṣe aláìní. Èmi lè ṣe ohun gbogbo nínú Kristi ẹni tí ń fi agbára fún mi. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣeun gidigidi ní ti pé ẹ̀yin ṣe alábàápín nínú ìpọ́njú mi. Ẹ̀yin pàápàá sì mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ará Philippi pé ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin rere nígbà tí mo kúrò ní Macedonia, kò sí ìjọ kan tí ó bá mi ṣe alábàápín ní ti gbígbà àti fífúnni bí kò ṣe ẹ̀yin nìkan ṣoṣo. Nítorí ní Thessalonica gidi, ẹ̀yin ránṣẹ́, ẹ sì tún ránṣẹ́ fún àìní mi. Kì í ṣe nítorí tí èmi ń fẹ́ ẹ̀bùn náà, ṣùgbọ́n èmi ń fẹ́ èso tí yóò máa di púpọ̀ nítorí yín. Ṣùgbọ́n mo ní ohun gbogbo, mo sì ti di púpọ̀, mo sì kún nígbà tí mo ti gba nǹkan wọn ni tí a ti rán láti ọ̀dọ̀ yín wá lọ́wọ́ Epafroditu, ọrẹ olóòórùn dídùn, ẹ̀bọ ìtẹ́wọ́gbà tí ṣe inú dídùn gidigidi sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. Ṣùgbọ́n ògo ni fún Ọlọ́run àti bàbá wa láé àti láéláé. Àmì ẹ kí olúkúlùkù ènìyàn mímọ́ nínú Kristi Jésù. Àwọn ará tí ó wà pẹ̀lú mi kí yín, gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ kí yín, pàápàá àwọn tí ṣe ti agbo ilé Kẹ́sàrì. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa kí ó wà pẹ̀lú ẹ̀mí yín. Àmì èyí ni òpin Epistle ti Paul Apostle sí àwọn ará Philippi.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé agbára yín kì í bá tì ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́ lójoojúmọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí ó ń sọ fún wa nípa ìdáhùn sí àdúrà. A dúpẹ́ wípé agbára yín wà bákan náà títí di òní. A sì dúpẹ́ wípé bí ẹ ti ń ṣe é fún àwọn ẹlòmíràn, bẹ́ẹ̀ lẹ ń ṣe fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ẹ gbà pé àtìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ a gbàdúrà lónìí wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ibikíbi tí ìnira tàbí ìṣòro tàbí ìpọnilójú tàbí ìdààmú tí ó bá wà, ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ gbọ́ àdúrà wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó là fún wa nínú òkùnkùn ayé yìí, kí a lè rìn ìrìn ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti pẹ̀lú ìdánilójú wípé ẹ kò jẹ́ fi wá sílẹ̀ nígbà kan. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Nínú orin Dáfídì orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n 1:2-6 ni a ti ń ka Bíbélì wa. loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin dapidi yi ni ati ri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin dapidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dapidi ko nitori dapidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pe di ale kan o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma so ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon dapidi je ki o di mo fun wa wi pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se amo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wepe ooro jina si igba ti a sun wepe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wepe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi nso fun a wi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be o ti o se won ni wipe wo mo wipe atun le mu iku lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be ni kan awon mo won lati so di eru ki se be ni kan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si dande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won fi ku ti won fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti ati nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi ati fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wipe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja shoshi to nlo oye o o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wipe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wipe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wipe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wipe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wipe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wipe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wipe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wipe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wipe nitooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wipe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbede osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otun la omo ni oyi ninu ojo miran o dabe ni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabe ni wi pe o fi omije furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabi amo yi wi pe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti olowa o se gbekele olowa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele olowa nitori wi pe olorun yo mu ikun lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto ini lara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si omoluabi tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon ini lara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wi pe gbogbo ogbon ti o ni wi pe o ti so won nu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro radarada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo wi pe oko ni jamba wi pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo oju le tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o di asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbomi si omi oto ko si wi pe a n bara waja nigba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti n bo ko si pe boya n fura sira wa nigba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni ale nita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule ati kini nkan to sele ni toto o ti n faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki se eni ti a mo tele si oniwo tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ki a sora ki a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 100 le meje orin dafidi ogorun le meje ke awo ese iko kan dinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ke awo ese iko kan dinni ogoji ewe won buku won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki oye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma boko won ma fa seyin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile iko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dawun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo nba wa yanju wahala jesu lo nba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba wa ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju o wa ki a mo we pe ko so tun seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta ese ikeje oluwa si we pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si so kale wa lati gba won lowo awon ara Egypt ye ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wi pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won
2: o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobo wo jobo ori keta le logun jobo ori keta le logun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi ngba awon nkankan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kankan wa ki a le so be o ye ki eni kankan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa aje ki agbadura Olorun alaanu adupe wipe e mu wa pejopo nihin adupe wipe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa saarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa anwo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni iho egungun itan re iho egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jijakadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi oun si wi pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sori fun nihi Olorun fun ara re yo sori fun nihi Jacob si so oroko ibe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa ṣugbọn o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisisin yi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohunkohun gba eyi ni a n so nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe bee ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibukun Olorun ninu ipago bi iru eyi o ni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple Olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba naa ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori ohun si se o si se bi o ti n bebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi ṣugbọn a ko gbọ ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti waini yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu oti waini pe to mu oti waini re kuro lodo re Anna si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti waini tabi oti lile ṣugbọn okan mi ni emi n tu jade niwaju Oluwa ma se ka iranṣẹbinrin re si obinrin Belieli nitori pe ninu opopolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare oni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti tu tenida Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibukun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu wa sinu ibukun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowokan olugbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun Olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be Olorun wi pe won fe ibukun Olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe Olorun Olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje
1: oni olowa olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu ṣugbọn ohun ti ọwọ ọlọrun ba ti kan dandan ni ko di rere pẹlu ifọwọkan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika Genesis ori keji ese ikeje nisisi anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan sobo ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ade ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Corinthians keji ori ketadinlogun Corinthians keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi ti emi olorun paapa ti o nso fun a we pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si o lara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loruko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fo owo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fo owo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fo owo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati aba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu lati leto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esuba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o ti n da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa to ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni wi pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan ese ikerin di logoji ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn àánú wọn ṣe é, nítorí ààrẹ mú wọn, wọ́n sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé, ìyàgàn á yàgò lọ́nà, òṣì á ní òdègbò ṣe, àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù òní olùdáǹdè, òní olùtùnú, òní abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún, ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò, yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ìní ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orin Dáfídì orí ìkọkànléní àádọ́ta, orin Dáfídì orí ìkọkànléní àádọ́ta láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó ní kíyèsí: nínú àìṣedéédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí: ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Ó ní: fi ewé sópo fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n owó lọ. Èyí ni ó ń sọ nípa ìsọdọ̀tun, ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní: mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀, pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ kejìlá: mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí, bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí o wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí o wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, o ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekiẹ́lì orí ìkẹrìndínlógójì, Ezekiẹ́lì orí ìkẹrìndínlógójì ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, èyí ni omi rere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kì í ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tan ni jẹ. Ó ní nígbà náà lè èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù, èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbà tí àwọn tí ọjọ́ wọn ni ti ìjọsí, tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bí Matthew, bí Saul ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà. Nígbà tí wọ́n bá Jésù pàdé, ẹni tí ó ti jẹ́ Farisi tẹ́lẹ̀, ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Saul ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisi adánilóró ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajínrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kan Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Saul yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni ton gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wepe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun olowa wepe a n fe yi pada a n fe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wepe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wepe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wepe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wepe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbese aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wepe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbese aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketalelogun Marko ori kesan ese iketalelogun Jesu si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o se gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loroko jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se oluwa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan.

Oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imuti para tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironu po ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o n le se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyipada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada tooto